0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building. Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
2: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
0: Oras ang ngunyan na mga tugang alas 8:07 na po ng pag-aaga. Ana oras sa mga tugang darapo ini sa tuya kan Chera de Balona Travel and Tours. Tandaan po nindo mga tugang kung kita po ma-travel around the Philippines, nangangay po kita ning tourist buses, mini buses, coaster or van. Mag Chera de Balona Travel and Tours na kita. Mga tugang, ang Chera de Balona Travel and Tours na-approve pa sana ang sa enda pong pag-renew kang Department of Tourism sa accreditation kan Chera de Balona Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator. Nasa 30 tourist transport unit ang aprobado na hanggang taon na 2028. Kaya kung kita po ma-travel around the Philippines, Chera de Balona Travel and Tours. Ang sidong safety, comfort, as in man, ang sidong pong convenience ang pinaka-concern. Mag-like and follow po sa sidong pong Facebook page, mga tugang, ha? Para po sa sidong pong booking or inquiries. Pwede man kamong mag-pasyar dyan po sa sidong booking office sa Bicol Central Station. Alright? Hanapon lang nito si Eric Platon. And also mga tugang, dira po ni sa tuya kang DLMR Psychometric. Kung kita po inahanap ta ang DLMR Psychometric, hindi na po kita sa inda mga tugang. Ang DLMR Psychometric, igwa po ning permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang standard as in man services. Ang mga services na pinag-o-proser, araw kang neuropsychiatric and psychological test, assessment, adoption cases, consultation and counseling. Magoka po sa door 34 Casino Building, CBD2 Buningsya Street, Triangulo, Naga City, in front of the terminal, dyan po sa may bus station. And, uya pa, ang oras na ni, dalaman po sa tuya, mga tugang, kang Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
3: Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer, relax sarap na, drink responsibly.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Alo pong Lunes, July 6, mag-iribanan po kita sa tuyang programa. Pasensya na muna po kamo, tamidyo paas-paas pa kita ha. Inda kung anong klaseng virus itong tuminama sa satuya kang nakaagi pong simana. Tapon Webes sa kabiyernes, halos makitang boses. Makulugon po si satuyang halanuhan. Salamat sa ano yan, warm water and na may asin. Sa duwang aldaw terdi, iusan na yan si pigpara limugbugta. Salamat man sa satuyang kagurangnan ta rinahay, pinarahay si satuyang boses. And kaya ngunyan, medyo nakabalik na po kita. Ito po si Darakang init sa kauran. Init, uran, lipot, nagsarabay-sabay, kaya nagluya si satuyang resistensya. So yun po yan, halos 2 days mayo kita ni nga boses. Salamat kay Melvin and kay Roy and kay Edda Bandol sa pagpano kang satuya pong programa and kay Jess Balye, Dave Sunburn sa pag-programa para po magdagos-dagos ang mga news in public affairs digdi po sa Asintado sa Radyo.
1: Si Joe Osabal sa Asintado sa Radyo.
0: Grabe pa sa Kuyang Abo. Sorry ha. Paminsan-minsan po nagtatagagap kita ta grabe pa sa Kuyang Abo. Ang sa kong halanuhan na dahi pa po nakakabalik sa 100%. Pero the show must go on. Nakulong kitang mga barata ko niyan sa City Hall, ha? Si report na nako ni Roy, bali po 10 ang alleged sa positive, ha? Pero iyan po subject pa sa pag-confirm. Pero confirm na po na may mga nag-positive. Si nako ni barata is nasa 10 o dai po da mababa sa 10 ang nag-positive sa drug test sa City Hall. Dahil tapaaram kung ini po nagpigpairaram na sa confirmatory test. Aradyan, may update kita kayan sa ito yung mga pag-iriba. And, ngunyan manaal daw, aaram.

0: Angie Villaforte, dating gobernador kang Camarinesur sa Kansangguniang Panlalawigan, via Zoom, ninuli po ta inireklamo ni Mayor Tambucago sa Office of the President si dating gobernador ngunyan Congressman Luigi Villaforte. Mga tugang, inihuli po kang nagpunini sa karasuhan kang duwang barangay official duwang po sa Banuan Kansipukot. Involved po ang ABC President. Alagad bigla pong nag-eksena ini pong sarong nangangaran na Emmanuel Gonzales o Eman Gonzales na nagreklamo po laban kay Mayor Tambucago na iyo ang naging basis kang pag-iimbestiga kang Sangguniang Panlalawigan and magrekomendar na patawan po ning suspension si Mayor Tambucago. Kung napaano po tana nakasingit si Mayor Tambucago, iyan ang pinaggangalas. So, kunyan ang ginibo ni Mayor Tam, nagsakat po sa korte and pigpaluwasan po ng injunction ang Sangguniang Panlalawigan ng Kapitolyo. Kaya ang ginibo po ni Mayor Tam, nagduman sa Office of the President, inireklamo si dating gobernador, ngunyan Congressman Luigi Villaforte. And ngunyan na aldo po, igwasida ng preliminary conference. Kaya lang may order po ang DILG na dapat na maipublish ang proceedings sa preliminary conference sa reklamo po ni Mayor Tambucago laban sa probinsya.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sa rupang bareta, mga tugang, inipong pig-confirm sa tuya ni Randall Dagoog na iniyo pong bandang Ben and Ben na nagtugtog sa ro sa mga nag-perform dumampo sa nangyaring Kaugma Festival kan Mayo. Aram po nindo, mga tugang, ha, ang bandang Ben and Ben ipig-donate ang sa inda pong professional fee. Si sa indang nako ang talent fee sa pagkanta dyan sa Kapitolyo durante kato pong controversial na Kaugma Festival. I-deninuate kan bandang Ben and Ben si sa inda pong professional fee. Ipinaagi po sa simbahan. Ang nakuha ko pong bareta, garo ipinaagi sa Caritas. Then ang Caritas, iyon na po ang nag-coordinate duman sa Barangay Salvacion as in man sa Barangay San Ramon sa Siruma. Tanag-decide po ang bandang Ben and Ben na i-donate ang sa inda pong ibinayad sa saindakang Kapitolyo, sa saindang pag-perform, ipig-donate kan maaraman ninda na si Barangay San Ramon, Barangay Salvacion, ini po si mga naka-restar digdi, si iba pinagkurudalan ang saindapong mga pagrurugaring na daga, tapig-claim po ini kang pamilyang Villaforte na pagsasadiri ninda sa eraron po kang Wanderlust Land Development Corporation. Akan maarama po kang grupong Ben and Ben na inipong Barangay San Ramon at Sin Salvacion, kabali duman sa apektado kaniyo pong pag-claim kang Wanderlust na sa diri ni Daandagang iyan. Kabali po itong timberland sa iba pang porsyon kang kang daga. Nag-decide po ang banda na i-donate si Sainda pong sa ibinayad kan Kapitolyo sa Sainda. Ngunyan, si Simbahan, iyo po ang nag-coordinate duman sa San Ramon at Sin Salvacion. Mala, ta kabali pa nga ni po daa sa nakinabang kaniyo pong donasyon kan bandang Ben and Ben, mga suportadores mismo kan mga Villaforte. Ta ito pong head kang garo Paris Pastoral, ang agom garo leader kan Kapitolyo duman sa barangay kang Salvacion. Kaya kabali pa po sa mga nakinarabang duman, itong naarabutan baga ni Congressman Arnie Puentebillang nagkukurudal o kabali pa to sa natawan, ha? Si mga suportadores kan Kapitolyo, kabali po sa natauan katong ipig-donate kang grupong Ben and Ben na nag-perform sa Kaugma na nag-decide na itaon na lang sa mga farmers si Senda.

0: talent fee kaysa na siguro i-gastosoninda, i-donate na lang duman. Napag-araman, garo na kang yaon sindadigdi sa Naga, sa Kamsur, garo na inform inipong bandang Ben and Ben na involved ang pamilyang Villafuerte sa issue ng land grabbing dumampo sa Banuaan kan Siruma.
1: Asintado live report.
0: Mga tugang, ang inot na arangkada kan sa tuyang mga bareta, dara po iniyo sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Nasa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
2: Manager, good morning. Good morning sa tuyang mga parantabay. Digdi sa Station 3 kan Naga City Police Office, may mga kinaag na barrier ang Police Station 3 PSO as in barangay alagad pigbaralingawan kan mga hobinis. Ang una ninda mayo nin CCTV sa lugar. Talagad tad-tad pala digdi sa may portion kan.
0: Yan ang diyan ako believe kay Kapitan Jackie Villafuerte kan na Peña Francia.
2: Mm-hmm.
0: Talagang nag-invest siya sa CCTV.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang mga strategic na lugar kan Barangay Peña Francia may mga CCTV. Kapag may mga pangyayari, madali yun baga tulos na nare-resolveran ni Kapitan Jackie Villafuerte.
2: Mm-hmm. Urog na itong mga may nahulog na kung anong bagay sa tinampo, madali na iuuli sa may sadiri. Si Police Captain...
0: Maray pa ni si Jackie, ano ta ang apelyido niya Villafuerte, pero mga karahayan baga ang ginigibo.
2: Iyo. Makakaloy ta si Police Captain Sara San Benaventura 18 dias pa sana katukaw digdi sa Police Station 3.
0: Kabagong Station Commander kang Station 3.
2: Oo.
0: Okay,
2: pigribayan niya si Police Captain Anthony Buesa. Ma'am, good morning si Sergio sa Asintado sa Radyo.
3: Just maray na aga po.
0: Hi, good morning, Captain Sara.
3: Yes,
0: good morning po. Oo. Sabi ni Roy, 18 days ka pa lang po katutukaw mo as Station Commander kang Station 3. Tama po?
3: Iyo po, day pa po na haloy.
0: Mm-hmm. So, pagtukaw mo, sinampo lang katulos kaniyo pong mga pasaway na mga hobinis dyan sa Peña Francia. Although nakatabang ining CCTV na pag-install kana barangay. Ano na po ang latest na investigation nindo duman, Captain Sara?
3: Ayo po. So, liwat po sa mga nagdarangog, maray na aga. So, ini pong nangyaring incidenting iniyo, saro po talagang challenging sa part kang mga pulis na digdi sa PS3 since po aramtaman baga ng Station 3 ang inaapod na pong University Belt.
0: Mm-hmm.
3: So, challenge sa muya kasi may mga hobinis talaga pong na-involve sa arog kani. And very thankful po kita kasi nandyan man po ang satong barangay sa panginginot po ni Captain Jackie Villafuerte po. So, upon coordination po kang nangyaring insidente, igwa po man kita mga beat area patrollers po doon.
0: Mm-hmm.
3: Kang bangging ito. Nagkataon lang po, nung time na ito, nasa ibang area sila. Pero may igwa po kitang naka-designate po na police duman sa areyang to. So, ang kagayunan lang po, dahil nga po sa tabang kang CCTV, nahiling po sa mga hobinis na ito, especially yung mga lalawgon ninda. So, ngunyan po, ang pinaka-latest po, at siya na hapon magkakaigwa kaming meeting with Cap Jackie po. And pag-urulayin mo po ang manungo duman sa nangyaring ito na imbelto ang mga hobinis.
0: Ano ni ma'am, mga minor?
3: Iyo po. Yun po ang information na nakalap me. Kasi dahil pa kami makatauning mga exact ano talaga dahil ongoing pa po ang investigation.
0: Anong oras po itong nangyaring kakapasawayan na ito? Anong oras ito ng banggi?
3: Ano na po ito, mga alas 10.
0: Alas 10. Di ba may...
3: 11, mga araw po kayan.
0: Di ba may may ongoing kitang, may nagdadanay na curfew for minors pag-10?
3: Yes po. Initial violation po to kang mga aki.
0: Okay. So dapat po, dapat ipaara po pati ang mga parents kani.
3: Yes po. Once ma-identify ta po ito, yun ang pag-uruline me at siya ni Kap Jackie kung ano yung, and together po with WCPD sa station ko, pag-uruline po yan at chan. So, makataw siguro kaming update after po kaming magkaigwaning coordination. Kung sain man po lugar talaga, taga sain tong mga hobbies na to. Kasi, ang ano po is, dayo lang siya sa lugar me.
0: Ah, dayo
3: so,
0: po sa Piña
3: opo,
0: Francia.
3: Opo, yeah. Dayo lang po. Siguro sa ibang barangay. Dayo lang po ako makataw kung anong eksaktong barangay. Ta, yun pa po ang pag-uurulayan me at chan.
0: Baka trip-trip lang po ito.
3: Baka
0: tabi.
3: Po.
0: Iyo yan, ang mga hobinis mo niyan. Kaya dapat talaga po ang law enforcer ta maging mahigos para di mga pang ano ni, di makagbuelo ini yung mga minor na ini na iyo pati ang pinaka-concern ta mo niyan, mga minor na involved
3: iyo
0: po sa
3: po
0: mga krimen. Oo. Okay. So di ka po, ika, Captain Sara, di ka mang kinakabahan diyan sa pagiging station commander mo kang Station 3 na ang babantayan nito pagkadarada ko lang barangay.
3: Ah, yun nga po ang pinaka-challenging sa part ko, pero day po ako nahahadit dahil aram ko na yaon ang mga personnel ko na yaon ang pagtabang at pag-anduyog sa mga kahimanwa ta.
0: Sa kada ka mga problema ta, marahayon ang Kapitan Nindo dyan. Marahayon ang Kapitan, si Kapitan Jackie Villaforte. Ano?
3: Iyo po.
0: Mabuot. Bako pating para pakiwalo niya na si Kapitan Jackie Villaforte. Mabuot yan.
3: Very accommodating po si Cap.
0: Yan. Salamat, Captain Sara.
3: Yes po. Thank you so much po.
0: Saan ka po aling station before sa Station 3?
3: Dati po ako, bago po ako na-assign sa Station 3, na-assign po ako sa Sikadu, sa Naga City Police Office, Boss Headquarters.
0: Anong Sikadu?
3: City Community Affairs and Development Unit po. PCR po, in short.
0: Opo. PCR na lang po, tagaro iba ang dating kang Sikadu.
3: No, PCR na lang.
0: Salamat, Captain Sara.
3: Apo, just mabalas po. Thank you po.
2: Yeah, salamat si
0: ibang,
2: Police Captain ibang, na Sara.
0: Garo ibang naiisip ko pag nalanaw ko ang Sikadu.
2: Sikadu. Kuya, nasa na?
0: PCR na lang, antik.
2: PCR. Sa Naga City Police Office, kick-off ceremony ko niyan kan Police Community Relation Month dito sa Naga City Police Office. Ano? Kaya may mga bisita, yan si DILG, Napulcom, Asinibapa. Tapos may mga awardees. Naga City Press Corps sa na tawaning award dito sa Naga City Police Office. Sa pamamayo ni Press Melvin Machado.
0: Anong award?
2: Kwen lang, plaque, Certificate of Appreciation.
0: Certificate of Appreciation, okay.
2: Katatapos pa sa? Anak sakat na? Si kuyan ano si DLG Officer Elmer Villanueva yung naging bisita ngunya na pagkaga digdi sa Naga City Police Office. So siguro at yan mabalik kita baka ma-interview to si sir. Yan mo naman din dyan. So ito yung information o Roy Rano.
0: Roy.
2: Yes.
0: Bago ka magpaaram pa natin. Ano yan? Ayak maribukon. Sige na, tamaribukon.
2: Yun na lang. Maibigit okay. Pa sa likod.
0: Sige na Roy, tamaribukon.
2: Okay, manager, yan sa ito yung informasyon. Roy Ranoco.
1: Si Joe Osavan, asasintado sa radyo.
0: Alright, ang barayta pong iyan na mga tugang na sa inyong naantabayanan na dara po yan sa Toyekan Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Alright. Balik po kita sa satuyang programa, digdi po sa Asintado sa Radyo. Paabotan tango na pala ning happy birthday greetings. Matila nga, may nagbe-birthday digdi. Sabi ni Jessica Reyes, good morning Sir Joe. Pa-greet man po kay mama ko ning happy 72nd birthday po. Ngunyan, salamat po from Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Happy birthday po. Anong pangalan, Jessica? Jessica, anong pangalan ni mama mo? Jessica, Anong pangaran? Mayo ka man kayang piglaag na pangaran, digdi. Basta ang sabi mo lang, good morning, Joe Sabal. Pag-greet man po kay mama ko ning happy 72nd birthday. Ngunyan po, from Bagulataw, Minilabak. Day mo man pinginangaranan si mama mo, Jessica. Dapat may pangaran. Ano? Pangaranan mo. Good morning kay Alex Bustamante dyan sa Salvation, Bula, Kamsur. Good morning sa mga taga Bula. Yan. Maray na aga po sa Saindo. Jessica, kung pwede pangaranan mo si mama mo, dahil ko po bisto. Good morning pa lang kay Loren Santa Maria. Loren, kumusta ka mo dyan sa London? Kay Amigang Elinor Soniga Montemayor, good morning. Good morning, shout out man po digdi sa Kalsada, Mabulo. Lalong-lalo na po si Francia Amaro and the Concepcion family. Salamat po. Alright. Sige. Kay Ludi Cielo, Ryan John Lurin. Good morning. Okay. Ang pangarap pala ni mama niya si Fe Oko kang Bagulataw. Happy 72nd birthday po, Nanay Fe Oko kang Bagulataw, Minalabak, Kamsur. Nagsa-celebrate po kan sayang 72nd birthday ngunyan.

0: All right. Happy birthday po, Nanay Fe Oko, kang ano yan, kang Bagulataw, Minalabak, Camarines Sur. Okay. O sa mga taga-Kalabanga, ha, makiisa sa pagdiriwang ng ika-277th Foundation Anniversary ng Kalabanga na may temang pagkakasararo asin man paglaom, pundasyon kan padagos na kauswagan. Sa July 11, Sabado, alas 6 ng umaga, gaganapin ang linig banwaan sa municipal compound, mga barangay, paaralan at pamilihan sa buong bayan ng Kalabanga. Kasunod dito, ang Housekeeping NC2 Culminating Program sa MRDA San Isidro. Sa July 12, Linggo, magkakaroon ng gallery walk sa Municipal Hall Lobby kung saan tampok ang kasaysayang kultura at mga tagumpay ng bayan ng Kalabanga. Sa July 13, Lunes, inaanyayahan ang lahat na bisitahin ang mga nakahandang exhibit at iba pang anniversary display sa Municipal Hall. Sa July 14, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isasagawa ang Dugong Kalabanggenyo tabang sa Nangangaipo Municipal-wide Blood Donation Activity sa Kalabanga People Center Octagon. Sa ganap namang alas 8.30 ng umaga, gaganapin ang Heritage Marker Unveiling and Blessing Ceremony na susundan ng Gallery Walk. At sa July 15, Miyerkules, alas 7 ng umaga, magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa Our Lady of La Porteria Parish alas 9 ng umaga at ang 277th Foundation Anniversary Celebration ay at ulat sa bayan ng Kalabanga sa People Center Octagon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tunghayan ang konserto ning pagkasararo asin paglaom at pagkatapos ay ang makulay na fireworks display sa Municipal Hall Compound. Halina at mag-isa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Bayan ng Kalabanga. Hatid sa inyo ng lokal na pamalaan ng Kalabanga. Kaso bago po, kachat ko si Mr. Typhoon. Grabe pa ang ano yan, grabe pa ang abo ko ha. Ka-chat ko po si Mr. Typhoon and ayan, naghahaputan kami kaniyo pong super typhoon na si Inday. Actually, may mga nagpapasa po sa kuya kang ngunya na aldaw da ang ini, tinatamaan na po kang o inaagihan na po kang super typhoon na si Inday o may international name na Bavi. Ang Guam, ha? Asin man ang Saipan, nagrarapado na po daaduman ang bagyo duman po sa Saipan asin man sa Guam. Lampas 1,000 po ang diametro kaniyo pong bagyong ini. I-enhance po kani ang habagat kaya posible pong paglaog kani sa par by Miyerkules. Mamamatian ta po ang mga pag-uran by Wednesday Thursday hanggang Sunday. Inuli po kang grabing laila kaniyong bagyong ini. Maraysa na nga ni po ta dai kita natumbok. Isipon mo nasa Pacific Ocean pa lang siya pero super typhoon na siya. Maagi pa siya sa medyo po mainit na dagat. So, ang init kan dagat, inibaga po ang nagiging booster kan bagyo. Asin, iyo ini ang nagpapakusog kang bagyo. O, kaya, maraysa na po ta, dahi kita matutumbukan eh. Sabi ni Mr. Typhoon, ni Mapading Mike, zero ang chance na tamaan kita kani. Kaya lang, si mga aagihan, iyo po medyo ang kawawa. Ano, ha? Ang aagyan kaniyo ngunyan inaagyan na po ang Saipan saka ang Guam data po aram kung ano ang damage na iwawalat kaning super typhoon na ini.
1: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: Good morning, Ki Angelito Hotalia, dyan po sa Marupit, Kamaligan. Kumusta po kamo? Good morning, Sir Joe. Nakantabay po kami digdi sa Doña Clara, Concepcion Pequeña, Naga City, Armando Quinto Pontejos. Ki Daviede Andre Bernal Casilao, Sir Joe, pabati man po kami. Digdi sa Barangay Malitbog, Minalabak. Agum Minalabak, ki Agum na Malaba, saka ki Mama na nag-uukag buunag. Salamat sa Diyos, Mabalos. Kining Kausing, good morning Sir Joe, pabati man po sa dawa kong aki, si Beverly Asarcon and Renvier Asarcon, birthday po ngunyan, July 4 and 6. Salamat po! Happy birthday!

0: Good morning, amigong Joe Sabal. Sabi ni Eleanor Suniega Montemayor, Kilian. Lian, kumusta ka na, amiga? Good morning man. Pa-shoutout man po kay Mama Yolanda Pado. Solid nakikinig sa emo, sabi ni Pado Vergara Jan Paul. Alright. Thank you po, ah.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Hoy, paabotan ko pala ng congratulations. Sandali, ah. Congratulations kay Enrico Mission Okbian, Candel Rosario National High School, Pamplona, for passing the NASH or exam po para sa mga aspiring principal. Wow! Congratulations po, Sir Enrico Mission Okbian, Candel Rosario National High School, dyan po sa Pamplona, for passing the NASH or exam para po sa mga aspiring principal. Okay, hali yan kay Kuya Pot, ano, kay DJ Carlo. Good morning po. Good morning, sir. And congratulations kay Mr. Enrico Mission Okbian. Yan. Napasaran niya po dahil sa exam para maging principal. So, mga possible na magiging principal si Sir Okbian. Congratulations, sir.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, alas 8:38 na po ng pag-aaga. Munya na aldaw, matuto kita ta at siyampong alas 2 ng hapon. Pupo na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Maharampangan na po si... Nagmagaharampangan na po si Depensa, as in man si Prosecution. Enot po, simpreng masalang ang Prosecution. Madangog ang Depensa. Ilingon ta po, ta piga padaran po ning notice si Vice President Sara Duterte mag-appear sa gigibuon pong enot na arangkada kang impeachment trial sa SAIA. Culpable violation of the Constitution, ano pa, betrayal of public trust, unexplained wealth, and iba pa na mga piga sasahot sa SAIA. Kabali po digdi itong confidential fund o intelligence fund, as in iba pang mga sinasabing mga akusasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. And mga tugang, magdangog kita. Ta bilang sarong Pilipino, dapat aram tapo ang nangyari sa tuyang gobyerno. Bilang Pilipino, dapat nag-aaram kita o nasusubaybayan ta ang mga pangyayaring ini. Ta nganing may mapupurot po kitang mga leksyon sa mga araw ganing mga trial. Ta primero po, tandaan ta, ikaduwang pinakahalangkaw na opisyal kang gobyerno ta ang ipig-subject mo niyan sa impeachment. And ang mga allegation po ning korupsyon, as in iba pa. Ini pong problema ta sa korupsyon dahil matapos-tapos. Dapat ko ta na sabay-sabay. Dadangog ta si impeachment trial kay Vice President. Pero dapat labo-labo man si paglamag kan gobyerno ta duman sa mga taong nasa likod kaniyo pong lampas sarong trilyon na flood control scandal. Nakaaging aldaw, nahiling ko si post ni Mayor ni Congressman Nelson Legacion na kaibahan niya po si Mayor Benji Magalong. Nagdigdibaga si Mayor Benji Magalong durante katong dakulang activity digdi sa Naga with Mayor Lenny Robredo, Senator Bam Aquino, and Senator Kiko Pangilinan. And duman na mention po ni Congressman Nelson Legacion na sinabi sa iya ni Mayor Benji Magalong na ang Camarines Sur kabali po sa may mga pinakadarakulang pundo sa flood control. Ayan. Nagkahilingan sila sa airport. And sabi ni Congressman Nelson Negacion, tinawan siya ng kopya ni Mayor Benji Magalong katupong inaapod na Cabral Piles. Ha? Duman sa Cabral Piles, yaon po duman itong allocables, itong mga pundo na ipigdara digdi sa tuyang probinsya. Ha? Ge, pakipahiling mo daw, ge, itong ano to, ge, ito, yan, ayan o. Oh. Ilingan nindo yan o. Oh. Ini pong nababasa nindo sa screen, kabali po ini duman sa mga inaapod na Cabral Files. Ini po si mga pundo na naglaog sa kanya-kanyang mga distrito digdi po sa satuyang probinsya. Poon sa 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District, and 5th District. And pag hiniling po nindo mga tugang, mahihiling nindo na ang 1st District ng Camarines Sur, iyo ang may pinakadakula. Nasa 9 billion. Ha? Pero, pag hiniling mo, iyo man mo ang may pinakamakanos na tinampo. Iyan pong Andaya Highway. Hilinga. Iano mo daw, Gi? I-zoom. Ano si Amang, di ba nasa 9 billion yan? Sa distrito ni Congressman Chuyusi Anthony Horibata. Oh. O yan po, hilingan nindo. Oh. Iyan ang pundo na naglaog. Pero yan, 9. O yan. O, naka-zoom na po iyan mga tugang. Iyan po ang ano yan, ang 9 billion ang kay Congressman Horibata. Ha? Pero iyuman lugod ang may pinakamanakanos na tinampo. Ini pong Andaya Highway. What happened? Ha? Sa inagdalagan ining 9 billion na ini sa distrito ni Horibata. O pagkatapos, ini man sa 2nd District, ini pong kay Congressman El Rey Villaforte. Oh. Kang 2025 po ini ha, mga tugang. Kang 2025, ang naglaog na pundo para po sa mga flood control, dyan po sa 1st District, 9 billion 37 million 9.37 billion. Sa 2nd District po, ang distrito ni Congressman El Rey Villaforte, nag-aabot po sa 4.91 billion ang naglaog sa flood control. And sa 3rd District, sa distrito ni Congressman Gabby Bordado, ang sinasabi digdi na sa 3.816 billion. Sa 4th District, si Congressman Arnie Puentebella, ang nag-agiman sa saiya is 2.974. Si Congressman Migs Villaforte, nag-aabot man po sa 5.852 billion. Ini po yaon dahil ni duman sa Cabral Files. Nasa Cabral Files ini. So ini, daita aram kung sain ini nagdaralagan. Tano ta kung araw ka ni kadaradakula, biro-biroon mo, sa indalang ano, sa indalang inilang tulo, si Mag-amang Villaforte plus Horibata, hiningan nindo, nasa 19 billion gabos-gabos asa 2025 budget kan Pilipinas nasa 19 billion para sana sa tulong distrito sa Mag-amang Villaforte plus Congressman Horibata. Oh, kaya pag sinurumada mo ini mga tugang ining kwartang ining naglaog sa 2025 budget, ang the most corrupt budget sa Pilipinas, kinoconsider pong pinaka-corrupt na naging budget kan Pilipinas kan taon 2025. Dahil ilinganan nindo, kung sumahon ta pira ini 9 tapos 4 13 plus 3 16 18 plus 5 20 almost 24 nasa 24 billion ang naglaog sa probinsya kung kabali po ining limang distrito ay dai nasa 25 billion. I-add down nindo yan. Third, 9 billion, 4 billion, ini kaya o. Oh. Ini kaya ang ki sa third district, 3.8, di almost 4. Ini man sa fourth, almost 3, ta 2.9 billion. So, ini pa lang dua, ano na, nasa 7 billion. O plus ining kimig sa almost 6 billion. Kibilya 40. Iyo, tama, nasa 25 billion. Biro-biroon mo sa 2025 General Appropriation Act kan taon 2025 nasa 25 billion gabos-gabos ang luminaog ang pundong ibinubo sa probinsya kan Camarinesur o napasain iningon yan. Arin ining mga project na ini. Ini ang gusto tang hanapon. Ini po ang mayo ning ongoing investigation na ginigibo. Ini po parte kang inaapon na Cabral files na dai po pig-iimbestigaran kang gobyerno. Tauyan man o, sabi nga ni kang DPWH, iniyo pong Cabral files will tell all. Di saro-saroon. Iniyong, alibawa, di sa toya, sa first district, 9 billion. Arin ining 9 billion. O, kaya pag tinotal mo, almost 26 pala, ano? 30, almost 26 billion. Ang,

0: pundo na naglaog sa Camarinesur, pagpig sumada mo, iniyo pong limang distrito, nasa 26 billion. So, ang question is, arin ining mga project na ini? Ha? Arin ining nasa 26 billion, arin po ining mga project na ini na pundohan kan sa tuyang national government digdi sa tuyang probinsya kan taon 2025 arin ini iyan ang mga dapat na nasaro-saroon ta ang record kan DPWH malinaw man eh mapipinpoint man kung aning arin na project alibawa sa first district kay Congressman Oribata 9 billion naglaog na pundo sa Sayan distrito. Hilingon ng record kan DPWH arin ini ano mga project na ini? Imbestigaran, hilingon, ipaluwas, picturan, ipresentar isa publiko. Tanganing mahiling ta kung ini pong 26 almost 26 billion na naglaog sa pigtalaan sa satuyang probinsya talagang yaon si proyekto ta kun igwaning 9 billion sa first district tano tang first district kanos na kang Andaya Highway na kun tutuoson sabi ni Secretary Vince Dizon ang Andaya Highway kung ito total rehab mo nasa lampas 6 billion lang o sobra na po ining 9 billion ha well kita kaya dahil taman ang iba sa tuyang mga kababayan ang iba aralangan surupog na haputon nindo si Congressman Oribata. Actually nga ni dapat ang mga congressman na ini dapat on their own i-explain nila sa tao na ito po yung perang pumasok sa aking distrito nasa 9 billion ano ho itong mga project na to saro-saroon ningyang arog kaning tulay o iningyang road concreting na ini arog kani then hilingon kan tao kung matanos ba si pagkatrabaho. Mayo pong ginigibong pag-iimbestiga ang gobyerno ta digdi sa Cabral Files. Iniyo pong mga dokumentong ining pigpapahiling mi sa Indo, part po ini kang inaapod na Cabral Files. Ini silistahan kan gabos na mga congressmen na igwa po ning inaapod na mga budget insertion. And ini si day ini-investigate kan Malacanang. Ilingan nindo. Mayo baga ni Saro, maging ang ombudsman, mayo po siyang girong about digdi sa Cabral Files. Ang Senado, mayo ning ginigibo na saro-saroon ining Cabral Files, iruluwas. Harap po tun. O ano ini, ipaliwanag kung napasa ining project na ini sisay na congressman ang responsable para maalokaran ning arog kaning pagkadaradakulang pundo o halimbawa arog kay Congressman Oribata di ba siya nagngalas kita mangalas kita taro ta dakulon ano ta nasa 9 billion sa iya si mag-amang Villaforte o si El Rey 4 billion plus lang. Si Congressman Miggs, almost 6 billion. Kaya pag giniling mo sinda, sa indang tulupasa na, nasa 12 billion na. Nasa 20 billion na, sa indang tulupa lang. Si Congressman Miggs, Congressman El Rey, ngunyan governor, and Congressman Oribata, sa inda pasa ng tulo, naglalagadak ng 20 billion ang nagbaba sa satuya mga tugang na pundo hali po sa General Appropriation Act. O ini ang dahil po naiimbestigaran mo niyan kung ini po ba talagang nagamit o igwa kita ning nahiling ini po sa 20 bilyones na ini sa tutulo pa sa ng congressman kan Kamarinisur.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
0: Alas 8:54 na po ning pag-aaga, mga tugang. Si mga luodas na po ang mga kartint nindo dyan. Dumana kita sa LS Habana Tire Supply. Ninulit sa LS Habana Tire Supply in kartint, yawan po sa inda ang nano ceramic, ang sedan 4,000 lang, ang SUV 6,500, ang van 8,500, ang magic tint, ang sedan 3,000, ang SUV 4,500, ang van 5,500, ang carbon fiber tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, ang van 4,500. Pwede man kitang magpa-change oil, under chassis repair, wheel alignment. Mga tugang, available po sa inda ang mga goma, araw kang Yokohama, Apollo Tires, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Asinman, Arebo Tires. Sina po madaling makukuha dyan sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City, katayad lang po ang Yakult, in front of Aguila Glass. Pakikontak lang po nindo mga tugang si Mary Jane Adonis sa saya pong number 0912-328-6723. Bukas inda 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Sa kusina, dapat marikas tipida sinman ligtas o yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasul. St. Vincent Gas siman mabuhay gas saver. Mga LPG brands na subok nang maray ang quality, abot kaya ang presyo asin libre po ang delivery. Dumalan po kita sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña. At tubangan po mismo kang SWMO office ang sedang pinakabagong branch. Sa sedang pinakang inot na branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande. At tubang po kang Suksu Supermart. Tara ni sa Pepsi Plant. Apo na nindo sa 0908-388-1183 o 0917-5803-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
0: Mabalik po ang sa tuyang programa. Ano ni? 1 million para sa sarong libro ni Sara Duterte. Ano ni? Rizal Quijano. Okay. Good morning, Sir Joe. Asin sa kabus. Always watching and listening from Hong Kong. Hello po sa pamilya Bugas kan Kalabanga. And Ranin kan Magaraw, salamat. Halik kay Alain Yen-Yen. Yan. Good morning, Alain. Good morning po, Sir Joe. Nagantabay ako sa imo. Yawon ako ngunyan sa Batangas. Taganaga ako sa Concepcion Pequeña. Good morning po, Esther Orlean. Yan. Okay. Good morning, Sir Joe. Watching from programa, from watching sa imong programa from San Sebastian, Lagunoy. East Costa, Lagunoy, Kamarinisur, sabi ni Rizal Quijano Plaza. Thank you. Okay. And Kimar Alcantara, kumusta po? Ki Ason Pidi Perbera, dapat kitang mga taga Kamarinisur imbestigaran yan, gabus. Isali na si ex-Congressman Bordado, 3.8 billion parking fee. Parking fee. Anong parking fee?
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
0: Babalik po ang sa tayong programa, Arachan. Oy, si mga namong problema sa kuryente, kadakul ako nababasa sa Facebook. Sige ang reklamo kang bayadan nila sa kuryente. Ang iba, may rason na magreklamo. Ang iba, pigpaparabarasat ha. Pigihiling ko ang mga post sa Facebook, lalong-lalo na si sa indang mga bill sa kuryente. Gusto ko na nga ning simbago ng iba na sasabihan ko kuta ng paki-check ang sa imong kilowatt hour consumption kang May, tapos ikumpara mo kang June. Ako po, ang bayadan ko sa kuryente nasa 3,000 plus. Dati, kang May, ang binayadan ko po sa Kasoreco, nasa lampas lang 1,000, almost siguro nasa 1,600. Ang ngunyan na June, ang bayadan ko po, 3,000 plus. Nag-expect po talaga akong malangkawan sa kuyang kuryente. Ta primero, igwa kita ng power rate adjustment. Si Kasoreco to, nagdagdag, si Kasoreco to, inobligar po na magdagdag dahil pinapakulikta sinda kaniyo pong additional na sa generation charge. Ta si kuryente pong binabakalkan sa tuyang electric cooperative, nagmahal. Na-expose kitang maray sa WISEM for medyo po kan pagbagsak kan dakol na mga planta kan National Grid Corporation of the Philippines sa pagbakalta ng kuryente. Kung mo na-expose kita po sa WISEM, medyo po dakula po ang rate kang kuryente. So nag-expect na po ako na ngunyan na June, malangkaw, iluminangkaw talaga. Halos doble. Taano po, aarog ka ni si nangyari sa kuya. Ninulit, nagparagamit, nag-extend ako ng paggamit ng aircon. Abang harasahas baga. Isipon mo, alas tres na ning maagahon, mainit pa. Pag dai ka po nag-aircon, pagkulub ang harong mo, dai burukas ang bintana mo. Talagang ang alas dos, alas tres, mainiton sa laog. Dahil ka man pwedeng nakatutok ang electric pan kapag kaaga kayan, baka ralapo ka kayan. Ngunyan, nag-extend kita ng paggamit kang aircon, so talagang malangkawan sa tuyang bayadan. Iyo po yan ang nangyari sa tuya. Ang sabi kang iba, dahil man nga kami nagdagdag ng appliances. Iyo man giraray, nagtipid na nga niya kami. Ano nga tahalangkaw pa? Yan. Harap po nindo ang paggamit kang kuryente. Pagagamit na kang appliances, naita man yan oras-oras, nasa isip. Ang iisip punta si convenience is sa tuyang comfort. Ang paggamit po ng aircon is comfort yan. Ha? Si komportable mong pagturog. Kundi, isinin do, kita kaya mga Pilipino, ugali ito yan eh. Tubig, kuryente. Ini ang mga bagay na bayadan ta, bulan-bulan, na grabe ang reklamo kan mga Pilipino. Grabe ang reklamo ta. O kaya tiyan, si nagpapararreklamo sa kuryente, igwa kitang Bicol Smart Save Solar. Magpakabit na ka mo ning solar, tanganing makaekonomiya sa kuryente, dawa nagpaparagamit kita ning aircon, dawa pa aldaw nagagamit ka ng aircon, mahayo kang problema sa bayadan mo sa kuryente. Taano? Dahil naka Bicol Smart Save Solar ka. Aradyan, nagigiyahan mina naman kamo ni Engineer Harry King Abinido. Kung paano kamo makakatipid sa kuryente. Ha? Duman kita sa DOE accredited na installer ng mga solar panel.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Hoy, ang oras sa alas 9 na po ng pag-aaga, alas 9:02. Ang oras na ni dara po sa toy kang dara po ini sa toy ang mga tugang pa lang kitang time check. Alas 8 pa lang ini. Kala ko alas 9. Mayo kitang sponsor sa time check. Kaya mabalik po sa toy ang programa Arajan.
1: Radyo Guapito.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Marisa, hayop ka ba?
4: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
3: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
4: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
3: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
4: Ano ho na mo sa ko? Hayop?
3: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalad sa biology, gabos na living organisms.
4: Ah, marayta nilinaw mo.
3: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang COSA fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
4: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
3: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF, Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
4: Ano na naman?
3: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
4: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
5: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving, NC2.
6: NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga health desk sa NCF Main Campus, MT Villan Nueva Avenue, Naga City.
7: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
8: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street. Naga City.
9: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, dekalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
10: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
11: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
10: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
11: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan.
10: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair,
14: Air from 5 HP up to 30 TR. Parts sales and replacements and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
15: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito, a

0: Padi, bakong college na si Maricris.
1: Yung padi, person na sa Logan. Pero padi, na ikuparam sa Queen Ron si Maricris.
0: So, aki, kumaga padi, ting-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, Business Administration, major in financial management.
1: Garo magbata niyan sa bulsa, pangarad pa sana. Saka, private baga, malang tuition.
0: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa saindang help desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana an affordable quality education na sinasabi.
1: Makari gusto ko padi, tamaduman naman kami kan aki ko sa NCF. Tamaling maging magkakalasi sinda kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung pasarap ang simula, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
5: Red Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello.

0: na. Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. kan Pili Kamsur.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: May nag-message sa kuya mga tugang.

0: Uni po si ano yan sa kuya, oh, si cover cancellator o yan. Oh. From Central Bicol State University of Agriculture, San Jose Pilicamsur, to Mr. Joe Osabal, asintado sa radyo, inipong issue, manunungod sa nasa 2 billion na worth ng computer computerization na dain ang papansyon, ha? Nakuha mo si letter ka to, digdi. I-check mo daw ini digdi sa baba. Data dapat ba misplace ito, ha? Ito ang magiging ano yan. Hanapa daw itong letter ka tong ano yan. Ipit ko to digdi yo sa mga commercial ta. Paki-check mo daw. Baka iyon yan. Dito. Agro ba po? Okay. Salamat digdi sa nag-remind sa kuya. Ngunyan pong si Manang Ini, tututukan ta po yan. Itong manunungod sa nasa 2 billion. O niyo? Okay. Ini pong urgent appeal students sa faculty and staff concerning on the alleged irregularities at CBSUA Smart Campus Project worth 2.3 billion. Congressional insertion at Central Bicol State University of Agriculture. Medyo na kulaon ini, ha, nasa 2 billion plus. Speaking of ito pong ano yan, itong Cabral files, nagirumduman mi, ini po pala ang issue digdi sa CBSUA. Kaya ako nagdadangog po si Dr. Napere, yan. Anong first name ni Dr. Napere? Ini po ano yan, mga ano yan, mga ano rin po dyan, President Napere, kang CBSUA, sir, makikihumapot po kami sa imo, digdi po sa nasa 2.348 billion na computerization na project sa CBSUA na pig-receive mo po. Pero ang problema, dahil po napapakinabangan, iniyo pong computerization na ini dyan sa Central Bicol State University.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, arog kang naisabi ko kasubago, kanakaagi pong mga pirang simana, naging hot topic sa social media ang manunungod po sa bill sa kuryente. Yan. Kadakol, igwa nga niya akong nabasang comment kan sarong judge. Igwa akong nabasang comment na ano nga yan sang muli ang panlunsod tada ay mag-ibuning action to investigate kung taano ta nagparalangkaw ang bill kang kuryente. Before pa maglaog ang bulan kan June, sa programa pong ANSA tong kooperatiba, nagpara-announce na po si Rener Bukay na magkakaigwa kita ning possible na paglangkaw kang rate kang kuryente or medyo po kan pagdagdag kang generation charge. May mga planta po kaya na pundo kang pag-operate for medyo po kang yun na, problema sa tubig itong mga hydropower plant. And iba pang mga factors. So, na-expose na maray ang mga electric cooperative sa OSM. Bako lang, ha? Kami nga ni po dyan sa 1st District, ha? Sa Kasoray Kwan, medyo daradakula ang bayad rate dyan sa kuryente. Ngunyan, hindi sa Kasoray ko ito nagpatakpo sa 12. So, grabe ang reklamo kang tao. Saro digdi o yung may nag-chat sa kukasubago si sa kuyang listener si Che maklang sabi ni Che ako sir Joe, 1-2 last month ngunyan pong June 2166 daiman po ako nagalas. Taaram ko man po na naglangkaw ang taripa kang kuryente, saka sige man po ang plancha ko, tamay eskwela na. Yan, sabi niya. Araw ka na iistorya ko sa Indo, kasubago, ako po, nag-expect ako na talaga

0: ang madudubli ang bayadan ko sa kuryente. Ta araw mo engineer nag-extend ako kang paggamit ng aircon. Tangunyan, dawa alas dos, alas tres ng maagon, marasahasun. Dahil ka talaga nga katurog. Isa ka ta, araw mo po na nagmamaratang amay, importante po ang comfort sa pagtuturog. Paano ka kakaturog kung grabe ang harasahas? Dahil ikaw ang pwedeng magtutok ng electric pan, ta pagkaaga mo kaya, hindi ka makabuhat. Makukulog ang hawak pag nakatutok baga ang electric fan sa hawak mo. O makukulog po yan sa hawak. O ngunyan, so kepuan mo ning medyo komportable yung pagturog, kepuan mo mag-extend kang paggamit ng aircon. Kung dati-rati mga 4 to 5 hours lang kita nagagamit ng aircon, ngunyan po kabang init kang panahon, almost 8 hours kita nagagamit po ng aircon. So normal na pag-abot kang bill mo sa kuryente, madagdag talaga ang sa imong bayadan. O, ngunyan, igwapo kita ning mga alternative kung paano kita makakatipid sa kuryente. O, yun na po yan, iniyong solar. Magpakabit kita ning solar energy and tatabangan kita ni Engineer Harry King Abinido kung paano kita magkakaigwa ning alternative source ning kuryente na dai kita nagpaparaagrangay monthly kan sa tuyang bayadan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Yawang kirara idigdi sa tuyang studio, bisita po si Engineer Harry King Abinido kan Bicol Smart Save Solar. Engineer Harry, good morning.
2: Good morning, Sir Joe. Good morning din po sa tuyang mga paradangog po sa buong Bicolandia.
0: Oo. Engineer, ikaw gayod, nagbabasa ka kaman ng social media mo niyan. Nababasa mo ang pagkadakol-dakol na mga reklamo sa bayadan sa kuryente. Ano ang pwedeng maitaba kang Bicol Smart Save Solar? Kami po ha, nagpapakompute na kami. Apunta nito si Engineer Abinido. Nagpakompute na kami kan sa moyang load bidig di sa studio. Itatry me na magpakabit po ning solar panel digdi po sa RGFM. Although igwana po kami ining sa moyang sarong aircon digdi sa announcer's booth solar ini kaya lang courtesy po ini kang 3GX and talagang ano yan ha, substantial ang nababawas sa kuryente mi. Pero mas okay kung ang sa moyang transmitter iyo po ang kabitan meaning solar. Engineer, good morning.
2: Good morning, Sir Joe. Arog po kaning hot topic ta po recently. Arog po kang nangyari kang Sabado, maghapon na brownout.
0: Yan! Jesus, may busy oras!
2: Grabing discomfort po sa toya pong mga konsumidores. Pero aram nyo, Sir Joe, igwa kami sa mga kliyente mi pong pigirinsulan ming solar, daw ang maghapon, igwa sindang kuryente.
0: Uh-huh. So, itong mga na-installan nindo, kang nag 12 hours si brownout, may kuryente sinda.
2: May kuryente po sinda maghapon.
0: Anong sabi ninda?
2: So maugmahon man po sinda ta dawa po may kuryente po sinda, nag-aircon, igaw po sinda ang ilaw, saksakan, may internet. Ta sinda po ay may kinabitan ni po ng inaapod na hybrid solar photovoltaic system.
0: Mm-hmm.
2: So hybrid po 'yan ta ang energy niya po hali sa saldang. Tapos igo ka pong hali sa battery. So excess energy niyo po sa saldang, pigkakaag sa battery, magagamit niyo po sa banggi or kapag nag-brown out.
0: Mm-hmm.
2: Kung sakali man pong maluya ang inyong battery, lobat na, tapos ang saldang maluya na, makuha naman po kamong energy sa kasoreko. Duman lang kamong makuha. So nakaka-minus po talaga sindang dakulaon sa inda pong energy bill. Mga around 80% or less yung kanila pong nakukuha.
0: 80% po ang natitipid.
2: Opo, depende. May iba pong installation na nag-aabot na lang pong 300 pesos ang bill nila per month, na dating 6,000, nag-80 pesos. Depende po sa installation po kasi. Iba-iba po kasi yung ating energy demand, yung ating pong energy use. Pero dakulaan pong tabang kung kamo po magpapasolar para sa indo pong harong or sa indo pong mga negosyo.
0: Mm-hmm. Okay. So, kang ano yan, engineer, kang nakaaging, Sabado ba yun? Ano?
2: Sabado.
0: Saturday.
2: 6:30 a.m.
0: to
2: 6:30 p.m.
0: 6:30 p.m. Although nagbalik siya ni Amay, digdi sa Daiman gabos ang naga. Iguaning pero mas nakula ang area na mayo ning kuryente. Duman baga sa mga area may brownout, igwa ka mo duman ning natakunan ning solar.
2: Yes po, igwa po igdi sa naga, mga perang lugar po. Mm-hmm. Igwa din po sa labas kang naga, pero di man po sinda inabot kang kuryente. Ng brownout. Pero yun po, nagamit po ninda maghapon yung kanila pong sistema.
0: Mm-hmm.
2: At pakabanggi po ay may sobra pa po silang energy na tipid na na-store sa energy sa mm-hmm. battery. Mm-hmm. Kaya nagamit pa rin po nila yung energy hali po sa saldang pakabanggi.
0: Okay. Sabi mo subago, mga nasa almost 80% ang matitipid na sa satuyang, well, mababawas sa imong bayadan sa kuryente. Pwedeng i-explicar mo daw sa mo in a layman's term, paano mangyayari yan?
2: So, kung kamo po mag-message po sa mong Facebook page, Smart Save Solar Bicol, kung kamo po gusto magpatakod ng solar photovoltaic system, so, kamo po ay tataanan ning estimate po kang sa mong mga sales engineer. Inot po haga doon mi po ang inyong electric bill. Mahiling ta po dyan kung pira po ang ating kilowatt hour.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po si energy ang pigbabayaran ta. Si power rate po kayo nagbabago-bago, nag 8 pesos, 10 pesos ngayon, 12 pesos na po. Pero ang pighiling ta po dyan, kilowatt hour, iyon po si energy, enerhiya na pigkukonsumo ta po.
0: Pigkukonsumo.
2: Bulan-bulan.
0: Mm-hmm.
2: So, gigibuon mi po dyan, i-divide mi po yan sa 30 days, tapos may computation din po kami dyan para mahiling mi po. Sa sarong aldaw, pira ang kilowatt hour o energy na nakukonsumo po kang sa indo pong mga harong. Average.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pag nakuha mo na po si daily average po nito, duman mi po isa-size kung anong system ang pwede po sa indo. Depende po kaya sa mga kliyente. Minsan gusto nilang 100% yung energy.
0: Mm-hmm.
2: Minsan gusto nila magsimula muna sa salit. So nagbabari din po sa matitipid ninyo mga 80% or 50%. Pwede din po 100% kung mag-zero electric bill po sila. So, ganun po, ibabase po yan sa inyong energy demand. At doon po isa-size si solar panel, si battery.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mahalaga po si raranihan niyo pong mga installers or contractors para sa inyong solar ay pig-adalan po talaga sa inyong sistema. Nga nagma-avail po talaga do maximum yung inyong comfort at the same time energy savings po na kaipuhan po ng sa inyong pong mga tahanan.
0: Okay. Engineer, duman sa mga lugar na nagkaigoning brownout, tawan mo na kaming sarong sample, no mention of name.
2: Mm-mm.
0: Tawan mo kaming sarong sample ning ano yan, residensya ba siya o commercial establishment na na-enjoy talaga si servisyo on solar.
2: Yes po. Ikaw pong commercial establishment, mga around 30% yung natitipid po nilang kuryente. So malaking bagay na po yun.
0: So katong nag-igwaning 12 hours na brownout, na-enjoy talaga ninda?
2: Ini pong commercial po kaya, may generator na po sinda. So on-grid po yung system na kinabit me.
0: Okay.
2: Pero at least buwan-buwan ay nakatipid po silang malaki sa kanilang electric bill. Ikaw naman pong residensya, dati po may generator siya. Nung nag-brownout, di na siya nag-generator.
0: Mm-hmm.
2: Sufficient na po si sa iyang installation mo po na solar, pati si battery niya.
0: So, di na siya nag-generator. Ang ginagagana na lang sa iya, si solar na.
2: Solar at battery.
0: Duman yan sa establishment?
2: Duman po yan sa residential naman po.
0: Ah, residential. Okay. So, both sabihin na tabi engineer, kaya na kang si naikabit na solar si load. Kaya din na sila nag-genset.
2: Yes po. Kaya na pong i-sustain. So, energy demand po nila at a certain time sa saro pong harong. So, iyan pong kagayunan. Din na po maribok. So, generator. At din na po makamukha pa crude or gasolina. Tapos, at the same time, eco-friendly pa po yan. So, magayon po talaga na magpa-solar po ito. Para sa to pong comfort and energy saving, Sir John.
0: Kansaro, igwa kaming pig-refer duman sa dyan sa Indo sa Bicol Smart Save Solar. Government, I don't know kung garo na inspection na nga ni Kansarong Aldaw, ano? Government employee siya. Ang ano niya is ilalawag sa GSIS.
2: Opo, opo.
0: Oo. Ilalawag niya sa GSIS. Tanganing matauan ta ni ideya si mga government employees na sila mismo pwede silang magkaigwan ng solar through financing kang mga government institution araw kang GSIS, SSS, and Pag-ibig Engineer. Kansaro, itong nag-pig-refer me sa imo is GSIS. Ano na ang status ka to?
2: So ngunyan po, pending pa din po si application niya kasi may mga kailangan po si end user na i-comply. Pero si sa part mi po, naitaumin na po si quotation, na bisitamin na po si harong niya. So nataumin na po si best quotation para sa iyang
0: si harong niya pati, ang harong niya may negosyo.
2: Opo, opo.
0: O, dakula ang negosyo. O, watery feeling. So, last na nagkaulay kami, si bayadan niya da sa kuryente na sa 30 plus. Dakulao na maray. Ikong bulan-bulan nagbabayad ka sa kuryente ng 30 plus. Talagang medyo malanit yan sa sarong negosyante.
2: Yes po. Why not i-invest na lang po sa renewable energy, araw kang solar, pag makatabang pa po.
0: Isipin mo, pag pig-compute mo ang 30 plus, multiply mo by 12. Pira yan, engineer. 30 times 12? 300.
2: 24.
0: Madagdag ka na lang dikit.
2: Sa sarong taon ay kung na-maximum po si system niya, bawi na po si...
0: Bawi na.
2: Opo. So may ROI na po siya. At the same time, may energy reliability pa po siya kung sakaling mag-brownout or naglangkaw naman po si power rate. Dakula ang tabang po sa iyang harong or sa iya pong establishmento. Yan po ang Cagayan.
0: Okay. O si may mga may hapot ha. Pwede ka mo mag-hapot. Feel free to ask question kay Engineer Ariging Abinido. Para din na po kamo nagpapara-reklamo ha. O araw ko niyan. Araw mo ugali man talaga kang mga Pilipino na katubaga, medyo barato si kuryente, nag 5 pesos nga ni. O maka katong madadangog na
2: gusto ko lang i-promote Sir Joe. May mga nagbabakal din po sa mong solar panels, mga gamit po sa installation kasi kami
0: po. Bako lang basta installation.
2: Bako lang po kami nag-i-install,
0: nagbebenta rin kamo ng mga solar panel.
2: Yes po, nagsusupport din po kami sa mga local installer. Actually po, this weekend lang po may na-close po kaming malaking order ng solar panels kasi dakulan po kaming stock sa amin pong warehouse sa Batangas, pati po dito sa Bicol. So Sinda po ay kasi may sadiri na po silang electrician, siguro may engineer din siya, mapa-install na silang sadiri.
0: Gusto mo sabihin engineer, kung halimbawa pala ako negosyante, well, siyempre, kung ako negosyante, igwa ka ng, maray mo sa family ninda, igwa na naman ng engineer, electrical engineer. So ang pwede niya na lang gibon pala is magbakal na lang sa indo katong mga gamit, si mga panel.
2: Mga panels,
0: battery,
2: po, gamits, battery.
0: Pati itong
2: mga circuit breaker po para sa...
0: Bako pa, itong saro pa.
2: Inverter po.
0: Inverter, yes, yan.
2: So, ang SmartSave Solar Bicol po ay installer at the same time ay nagbebenta po ng mga solar energy parts. Gaya ng circuit breaker para
0: so,
2: sa
0: pwede NPC, ka, pwede po kamo pala mag-ano? Pwede pala mag-DIY?
2: Opo, pwede po mag-DIY. At at the same time po, gaya po nung napag-usapan natin last time, may sinusupport po namin yung mga nagdi-DIY na pag-ingatan po nila at hindi po sila mamali. Kasi sayang naman po nung bibili sila tapos masisira lang, masusunog lang. May farmer po kaming tinulungan nakaraan kasi magbibuild siya ng sarili niyang irrigation, solar-powered irrigation. Yun po na supply niyo po siya ng solar panel. At the same time, technical support po.
0: Nagtatawag magkamunong technical support?
2: Libre mo na lang po to. Libre mo lang po mag-upload po sa mo. Message lang po kayo sa SmartSave Solar Bicol.
0: Okay.
2: So, meron po kami ngayong 620 watts.
0: 620 watts na?
2: AE Solar, German technology. Yan po ay magayunan dahil high efficiency po yan na solar panels. So kung kamo po naghahanap na makatibid sa indong harong, di po kamo basta magbakal ng babaratohon lang ng mga solar panels. Ilingon po nito, so certified.
0: Iyan araw kayan, engineer, 620 watts bifacial solar panel. Ano? German, ano yan? German technology?
2: Yes po, German technology.
0: Okay. Pira ang pwedeng pailawang kayan? Anong pwede ang masupply ang kayan, engineer?
2: So kung ano ka mo po ay sa sarong-harong po, siguro mag-range po ng mga around minimum 5 panels. Pwede na po kayo dyan mag-start.
0: Uh-oh.
2: And then later on po, pwede nyong i-scale up po yung inyong system. Kasi yung atin naman pong solar PV system ay scalable.
0: Uh-oh.
2: So pwede kung kunwari, nahiling nyo pong nakatibig
0: so, na kayo. So panel na ini, ang sarong panel na yan, 620 watts yan?
2: 620 watts po yan.
0: For every panel?
2: For every panel. So pwede pong times 5.
0: Kung halimbawa pag times 5, di pira maluwas na siya.
2: Maluwas po yung mga...
0: 620 times 5.
2: 3 kilowatt po.
0: 3 kilowatt? Ay, dakulao na.
2: So, sa 3 kilowatt po sa maghapon nyo, malaki na po ang matitipid nyo po niya. Lalo po mayroon po
0: kaya ng paandaron kayan ang ano, pwede mo na kayan magpaandar ka ng sarong 2 horsepower na aircon plus mga ilaw.
2: Yes po, kaya po niya.
0: Ano pa ang kaya-kayan? Kung aliwa mga 3 kilowatt.
2: Depende din po sa inyong inverter. Siguro ang size ng inverter nyo ay 3 kilowatt din o kaya 6 kilowatt. Mas maganda po mag 6 kilowatt kayo kasi later on pwede nyo pong scale up. So may provision kayo na in the near future magdadagdag po kayo ng panels or ng battery. So pwede nyo po niyang water pump, aircon, ref, yung inyo pong wifi, yung inyo pong lahat ng ilaw sa inyong bahay kasi mag-i-an lang.
0: So kukumpiton talaga kumpara si energy demand mo, ano?
2: Yes po.
0: Doon. So kung ang energy demand mo, arog ka ni, iyo di dapat ka ni ang, dapat ka ni may allowance sa kapakayan, di ba, engineer?
2: Opo. Usually, yung iyo pong load ay 80% ng iyong inverter capacity. Pero kahit mag 100% ka po, kaya-kaya naman po yan ang inyong inverter.
0: Okay. Ang 620 watts sa engineer, German technology yan, pirang battery ang kaipuhan mo kayan para ano yan, para ma-maximize mo si mapuproduce na kuryente niya.
2: Opo. So, kung sakali pong may lima kayong panels, so that is 3.1 kilowatt, so pwede po kayo mag-start sa 100 ampere hours na battery. So, pwede din po kayo mag 200 ampere hours, 300, or pwede na lang po kayo later on mag-expand, magtagwa 100 po kayo. Pero alam niyo, Sergio, kung hilingon niyo po si kantidad kang energy storage system or battery, mas makakatipid ka po pala kung babakulon mo na si Dakula, di ka po si padikit-dikit na ma-100 ka. Garo kung kamang po bagasan na nagbabakulon.
0: So, saro na sana.
2: Mas magayon si po Dakula. Mas Dakula na. 200 ampere hours, that's I think
0: 200
2: ampere hours na battery energy storage system po. So, yung energy niyo pong na-store sa AGA, na magagamit nyo din po yan sa banggi. Kasi minsan, yung iba pong mga end user natin, ay during the morning, wala po sila sa mga harongninda. So, magayon po, ini-store natin yung energy na yan para pagbanggi, kung nag-aircon man po ka mo or nag-brown out, ito pa rin po kamong bastanting kuryente.
0: Mas magayon pa lang talaga yan, ano, arog yan. Arog mo niyan ta, ano yan, arog mo niyan ta, ano ni, mabaragyuhan, tapos, yun yan, may El Nino. So talagang ang problema pati kang National Grid Corporation, dahil talaga siya makataoning guarantee kung talagang dire-diretso ang supply kang kuryente. So we need backup. So we need a solar energy.
2: Yes,
0: engineer.
2: Opo.
0: Talagang ano eh mapifeel mo na need mo ang arog ganing alternative source of energy. Pag na experience mo itong 12 oras na brownout na makang
2: mayo kang generator,
0: mainito.
2: Lobat na siguro si portable na fan. Mahiling tapo na kaipuan tapo talaga ng energy in.
0: Ang portable na fan pati pagpig paandar mo yan, lalong-lalo na siyempre gusto mo si makusog. Di ang ipipindot po kayo itong high.
2: Opo.
0: Eh, madali yun malubat.
2: Madali po malubat. Tapos, Sergio, may nababakal sa mall na mga power station na inaapod.
0: Oo.
2: Garo mga kwadrado kaya, okay. Battery power station.
0: Oo.
2: Nag-aabot 100,000 ang saro.
0: Pero
2: kung i-convert mo siya into solar, mas dakula ang masusupply para sa inyo pong mga.
0: Kung mabakal ka man lang katong garo
2: power station
0: na ito, garo power bank na inaapod. Opo,
2: dakula ang power
0: bank. Oo. Magpakabit ka na lang ng solar.
2: Mas maray pa.
0: Oo. Oh. Ta ito, nag-100,000 ang saro ka to, engineer, di ba?
2: Yes po. Oo.
0: Oh. Ayan. Mas madali ini yung, ano, mas magayon po ang magpakabit na lang ka mo ng solar panel.
2: Magayon naman po si portable na power station kung kamo po nasa camping or convenience naman po ang kagayon na naman po ka to. Pero hilingon po nindo, kay po nindo ng energy para sa indong harong, lalo po ngayon nagbo-brown out. Mahalaga po na magpatakod po amo sa the certified, gaya po namin ay Department of Energy certified na installer at PV integrator, nga nigma kasigurado po kamo at ligtas po ang inyong installation.
0: Ayo. Kang the last na nag na-interview ta ka, we're talking about safety. Diwat hapoton ko ika-injir, gurano ba ka-safe ang sa imong solar pag sa Bicol Smart Save Solar, sila magpa-install?
2: So, kapag kamo po nagpa-install sa Smart Save Solar Bicol, kamo po ay may nang iintindihin pa. So, mga installation po namin, pinapaliwanag namin sa aming kliyente para maintindihan nila kung paano ito gumagana. Pero sinasabi po namin, wala na po kayong kailangang galawin dyan. Mm-hmm. Wala na po kayong kailangang problemahin kasi automatic na po lahat na gumagana po yan. So, maikwento ko po, Sir Joe, kasi igwa po igdi sa Comstore, may installation.
0: Mm-hmm.
2: Igwa po kayang sarong installer na palipat-lipat po siyang lugar.
0: Mm-hmm.
2: Siguro po medyo boroborato man ang kanyang install.
0: Mm-hmm.
2: Kundi nagkaroon po ng problema si sarong niyang kliyente. Nag-upload po sa ko last week.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya ito ang kanyang problema. Tapos nahiling ko po na ang nangyari po pala, nasira yung kanyang inverter. Tana overload. Garo po ang nangyari. Di ikinumpute na dapat dahi ma-overload sa inverter sa ditso pig supply sa iyang inverter. At ang nangyari, bumagsak yung inverter niya, yung efficiency niya, pinawaranty, binalik, pero dahi na same yung kanyang napoproduce na kuryente.
0: Mm-hmm.
2: So, sayang po kanyang investment. At the same time, unsafe kung sakali pong nasulo po baga.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, ang nahiling ko ba pong pinagkaiba kaning mga installer pong arog ni Da na nag-install po si Da na dahi pinaliwanag po sa kliyente. Sa end user. Na ini po ang kaipuhan, ini ang pros and cons, or ini po ang dapat po nindong gibuhon kung may sakaling mangyari. Kasi explikaran ko po si end user, kako sir, ini po ang dapat gawin, ito po dapat ang ginawa ng nag-install sa inyo. At pinaintindi sa inyo na ganito pala. So, ang nakita ko po doon base sa aking assessment, na overload po si system, naroot po si inverter. So, sayang po si...
0: So, dapat pala si inverter, match siya duman sa...
2: Sa load.
0: Sa load.
2: Sa battery, yes sir.
0: Okay.
2: At the same time po, kuta na, well-informed po si sa toyang mga kliyente kasi nasa loob po bagay yung kangharong.
0: Kangharong, tama.
2: Dapat aware po si kang risk or hazard, although iyan po ay nami-mitigate or napiprevent naman po natin.
0: Mm-hmm.
2: So sa Smart Save Solar Beacol po, sinisikap po naming ipaliwanag sa amin pong mga kliyente in layman's term na ito po siya paano gumagana. Mm-hmm. At ito po yung mga kailangan niyo pong matingnan o antabayanan kung sakaling may mangyari man pong hindi ka nais-nais.
0: Mm-hmm.
2: So far po ay maray naman po ang feedback ng sa mo pong mga kliyente, mga end users.
0: Mm-hmm.
2: At sila po ay wala nang pinoproblema. Automatic. Mm-hmm. Minsan po may nag-a-alarm sa system nila. Pagpapa-explain namin, ay brownout po yan. Nade-detect po ang system na brownout pala. Pero di po nila namatay na nag-brownout. Kasi may ilaw pa rin.
0: May electric fan. So gusto mo sabihin, engineer, di ang akala ninda may supply kang kuryente ang kasuray ko.
2: Mm-mm.
0: Tapos nagtanog si sa indang system,
2: may nagbi-blink
0: o di siyempre mahadit ito. So ngunyan iyan palan pag may nagbi-blink naga-alarm, ang gusto sabihin ko kayan mayo ning supply ning kuryente.
2: Opo.
0: Mayo si electric cooperative ning kuryente.
2: Namo-monitor po nila sa app, tapos pinapaliwanag po namin sa kanila na may time po na mag-a-alarm yan kung brownout. Pero hindi po nila nararamdaman na nagba-brownout. Kasi seamless, automatic.
0: Diretso. Di namatay na nag-brownout. Kasi diretso
2: si kuryente. Yan po ang kagayonan po ng solar.
0: So yan po ang kagayonan kan solar. Especially kung banggi, kung nagba-brownout. Ako sana, grabe ang nagpa-arapod sa kuya pag... banging brownout. Pakisabihin man daw, brownout, hindi sa muya. Pwede man ako magpa-quote dyan sa company ni Engineer Abinido. Engineer. Si Engineer Aman. Haciendas.
2: Yes, sir. Yes, pa.
0: Bisitahan
2: mo po kamo, Giraray, sir.
0: Mm-hmm. Na, dumanan mo ini. dumanan mo ini. At, itaw ko ang number. May number ka ni Engineer Aman?
2: Apo.
0: Igwa ka na.
2: So, bali, bisitahon niyo po, Sir Engineer Aman.
0: Pading boy, Engineer, mabisitas dyan sa imo si Engineer Harry King Abinido. Ito sabi niya, pwede man ako magpa-quote dyan sa company ni Engineer Abinido.
2: Yes po, sa Smart Save Solar Beacol po, kami po yung pupunta po dyan sa inyo, Sir. Hello.
0: Duman kita sa... durability and dapat permitang i-explain ini si lifespan and warranty, engineer.
2: Apo.
0: Ano ang naitatao, ano ang assurance kan Bicol Smart Save Solar ni Engineer Abinido kang durability kang sa indong solar panel, inverter and itong battery. Ano ang warranty, pirahang taon ng warranty And ano ang lifespan kansendong solar?
2: So ang atin pong solar panels, yan po ay may linear performance na up to 25 years. So after 25 years, gumagana pa rin po yan.
0: Although, so ang lifespan niya is 25 years.
2: Pero after 25 years po, gumagana pa rin po ang ating mga solar panels. So in 12 years time po, we warranty po yung amin po mga solar panels. Kung sakaling nagkaroon ng problema, hindi nyo po inaasahan. Kung hindi naman po nabasag o nasira or wala pong human error, papalitan po namin yung inyong mga solar panels. Yung AE solar po na yan na inyong bibilin sa amin ay 12 years po ang kanyang warranty.
0: So 12 years ang warranty.
2: 12 years po ang warranty.
0: Lahat ng solar panel na pinag-purchase sa inyo.
2: Opo. O
0: pinakabit sa inyo.
2: Opo. May iba pong nagbibigay 10 years, yung iba po na hindi naman sila ang suppliers, hindi po nila nawawarante yung solar panel. So kung magkaroon ng problema, malugi po, hindi mas sulit no.
0: Lugi yung ano, kliyente. Lugi yung kliyente.
2: Opo.
0: So talagang dapat kung magpapakabit sila, talagang direkta sa Bicol Smart Save Solar.
2: Yes po.
0: Para ma-enjoy nila yung 12 years warranty.
2: Yes sir.
0: Sa mga panel.
2: Opo.
0: How about sa inverter engineer?
2: Sa inverter naman po at sa battery, kami din po ang nagwa-warranty sa amin po, mga sinusupply at mga ini-install. Meron po tayong 5 years warranty po para sa atin pong mga batteries at mga inverter. Kung sakaling within 5 years ay nagkaroon po ng problema, papalitan po namin yan kaagad. Minsan po kasi yung ibang installer natatagalan, buwan na ang nakalipas, kasi hindi po sila mismo yung personally nagwa-warranty sa kanila po mga produkto.
0: So may ano sila, parang sila na yung installer pero hindi sila yung supplier.
2: Opo. So may pros and cons po talaga sa ganun po. Pero maganda kung po ay kayo po ay dumirekta sa mga supplier para ma-warranty din po sa inyo kaagad yung inyo po.
0: So
2: mga...
0: pinakamaganda talaga direkta sa Bicol Smart Save Solar
2: yes,
0: ay kay Engineer Avenido.
2: Direkta po kayo sa Smart Save Solar Bicol at ma-warranty po namin ang inyo pong mga bibilin po sa amin na inverters or mga solar panels.
0: Okay. Engineer, kanina na-mention mo about available sa inyo ang nagbebenta rin kayo doon sa mga walk-in. Mga walk-in na naghahanap ng gustong mag-DIY.
2: Opo.
0: Ano? Ng panel, inverter, at ng mga battery. Aside dito, ano pa ang pwedeng bilhin sa inyo? Halimbawa, mga street lights.
2: Meron po kaming Smart Save Solar floodlights. Meron po kaming solar street lights.
0: Mm-hmm.
2: So, kung kayo po ay...
0: Ang floodlights yung parang
2: kwadrado po.
0: Oo.
2: Na may solar.
0: May solar.
2: Pag tapos brown out, pwede po nilang gamitin outdoor or indoor.
0: Ah, okay. Tapos may panel, may ano 'yan.
2: May panel din po.
0: May panel na 'yung parang ano lang,
2: maliit lang po.
0: Oh, maliit lang. Oo.
2: Opo. So nag 8 hours or more po ang life po niyan. So kung sakaling brown out magdamag.
0: Depende ba 'yun sa watts?
2: Meron po kaming 100 watts na Smart Save Solar floodlight, meron din pong 200 watts.
0: Ah, hanggang anong watts ang pinakamalaki?
2: Meron yung 100 and 200 po ang meron po kami ngayon, Smart Save Solar floodlights.
0: Ang 200 watts bang floodlights nyo? Ano yan? Mga ilang oras ba yan, engineer?
2: Mga 8 hours minimum po biyan kasi tinestesting din po namin yan.
0: Mm-hmm.
2: Ay gumagana po yung ating ano, Smart Save Solar floodlights.
0: Mm-hmm. Mga 8 hours yan, minimum?
2: Minimum po, 8 hours po.
0: Oh.
2: So, libre na po ang charge nyo sa araw, tapos sa gabi magagamit po yung inyong floodlights.
0: Mm-hmm.
2: Siguro sa inyo pong mga bakod, sa bakuran po ninyo na madilim, pwede nyo pong magamit yan. Hindi na kayo mag-wiring. Mm-hmm. Floodlight na po ang inyong gamitin. Smart Save Solar floodlight.
0: Available yan sa inyo?
2: Available po. Punta yung, lang po
0: yung
2: kayo.
0: Yung 200 watts, how much naman yung engineer?
2: Kayo po ay may mga katanungan po. Question, mag-message po kayo sa amin po ang Smart Save Solar.
0: Hindi nagbibigay ng presyo.
2: may mga sales engineer po kasi kami. Sila po magbibigay po sa inyo.
0: Okay. Pero available yan doon yan sa inyong warehouse?
2: Yes po. Sa
0: yan sa may harapan po ng ano? Harapan ng iconic building.
2: Oo. Yeah. New Capitol.
0: Oo. Ano yan? Neighbor ni engineer si... Iconic Capitol.
2: Opo, tapat po namin yung new Iconic Capitol sa Zone 1, Caroyroyan, Pili, Camarines Sur. Kayo po ay maaari po mag-walk-in po doon. May makikita po kayong karatula, Smart Save Solar Bicol. Kung meron po kayong anumang katanungan para sa inyong energy needs, lalo po sa solar po, ay makakabili po kayo doon at makakatanong para kayo po ay magkaroon ng sustainable na enerhiya para sa inyong mga harap.
0: Okay. Engineer, thank you.
2: Thank you.
0: Sige. Invite mo ulit yung ating mga nakikinig, yung mga interested. Go ahead, engineer.
2: So, maray na aga po sa Gabos. Giraray po ay yaon po kami ang Smart Save Solar Bicol, yaon po IGD sa Zone 1, Caroyroyan, Pili, Camarines Sur, at sa buong Bicolandia para kamo po ay tabangan na magkaroon ng sustainable at reliable po na enerhiya para sa inyo pong mga rong or mga establishmento. mari lang po kayong mag-contact po sa amin pong Facebook page na Smart Save Solar Bicol, or mag-contact po sa aming number na 0997-688-4865. Yan po ay 0997-688.
0: 0997, may humihingi ng number mo eh. Sige 0997-688-4865.
2: At nandyan po ang aming mga sales engineer para tulungan po kayo sa inyo pong mga pangailangan.
0: Mm-hmm. Okay. O may nag-message sa akin. Ako man mapakot. Yan. Okay. Sige. Binigay ko na yung number mo, engineer. Okay. Alright. Sige. So, thank you, Engineer Avenido.
2: Thank you, Sir Joe.
0: Apo.
2: Thank you
0: din po sa ating... Mabalik lang po kita. At yan, mga commercial lang kita. Mabalik po sa ito yung programa, Aradyan.
3: Radyo Guam.

0: Abang kulog kang ngita ko.
1: Tabavolleyball mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahaadit sa imo. Today ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabolleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganing makakuha ko ng scholarship.
1: Ay iyo? Maray dyan. Tahababa sa na ang tuition. Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang ang kukuanon mong kurso?
0: Bala ko makakuan yung Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kaipon yun na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Uy, na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mong nakasampay na. Magdali ka na. Tumainro na kita sa Naga College Foundation.
2: NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
3: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 yung banggi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
5: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Alright, alas 9.57 na po ng pag-aaga, mga tugang. Ano, habol pa si Rickmar? Okay, yan na si Rickmar? Alright.
8: Asintado live report.
7: Rickmar Gibara, go ahead.
9: Yes, Sergio, dahito na pagparapahalo yung ta-overtime na kita. Makakaulay na si Congressman Arnie Fuentebella sa mga isyu digdi sa rosa topic. Magaling, Sergio, itong pagtunaw duman sa ano, partido water supply system. Maut na tunaw na to, Sergio. Hindi ba pang mga kaputan mo, Sergio? Ito tatulos ng linya at alangan na kita. Kong si Sergio.
10: Hello?
7: Hello, Kong. Good morning, sir. Hello.
10: Ganun ba ko
7: malinaw? Hello, sir. Hello. Good morning. Hello, Kong Arnie. Good morning.
11: Malinaw, Tabi.
7: Opo, malinaw.
11: Yes, good morning. Good morning, Tabi.
7: Opo. Sir, may mga move na naman bagang tunawan ining partido development, partido water system nindo dyan sa partido area. Mukhang talagang, love na love ka ni Ate Mars.
11: Actually, haloy naman po yan na pag-abolish po ang PDA. Pero siguro po na takasakasyon nagponini. Nagponini dahil po sa sanggunian panaliwigan resolusyon na ginibo po ito ni dating board member Maymay Pacamara na pinirma ni Migs Villafuerte. Mm-hmm. Na dahil limi po duman, medyo po politika ang nagponi po duman, dahil kung adalan mo, ang PDA, it is a creation of Congress. Pero nagtataka kami, ano ta sa MO-29 is na na-abolish po ini. Ang dapat kayo ni isa ang mag-abolish dapat is Kongreso man. Mm-hmm. So yan po ang satuyang picky question. Mm-hmm. Pero ang mas dako lang iso, digdi dahil ini po so operation, so satuyang pag-servicate, satuyang tubig, digdi po sa partido.
7: Mm-hmm.
11: So kay to, may order po kay to ang GCG na maski abolish ang PDA, but continue the operation of water.
7: Mm-hmm.
11: So dyan ka mahihiling. Pero baga inabolish mo ang UP Diliman,
7: mm-hmm,
11: pero ipadagos mo ang law school. Pero mayo na ning UP. Pero ano po kaya ano? So dyan po kita nariribong. And ironically, every year, and ganyan, makakani po mag-attend ako sa Malacanang dahil may invitation po ang Department of Finance.
7: Mm-hmm.
11: Dahil ang gabos sa mga GOCC, sumangaral lang kao na magtaoning dibidendo, tatawanan po ning the Ning Award.
7: Mm-hmm.
11: So, sa Roman po sa awardee dyan is Partido Development Administration.
7: Oh, wow.
11: So, wow talaga. So, dyan ka kami, po nariribong. Ano po? So, ngunyan, pig-improve na po ang satuyang mga planta.
7: Mm-hmm.
11: Sasangay, ngunyan po, may pig-improve na naman po kita dyan sa GOA.
7: Mm-hmm.
11: But, may saro lang po na nagkukontra ang mayor po kang GOA.
7: Mm-hmm.
11: So, bako man siguro kontra, siguro pinapa-question o nagki-question na sinisimbag man.
7: Mm-hmm.
11: Pero siguro po, kung nag-a-attend po siguro ng board meeting na every month ginigibo, sa iling ko po, mas maintindihan niya kung ano po ang trabaho kang board para mm-hmm sa Partido Water Supply System.
7: Mm-hmm.
11: Dahil may improvement na ginigibo po dyan, kundi kinukontra itong bagong source na kinukunan, dyan po sa GOA, tanganin pong mas magkusog po ang tubig na masiservisuhan ang Barangay Buyo ng GOA na taga dyan man po Sinda.
7: Mm-hmm.
11: Ano po? So siguro po, clarification lang po ini, siguro po magulay-ulay po sa board, kung nag-attend po sa board, siguro po mas maiintindihan ang sitwasyon. Kasi nagulat kami na may surat po ang GOA without mayungani pong authority ang Sanggunian Bayan,
7: mm-hmm,
11: na muya na po ang LGU kang GOA ang ma-operate kang Partido Water Supply System. Pero po nangingiturugan, mm-hmm, pero po dahil talaga aram ang trabaho.
7: Pero invited man ni sir sa board meeting kang PDA?
11: Yes, automatic po kaya yan na pag mayor ka, automatic member ka po kang board.
7: Mm-hmm.
11: No? So, every month, igwaman pong meeting ang board. Manungod na lang po ko niyan sa Partido Water Supply System dahil yan po ang sinusunod naman po kang PDA dahil sinabi nga ni na-abolish na po ang PDA, but ang water system is you continue.
7: Mm-hmm.
11: So, dyan na lang po ang pinag-urulayan po kang board. Bako na po itong mga technical aspects, mga mm-hmm planuhan kang Partido Development Administration,
7: mm-hmm,
11: but solely para na po sa tubig sa Partido Water Supply System sa partido.
7: Okay. Kung Arnie, medyo ano na po, gipit na ako sa oras. Thank you very much. Bayaan po ninyo sa susunod.
11: Kung may mga kapo na ba dyan, pwede siguro sa agad na lang ta.
7: Opo.
11: Binigla ako kaning tao mo digdi matibay.
7: Opo. Pwede po
11: Tuhuri sa kung hungit, pagkatapos yan, sinalang ka na.
7: Pwede po sa aga, Congressman, parin yung Barahalawig. May,
11: yes, pabalo sa video. Thank you very much. Thank you.
7: Thank you, sir. O, Rickmar.
10: Ayan, Sergio, sa aga kung pwede na pang mailog. Taka nakulo pwede yung topic sa partido.
7: Sige, sa aga, i-schedule mo.
10: Sige. So yan ang dagdag na impormasyon. Halit sa lokasyon, Rickmar Guevara, reporting.
7: Salamat sa iyo, Rickmar. Dahil po dyan, mapaaram na kita. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas na, Healthy Talk with Waterdoc. Antabayan ang po nito, Aradyan, sa pag-tatapos kan sa tuyang programa. Ako po ang sa likod, si Joe Sabal. Healthy Talk with Waterdoc.
12: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
13: Radyo Guapito.
14: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdoc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Waterdoc.
15: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng...
16: Intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
17: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama naman po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren U. Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Salamat po, Water Doc. Tayo po ay napapakinggan po ngayon sa radio station po na 105.5 FM o ang Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Kaya naman po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa radyo, siguraduhin po ninyo dyan na malakas po yung tunog o volume po ng radyo nyo para po marami pang makapakinig din po ng ating programa. Okay? At tayo rin po ay naka-live streaming po ngayon sa Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman po yung mga nanonood naman po online, kung maaari ay pakishare naman po yung ating live program. Yan po ay simpleng request lamang po namin sa inyo. Okay po, para po sa social media ay marami rin po mga kababayan natin ang makapanood ng programa at matutunan po ang konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay? At ngayong araw po, mga ka-Water Doc, ay sasagutin na naman po ni Water Doc ang inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Kaya at this moment pa lamang ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyo pong mga tanong. Okay? Huwag po kayong mahiya kasi po welcome po kayong lahat dito po sa ating programa. Pero po bago po sagutin ni Doc yung mga katanungan ninyo, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa kanyang updates or comments. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. Sa itong araw na ito, gusto kong magbigay ng update ng pasyente ko. And ang unang patient na gusto kong i-share sa inyo ay yung isang 35-year-old male. Pumunta po siya sa akin kasi meron po siyang gallstones o bato sa abdo. Marami po. And then, nung tinanong niya, yung doktor na nag-request ng itong ultrasound niya, ang sabi daw ay wala daw ibang paraan kundi operahan siya. Ngayon, since nakikinig siya sa radio, subukan niya na humingi sa akin advice. So, pumunta po siya sa akin. And then, sabi ko sa kanya na meron po kaming proseso. Ito po yung natural na pamamaraan kung paano po mailabas itong gallstones na ito. Okay? So, sa pamamagitan ng paggamit ng mga ingredients tulad ng apple juice, extra virgin olive oil, yung ating mineral drops, purified drinking water, at saka yung grapefruit or lemon, kaya pong palabasin ang mga bato na yan. It is a 7-day procedure at nakakalungkot lang na yung mga aking kasamahan ay hindi po naniniwala dito. Sabi nila the only way to correct gallstones ay tanggalin yung inyong abdo. Pero hindi naman abdo ang problema ninyo, eh, di ba? Ang problema nyo ay yung bato sa loob ng abdo. So, since ginagamit po itong procedure, 20 years na po ang nakaraan, marami na tayong natulungan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad o yung mga seaman. Kasi stricto po sila dun sa kanilang pagdating sa kanilang physical exam. So, meron tayong pamamaraan na palabasin po itong mga bato na ito. So, ngayon, dumating kahapon ito ang patient. Meron siyang pinakita sa akin na picture kasi humingi ako ng picture kung talagang lumabas itong bato na ito. And then, kung kayo po ay nanonood sa aming Facebook page, itong ating live streaming, nakalagay po dyan yung itsura po ng bato na nilabas po niyan. Okay? Sabi naman na report sa ultrasound, maraming bato. So, makikita ninyo talaga maraming bato po ang nilabas. However, para sigurado na okay na yung kanyang abdo. Usually nag-request po tayo ng ultrasound report na ano na para ano maging proof na talaga may ilabas. Unfortunately, sabi na report may tatlo pang bato na naiwan. So sabi ko dun sa patient, pwede na ulitin yung procedure after a few months and then subukan niya ulit na may labas, hoping na by this time yung tatlo na lang naiwan ay may palabas niya. Okay? And then advice ko din pagpatuloy niya yung pag-inom ng ating mineral drops at yung sapat na daming tubig on a daily basis, and ito po ay magiging

0: binaba ang normal high to 120 over 80. So, masyado na mababa po yan. And then, ibig sabihin lang, dadami lang ang ma-classify o matag as hypertensive dahil sa mababa ng normal high. Okay. And then, ang problema pa, ito mamang ito, maliban dun sa pagmataas ng kanyang blood pressure, slightly elevated pa rin yung kanyang fasting blood sugar, mataas po ang kanyang creatinine level, ang cut-off po ng lab is 115, sa kanya is 209. Aside from that, meron din siya napakataas na uric acid level, ang cut-off po sa lab is 488, sa kanya po 607. So, ito nabanggit ko ang lab result, isa lang po ang dahilan niyan, which is yung kakulangan ng tubig sa katawan. So, oftentimes, in-encourage ko yung patient na uminom lang na sapat na daming tubig na meron mineral drops with proper hydration, kaya po natin palusuin yung dugo at ito po yung magpapababa ang kanilang ang kanyang blood pressure. Okay? Yung kay Dr. Ferre dun sa kanyang libro na Your Body's Mini Crisis for Water, ang kakulangan ng tubig ay siya po yung magdudulot ng mataas ng blood pressure. Meron tatlong mechanism na ito po ay magaganap at ito po yung dahilan din kung iba-ibang gamot ang pinaprescribe ng mga doktor pangontra doon sa high blood pressure. Pero ang pinakamaganda at effective at mas natural na pamamaraan ay yung pag-inom ng sapat na daming tubig. Ang creatinine is a metabolic waste. At pag uminom kayo ng sapat na daming tubig, ihi kayo ng ihi para kayo nagbubuhos ng sapat na daming tubig sa inyong toilet bowl kung kayo po ay dumudumi para ma-flush out itong dumi na maayos. Okay? Sa kanyang level of uric acid naman, ang uric acid is also a metabolic waste. Importante po dito, ang pag-inom ng sapat na daming tubig para ma-flush out din po yan. Plus, yung dietary restriction, okay? Pag mataas po ang inyong uric acid level, pinagbabawalan ko yung patient na kumain na number one is carne, lalo na mga laman loob, mga beans, mga nuts, mga seeds, at mga pinirito. Okay? Pag sinabing carne, kasama po yung laman ng manok. Although, in-advise ko, pwede silang kumain ng isda, pero yung isda dapat galing sa dagat at yung laman niya po ay kulay puti, hindi kulay pula. So, with this, kaya nating kontrolin itong apat na kanyang problema. So, looking forward dun sa next visit ay magiging maayos po lahat ng lab result. Advice ko din na mag-adapt siya ng healthier lifestyle. So, ito muna yung aking update for now, Michelle.
1: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon sa radyo at nanonood po sa ating Facebook Live or YouTube channel, kung kayo po ay mayroon pong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayo mahiya na isend po sa amin. At ito po yung ating text lines. Maaari nyo po itong isave sa phones nyo o kaya i-take note po ito. Sa smart po, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa smart, 0962-883-4173. Sa globe, 0917-123-3618. Sa globe, 0917-123-3618. Okay, yan po yung ating mga contact numbers. At pwede rin po kayo mag-send po pala na inyong pagbati o mga kayong din po mga mensahe po ninyo dito sa ating program. Pakilagay din po yung mga kawaterdok yung inyong pong pangalan and location po. Yung mga viewers po sa Facebook Live or YouTube, maaari pong i-post ang katanungan sa comment section ng ating live program. Kami magbabalik po makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig po at nanonood po ngayon sa ating program. Sa mga hindi pa po pala naka-like and follow ng ating Facebook page na Water Doc, paki-like and follow po ninyo 'yan para po updated po kayo sa mga announcements po natin at ganyan din po sa live streaming po natin. Okay po, kasi diyan po tayo nagpo-post ng mga announcement and live streaming. Okay? At ito nga mga ka-Water Doc, may mga kababayan po pati po ng magandang araw dito po sa ating Facebook Live. Hello po, acknowledge lamang po natin. Magandang araw din po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory from Santo Tomas, Batangas. Sir Henry ng Sipokot, Camarines Sur. Ma'am Beck ng Kanaman, Camarines Sur. Ma'am Christina ng Pangasinan. Sir Oscar ng Cainta, Rizal. Ma'am Mildred, Ma'am Liza, Ma'am Norma, Ma'am Maricel, Ma'am Francine, and Ate Loves ng San Fernando, Camarines Sur. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat na nanonood po sa ating program. Ito pa po, magandang araw din po kay Sir Jesus, Sir Lauro, at gayon din po kay Ma'am Aiza, Ma'am Marilyn, Ma'am Joanne, and Sir Reggie. Okay, thank you so much po. Ngayon po mga ka-Water Doc, ay bigyang daan na po natin yung mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Ito po Doc Ren, may nag-text agad dito ng kanyang tanong. Galing po ito kay Sir Ben ng Bula, Camarines Sur. Sabi niya, "Good day yan po Water Doc. Tanong ko lang po kung ano po ang gamot sa nahihilo. Lagi po kasi akong nahihilo, Doc. Salamat po." Yan lang daw.
1: Sir Ben, kung pwede paki-describe po yung sinasabi niyang pagkahilo, eh, no? Kasi dalawa yung klase po niyan. Number one is yung lightheadedness, ang feeling niyo para kayong lutang. Ang pangalawa po is yung vertigo. Pwede yung paligiran niyo po ay parang umiikot. So, iba kasi ang dahilan ng lightheadedness. Usually, ito po ay yung kakulang na oxygen sa ating utak. Pero yung vertigo po, siya po ay problem is yung sa kanyan, sa tenga po, eh, no? Kasi ang tenga natin, dalawa po ang function niyan. Una po is pandinig, pangalawa po ay yung pag-maintain ng balance. Ngayon, itong tenga po natin, nakahati po sa tatlong portion po yan, tatlong parts, yung outer ear, middle ear, at saka inner ear. Yung inner ear po, siya po yung responsible po doon sa ating balance. Dala po niyan, meron isang aparato, ang tawag po ay yung semicircular canal. At sa loob ng aparato na yan, merong tubig. Itong tubig, dumadaloy sa tatlong sungay ng aparato na yan, paharap papuntang sa likod, sa kaliwat kanan, at saka diagonal. So every time na kayo po ay gagalaw ng inyong ulo, na-stimulate po yung isa sa mga horns po dyan. At pag dumaloy po yung tubig, ini-stimulate niya po yung mga hair cells po dyan na siya po ay naka-connect dun sa mga sensors at siya po yung magbibigay ng message sa utak kung ano yung position nyo sa space. Usually, para hindi kayo mahilo, yung signal na binibigay ng inyong mata ay dapat magtugma dun sa signal na binibigay ng utak. Halimbawa, let's say galing kayo sa higa, umupo kayo. Kung malapot po ang fluid dun sa inyong semicircular canal, madidelay po yung signal, okay, na ibibigay sa utak. Sabi ng mata nyo ay nakaupo na kayo, pero ang sabi ng tenga kayo po ay nakahiga pa. Kaya hindi alam ng utak kung nakahiga kayo o nakaupo na. So, importante po dito ay uminom kayo na sa panadaming tubig na meron mineral drops. Wag ho gamot. Maraming ako nakita ang patient na mayroong vertigo na hindi ho naman nakokontrol ng forever ang kanilang vertigo. Mas maganda po na uminom kayo ng sapat na daming tubig at once na naging lusaw na yung tubig dun sa semicircular canal, ito po mas magbibigay sa inang tamang solusyon. Okay? Kung maaari, wala kayong iinumin, tubig lang po. Kasi mga inumin na di kulay ay lalong nakakapaglapot. Okay, yung fluid dun sa inyong tenga kaysa sa tubig.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, katanungan galing po kay Ma'am Blandina ng San Fernando, Camarines Sur. Blandina po, Doc. Si Ma'am Blandina po. Sabi po niya, good AM po, Water Doc. Normal na po, Doc, ang blood pressure ko po. Tanong ko po, Doc, sa isang tangkay po na celery, ilang baso po ba ilalagay ko na pinakuluan po? Or tubig lang po ba, Doc, na hindi ko pinakuluan? Salamat po, Doc. Yan lang, Doc.
1: Ma'am Blandina, lagi kong sinasabi, di ba, wala kayong iinumin kundi tubig lang. Yung celery po, kainin nyo po yan, huwag nyong inumin. Kasi pag kinakain nyo yung gulay, yung lahat ng mga benefits na makukuha nyo sa gulay na yan, tulad nitong celery, ay makukuha nyo kaysa yung ihalo nyo lang sa tubig at iinumin. Okay? Ulitin ko po, wala kayong ibang iinumin kundi tubig lang, kainin niyo po yung celery.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc, may nag-send po, Doc, ng isang magandang mensahe. Galing po ito kay Ma'am Rennie ng Carolina, Naga City. Sabi niya, good morning po, Water Doc. Kami po yung taga Carolina, Naga City ng mga pasyente niyo, Doc. Pinapaabot ko lang po ang taos puso po naming pasasalamat sa inyo daily. Kasi po, daily na po ang pagbabawas ni June. Hindi na po siya constipated. Si Lord po ang magbibigay sa inyo ng gantimpala sa kabutihan po ninyo. Maraming salamat po, Water Doc. God bless you more po.
1: Maraming salamat po dun sa inyong testimonial. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Kailangan talaga uminom ng sapat na daming tubig at ito po yung usually na sanhi kung bakit constipated po. Ang naging problem kasi sa mga senior, yung kanilang uhaw po ay napapalitan ng pagiramdam pagkagutom. So, ang tendency po nila ay kumain kaysa sa uminom. At ito po yung naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming medical concern ang mga elderly. Okay? So, tuloy-tuloy lang po yung pag-inom niya ng sapat na daming tubig para magiging mas maganda po ang pagdumi niya araw-araw.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, thank you so much po, Ma'am Rennie, sa inyo pong magandang mensahe po sa ating program. Okay? Ito naman po, Water Doc. Galing naman po kay Ma'am Rachel. Hello, Water Doc. Have a good day, Doc. Tanong ko po, Doc, kapag marami iniinom kung tubig, ang mukha po parang minamanas, pero sa paa hindi naman. Ano po kaya ito, Doc? Salamat po.
1: Paki-clarify po itong sinasabi nyo, minamanas, ano po, some parte po yung manas dun sa mga eyelids ba o yung buong mukha. Oftentimes, yung mga taong uminom ng sapat na daming tubig, ang nangyayari, akala nila na nagmamanas yung mukha, pero ang nangyayari po na tutulang po yan, na-hydrate po ang cells. So, pag na-hydrate ang cells, di ba, parang nawawala po yung pinakakulubot sa mukha at ang dating po is parang manas. Okay? Pero, ano, kina-clarify ko kung anong klase manas yung sinasabi nyo sa mukha nyo. Okay? So, kung mari nga picture nyo po o pumunta kayo sa akin office para, ma-confirm ko kung talagang manas o hindi. Open dams kasi ang nangyayari pag kayo po ay umiinom ng tubig na purified lang at walang minerals, yung tubig po ay hindi po mapasok sa loob ng cells. So kung nasa extra cellular compartment yung pag-accumulate ng tubig, magmamanas po yan. So maaaring kulang din kayo ng minerals para ma-hydrate ang cells nyo ng maayos.
0: Maraming salamat po, Water Doc, sa lahat po ng mga tagapakinig po natin na may maroon mo, na meron po mga katanungan, pangkalusugan. Pakisend nyo na po yung inyong tanong. Ano po, huwag na tayo magantay ng last minute pa para isend yung question nyo. Send nyo na yung question nyo po para po masagot agad ni Water Doc. Inulit ko po yung ating text lines sa Smart 0962-883 4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917 1-2-3-3-6-1-8. Okay, pakisend nyo lamang po and pakilagay po ang name and location ninyo. Magbabalik po kami makalipas lamang po na ilang paalala.
2: Ako po si Father Rene Francisco, taga Libmanan, and nag-suffer po ako ng hyperthyroidism. 2003, underwent radiation therapy. Ang BP ko, ang pinakamataas ko ay 150 over 90. And for 20 years, I suffered for that hypertension. My supplement, hormones, sa aking thyroid, nagtaas na rin yung sugar level ko, fatty liver, gout in the parish. Affected siya, madali akong may stress for me to have a sick leave for 6 months. I was listening to the radio, yung mga explanation ni doctor, It's easy to understand. The program, there's a word of God, it's Christ-centered. Yung mga iniinom kong gamot, 12 tablets a day. So when I started this, wala na akong iniinom na gamot. Even for my fatty liver, sugar, for my gout, wala na. Hypertension, hindi na rin ako nag-inom kasi nagno-normal na siya. Maganda. Yung TSH ko, from 14.61, after 1 month, bumaba siya, 4.35. Without taking any medicine, bumaba pa rin sugar ko, fatty liver ko, saka triglyceride. Normal na normal kasi nataas. So magandang apostolate din to, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Kailangan may prayers din, di mawawala. The fruits of my prayers is me to come here. Pagsabi ko kay Doc Ren, Doc, thank you. Hindi, kay Lord ka magpasalamat. And enjoy while taking these medications na napaka-simple lang. Keep on praying. God is with us. Nandiyan si Doc Ren. Pasalamat tayo at napunta dito. So it's a gift sa atin. Sana marami pang matulungan.

0: Why do elderly individuals easily get sick? According to Dr. Faradon Batman Hellage, the author of the book Your Body's Many Cries for Water, when a person reaches the age of 40 years old, his thirst sensation wanes and it is replaced by the sensation of hunger. The elder tends to eat more and drink less, leading him to a state of unintentional chronic dehydration. When this occurs, 66% of water inside the cells is lost, resulting to the weakening and damaging of cells. This worsens when the elder prefers drinking the colored, tongue-pleasing, dehydrating beverages over the life-sustaining fluid, water. When the cells dehydrate, degenerative diseases set in, such as hypertension, heart failure, diabetes, osteoarthritis, cancer, chronic kidney disease, glaucoma, dementia, Alzheimer's disease, and many more. As he ages further from age 40 years, the degree of dehydration increases and he will suffer more from various health conditions. To resolve the illnesses brought about by unintentional chronic dehydration, drinking the right quality and quantity of water is the best option over the synthetic products often advised by the mainstream conventional medical practitioners. Only water corrects any state of dehydration. As Dr. Batman Hellage boldly declared, you are not sick, you are only thirsty. Don't treat your thirst with medications. So, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.
1: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa mga nakikinig po ngayon sa program at ng mga nanonood po sa Facebook Live and YouTube channel natin. Kaya din po sa mga nag-share po ng ating live program, maraming salamat sa mga hindi po dyan nakapag-share ng ating Facebook Live. Pakishare naman po yung ating Facebook Live po ngayong araw. Okay? At mga ka-Water Doc, kami rin po ay nagpapasalamat sa mga nagre-refer po ng patients dito po sa ating tanggapan, yung mga nare-refer po yung kanilang kamag-anak o mga kakilala para magpa-check up po kay Water Doc. Okay, patuloy lang po para po marami pang mga kababayan natin ang matulungan din po ng konsepto ni Water Doc. Okay po, at ito pa pala, may mga bumati pa sa atin ng magandang araw. Ating acknowledge lamang, magandang araw din po kay Sir Rod, Ma'am Crisanta ng Bula, Camarines Sur, at gayon din po kay Sir August, Ma'am Erlinda, at Ma'am Trinidad din po ng Naga City, Sir Lauro, and gayon din po kay Sir Glenn. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. At ganoon po pala kay Ma'am Cherry. Hello po. Hello po sa inyo. Okay po. Ngayon po ipagpatuloy natin ito pong pagbigay daan sa inyong mga katanungang pangkalusugan. Ito daw, question. Hello po kay Ma'am Rebecca ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi po niya, good AM po, Water Doc. Pwede po ba ang mineral drops ninyo, Doc, ipatak po, Doc, sa malamig na tubig? Salamat po. Yan lang, Doc.
2: Ma'am Rebecca, pwede naman po. Hindi naman problema yung temperature sa kung saan pwedeng ipatak yung mineral drops. Kaya lang, hindi ho tayo nag-recommend ng sobrang malamig na tubig na inumin. Kasi ito po ay nakaka-irritate po dun sa inyong sikmura. Yung chilled pwede, wag lang yung ice cold.
1: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren. Question po galing po kay Sir Kevin. Sabi niya, good day po, Water Doc. 4'11 lang po ako. Pero, ang timbang ko po ay 69 to 70 kilograms. Mayroong high blood din po ako, Doc. Ang hirap po, Doc, magpapayat. Paano po ba, Doc? Salamat po. Yan lang, Doc.
2: Sir Kevin, madali naman yung magpapayat. Okay? All you need naman is discipline. Anything naman kung gusto nyong gawin, okay, is only mindset. Masyado na nga kayong mabigat, ano? With your height. Unang-una, ang dapat nyong gawin is uminom kayo ng sapat na daming tubig. Okay? For your weight, hindi, for your, tama, for your weight, kailangan niyo uminom ng mga 3.5 liters ng tubig araw-araw. Kasi, ang tubig po ang magandang catalyst for fats. Ang tubig at saka mantika, hindi po yan magkasama. Okay? Nature dictates that hindi talaga sila dapat magsama. So, kung kurang kayo ng tubig, dadami po yung fats sa inyong katawan. Secondly, kung mari po, iwasan ninyo yung mga carbohydrates, yung simple carbohydrates. Kasi pag na-stimulate po yung insulin, insulin kasi is the obesity hormone. Mula nung ginawa nila yung ito yung food pyramid na nasa base ang carbohydrates, dumami ang taong ano obese, okay? At isa din po kayo diyan. So kung maaari, iwasan po ninyo ang pagkain na number one is kanin. Pangalawa po is yung anything na gawa po na arena, 'di ba? Tinapay, cake, crackers, biscuits, wafer, pizza, kasi yung flour po is also sugar. Iwasan din po ninyo ang pagkain ng mga noodles kasi made of flour po 'yan. Ang oatmeal, yung pagkain po ng root crops kasi starchy po 'yan, mais, kalabasa, lahat ng prutas na matatamis. Lalo na pag nahinog at kulay yellow. Okay, iwasan yung pagkain ng ice cream, yung mga condiments kasi meron hidden sugar po yan. So, damihan nyo lang kainin. Number one is yung leafy vegetables, di ba? Yung pechay, repolyo, ang mga talbos, yung mga ano, lettuce, pwede yung kainin, at mga fruits na considered vegetables. Talong, yung okra, sitaw, okay, upo, pwede kainin yan. And then lots and lots of meat. Huwag kayong matakot sa meat. Okay? Huwag kayong matakot sa meat. Ang meat po ay walang sugar. Kasi kung hindi ka kakain ng mga pinagbabawalan ko at ililimit nyo din ang meat, lagi kayong gugutumin. At pag kayong nagutom po, oftentimes, mag-cheat-cheat po kayo. Okay? So, avoid po. Ang fats ay mas mataas ang caloric intake. Mas maraming calories ang makukuha nyo sa bawat gramo ng fats kaysa sa carbohydrates. And therefore, yung duration ng inyong kabusugan ay mas matagal kaysa sa panay sugar. Ewan ko lang kung mapapansin po ninyo, pag ang inuulam nyo po ay hindi mamantika, matagal po kayo mabusog. So, ang tendency is kumain kayo ng sobra-sobrang kanin. Kung gagawin nyo po ninyo yan, makakatulong na mabawasan ang inyong timbang. Or, pwede kayong pumunta sa akin para mabigyan po kayo ng tamang reseta, kung anong protocol ang dapat nyo sundin para magbawas po kayo ng timbang.
1: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc Ren, katanungan naman po, galing naman po ito kay Ma'am May ng Naga City. Sabi po niya, magandang araw po, Water Doc. Yung tita ko po, Doc, ay na-diagnose na mayroong brain meningioma. Sa kasulukuyan po, siya po ay unconscious at nasa ospital po, Doc. Ano po ang may papayo niyo po sa amin po, Doc? Salamat po.
2: Kung paano, anong, Miss Maya, ayaw ko magbigay ng payo po over this program kasi yung pinapagawa ko po is actually opposite ng pinapagawa po sa hospital. At ayaw ko kayong magiging naipit ba kayo kung alin dapat sundin. Siyempre, obligado kayong sumunod dun sa sinasabi ng doktor po ninyo kasi nasa hospital po kayo eh. Yung concept ko po, hindi ho pwedeng haluin ng mga medication. Kasi ang unang ginagawa ko sa patient, nililinis ko po ang kanilang katawan. Dinedetox ko po, cleansing. So, itong mga synthetic products, oftentimes mga chemicals po yan. So, hindi po matapos tapin nyo po, inibigay. Okay? Ngayon kayo, pag-usapan po natin na masinsinan po ito. Preferably, pakidala po yung CT scan result o

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayon, ang schedule po ng medical check-up ni Water Doc dito po sa ating office ay araw-araw po. Punta lamang po kayo dito sa aming tanggapan. Kapag Lunes po hanggang Sabado, ang check-up po ay nagsisimula ng alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At kapag Linggo naman ay alas 10 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Ang ating office po ay narito lamang sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Pangalan po ng ating office ay Water Doc Food Supplement Trading. Sa mga magpapa-check up po, pakidala ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Okay? Sa mga nais naman pong magpa-check up, ngunit tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. Para po sa online consultation, paki-message po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay? At sa mga nais din pong mag-order online ng ating mineral drops at ng mga aklat ni Water Doc, maaari naman po kayo mag-message sa Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Si Doc Ren po pala ay may tatlong aklat. Una, the number one reason why you're sick, na may English and Filipino version po yan. Pangalawa, the number one reason why you're diabetic. At ang pangatlo, the number one reason why you're hypertensive. Okay, naanyayan po namin ang lahat na magkaroon po ng mga aklat na ito para po madagdagan yung kaalaman natin patungkol po sa concept ni Water Doc. Okay po. At ito na, ipagpatuloy po natin itong pagbigay daan sa mga katanungan nyo. Ito, Doc Ren, question po, galing po kay Ma'am Arlene. Sabi niya, Water Doc, sa potassium po sana, ano ba lagi ang pampataas po ng potassium? Yun lang, Doc. Thank you po.
1: Ma'am Arlene, kumain po kayo ng pagkain na mayaman sa potassium. Okay? Kung ano sila, pwede nyo i-google po yan, potassium rich food. At doon na kayong pumili po kung alin dyan ang gusto nyong kainin para tumaas po ang inyong potassium level. At kung mari po, tubig lang ang inumin nyo, iwasan nyo pag-inom ng kung ano-ano hindi kulay mga inumin. Kasi oftentimes kung meron po yung caffeine, ang caffeine po is diuretic, lalo siya magtatapon ng mga minerals palabas sa inyong katawan.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, Doc. Katanungan naman po, galing naman po kay Ma'am Marie ng Naga City. Sabi po niya, Water Doc, kapag diabetic po, ano po ang mga bawal na pagkain? Salamat po.
1: Miss Marie, ang mga bawal, number one is kanin. Pangalawa is oatmeal. Pangatlo is pasta. Lahat po ng gawa na harina. Okay, iwasan nyo din mga root crops, mais, mga prutas na pag hinog po ay magiging dilaw kasi matamis po, di ba, pag nahinog. And anything sweet po, iwasan po ninyo.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Ray ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi po niya, Water Doc, ako po ay 58 years old. At na-diagnose po ako, Doc, na mayroong tuberculosis. Paano po ito, Doc? Salamat po. Yan lang, Doc.
1: Sir Ray, ang pinakamagandang pwedeng gawin po is linisin po ang inyong katawan. Kasi ayon kay Dr. Bicham sa kanyang cellular theory of disease causation, itong mga microbe na ito, ang trabaho po nila ay siya po ay tagalinis sa ating mundo. Kung kayo po ay nanonood sa TV, di ba, yung commercial at ang yung company po ay nag-endorse ng isang cleansing agent tulad ng dishwashing liquid, detergent o yung bleach. Pinapakita nila isang bagay na madumi at ito po ay punong-puno ng mikrobyo. Pero oras na ginamitan ninyo ng kanilang cleansing agent at nalinisan po yung bagay na yan, ilang mikrobyo na lang ang natitira. Usually, ang infection po is sanhi dun sa overwhelming population ng mikrobyo. At ano po yung pagkain nila? Yung dumi. So, baguhin nyo po inyong lifestyle. Una-una, wala kayong iinumin kundi tubig lang kasi ang tubig lang ang pinakamagandang panlinis. And yung tubig na inumin nyo ay samahan nyo po ng mineral drops para yung white blood cells nyo ay mapapalakas at sila po yung sundalo ng ating katawan at sila mismo ang magkocontrol ng infection dun sa baga nyo. Kung nagbibisyo po kayo tulad ng pag-inom ng alak, sigarilyo, kung pwede po tanggalin nyo kasi ang mga laso na yan lalo magpapadami ng mga dumi sa inyong katawan at kung hindi nyo alisin yung dumi na yan, ang mga mikrobyo po sa inyong baga po ay mamahalin kayo hanggang sa dulo ng hanggan. Okay? So, practice a healthy lifestyle po. Marami ako natulungan na mayroong TB, bata o matanda, sa pamamagitan po yung pagsunod na ating concept na tubig at mga minerals sagot sa kalusugan. Hindi po synthetic gamot ang kailangan nyo. Actually, hindi ko na nireport kanina yung isang 76-year-old na mama, mula nung bata pa siya, meron na po siyang PTB. Okay? 76 na po siya, meron pa rin siya. Although, sinabi sa akin na ilang beses na daw siya uminom ng mga gamot na pang 6 months, ulit-ulit. Pero despite that, diba, tumanda na siya, meron pa rin siya.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito pa, Doc, katanungan. Galing po ito kay Mamiya ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi po niya, ako po, Water Doc, ay 42 years old at mayroon po ako, Doc, almoranas. Tanong ko po, kung iinom po ng mineral drops niyo, Doc, mga ilang patak po, Doc? At ano pa po, Doc, ang pwedeng gawin? Salamat po, Doc.
1: Mamiya, hindi lang po pag-inom ng patak ang kailangan ninyo. Kung meron kayong almoranas, ang sekreto po dyan ay yung pag-inom ng sapat na daming tubig. Kasi itong almoranas is a form of varicose veins po yan. At ang varicose veins po ay nangyayari pag malapot po ang inyong dugo. Ang dugo po natin is about 86% water. So, pag malapot po siya, mahirap po siyang dumaloy, lalong-lalong galing sa bandang baba, pakyat sa puso. Ang puso po natin is bandang dibdib po, di ba? So, anything that is lower yung dibdib ay mahirap po yung balik niya doon sa puso, yung dugo po ninyo. So, the best thing is maintain yung kanyang dilution na 86% water. So, uminom ko yung sapat na daming tubig, iwasan po ninyo yung mga inumin na dikulay kasi karamihan po niyan ay nagpapalapot ng dugo. And aside from yung pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops, ang gawin nyo, pwede rin pahiran itong concentrated na mineral drops sa almoranas po ninyo. Magkakatulong po yan. Although hindi po kami magic, ha? It will take time. Depende sa laki ng inyong almoranas.
0: Maraming salamat po sa inyo, Water Doc. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakinig po sa atin ngayong araw, yung mga nagpadala po ng kanilang mga katanungan o mensahe po sa ating program. Inulit ko po ang schedule po ng medical check-up natin ay araw-araw po. Punta lamang po kayo dito sa ating office, Monday to Saturday, 1 PM po nagsimula ang check-up, at kapag Sunday ay 10 AM po. At mga ka-Water Doc, ang office natin ay narito lamang sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Okay po, Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat sa iyo, Ms. Shea, for your company, at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi na ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo ng inyong mga bati, ang inyong mga comments, at inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayong natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all and have a fruitful week ahead.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating mga natutunan po ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po nating kakalimutan na palagi pong manalangin sa Diyos. Okay po? Para po sa ating words of wisdom from the book of Matthew, chapter 6, verse 6, "But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly." Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama po natin si Water Doc, at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Magandang umaga po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estel draw para sa draw number 6282. Camarines Sur, let's play STL 1030 draw. Para sa first pool number, timer ready.
2: Timer ready.

0: Wall number 26. Our official ruling nomination for the day, July 6, 2026, 10:30 AM. 27 and 26. By Cristiane at Panitis.
1: Radio Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ha, lagi nating ipinagmamalaki, napili po ito o tinanghal po ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay kinilala na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. So mga ka-wellness, pagdating po sa pagalingan ha, sa pahusayan ng herbal na kape ha, eh ang Best Cafe ang kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka mga ka-wellness ha, eh tiyakin mo po na ang iyong kapartner sa pagkakape ay Tatak Best Cafe para masulit mo ang pakinabang na tulong sa iyong kalusugan mula sa mga piling-pili at pinag-aralang mabuti na mga sangkap ha, mga ka-wellness, hindi yung basta na lang naglagay ng halaman sa kape, matawag lang na herbal na kape, eh maraming ganun ngayon, ano? Sa mga tindahan, dapat maging matalino ka sa iyong pagpili. Ang Best Cafe, napakatagal na pong pinagkakatiwalaan ano, ng bansang Pilipinas dahil ito'y hindi yung kahapon lang nagawa, bigla na lang lumitaw. Ano po, higit isang dekada na po itong pinagkakatiwalaan, nangunguna at nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Maliban dyan, ito po'y aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Ang paborito nating kape, ang number one sa Pilipinas, gaya po ng pagkakabigay ng gawa dito, ano po? Ang Tatak Best Cafe.
7: Pare, pare, may bago! May bago!
8: Bago?
7: Oo, may bago!
8: Anong bago?
7: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up?
7: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: 18 pesos lang per sachet.
10: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Alright, mga ka-wellness, bago po ako tumalakay ng inihanda kong napakagandang paksa ngayon, natatalakayin po natin ano tungkol sa ating kalusugan. Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang apat na variants ng ating paboritong Best Cafe. Nandyan yung original blend, ano, na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talagang umani ng matitindi at totoong mga testimonya mula sa mga taong na kontento, na satisfied dito, ano po, mula sa lasa, mula sa aroma, at lalo na sa tulong sa kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya bagay na bagay yung pangalan eh. Gold na gold, ano? Best Cafe Gold. At syempre, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito, napakaraming health benefits dahil napakayaman sa antioxidants, tumutulong para maiwasan ang mga malalala at nakamamatay na mga sakit. Maliban dyan, nagbibigay ito ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ekstrang stamina, ano, para sa matinding labanan at pagmamahalan, lalo na ng mga mag-asawa. Sabi nga, basta may black, may balak. Ano? Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na tulong para makontrol ang blood sugar, blood cholesterol, blood pressure, maging ang timbang. Dahil ang mga sangkap nito ay tumutulong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
11: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
12: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow! Gustong gusto ko yan!
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mo patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black,
4: may balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong talakayin sa inyo, ha, ang negatibong epekto kapag kumakain ka ng masyado namang maalat, ano, salty foods. Ano, nung isang araw tinalakay ko yung negatibong epekto ng mga maasukal na pagkain at inumin. Ngayon naman, isang common, ano, na kumbaga routine, practice, ano, nakasanayan po ng mga Pilipino. Ang Pilipino mahilig kumain ng mga maalat, ano. Andiyan yung iba, mahilig, ano, gusto nila may sausawa na patis, sausawa na toyo, ano po, matinding magbudbud ng asin. Pag nagluluto, napakaraming nilalagay na asin. Alam nyo mga ka-wellness, pag araw-araw kasi, ha, na maraming asin ang pumapasok sa inyong katawanan, tendency po dyan, ano, ang tendency dyan mga ka-wellness, yung mga cells natin ay magpupul, ano, o parang hihigupi nila yung available water sa ating katawan, ano? At ang isang epekto sa iyo ay magiging uhawin ka, mas mabilis kang mauuhaw, ano? So yan ang isang epekto kapag sobrang dami mong kinakaing maalat na pagkain, ano? Tapos pagising mo sa umaga, parang bloated yung katawan mo, ano? So yun ang isang epekto. So lagi kang nauuhaw, parang bloated yung iyong tiyan, mga ka-wellness, okay? Tapos yung ano, extra fluid kasi na nare-retain sa katawan, ano, yan ang isang tendency pa pag lagi ka kumakain ng maalat, maasin na pagkain, ano. So mas maraming fluids ang nare-retain sa katawan, ay magpuput po ng ano yon, ng pressure sa ating mga blood vessels. So ang mangyayari, magiging mabigat ang trabaho ng ating puso, ano, at tataas ang ating blood pressure. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang mga doktor sinasabi nga po, ina-advise po sa atin na bawasan, ano, yung sobrang maalat na pagkain kasi pwedeng magpataas ng blood pressure, mga ka-wellness, na pwedeng mauwi po yan, ha, yung ganyang kondisyon, ano, sa heart disease o kaya sa stroke, ano po, kaya dapat talaga control-control ang pagkain ng mga maalat na pagkain. Alam niyo po ba, pag mahilig kayo sa mga maalat na pagkain, yung kidneys natin nagsasuffer, pwede pong mauwi yan, ano, sa kidney stones, mga ka-wellness, at ang masyadong maraming asin, maging yung utak natin apektado. Alam niyo po ba na pwedeng magpahina ng memory, magpahina ng talino? Ibig sabihin, medyo nakakabobo. Ano po? Kapag lagi tayong kumakain ng sobrang alat, sobrang maasin na mga pagkain, mga ka-wellness. Maging yung ating mga buto. Ano po? So yung ating mga buto, na di-deprive sila ng calcium pag ganyang maalat ang ating kinahihiligan. So ang tendency, magiging mahina, ano, yung ating mga buto, madali tayong magkaroon ng mga fractures, ano, osteoporosis, osteoarthritis, mga ka-wellness, yan, ano, pwedeng maapektuhan talaga yung ating mga buto, okay? So dapat iwas-iwas, control-control sa pagkain po ng mga maalat na pagkain. Ang totoo niyan, sa isang araw, dapat hanggat maari, huwag lalagpas sa isang kutsarita ang asin, ano, na pumapasok sa iyong katawan. Eh baka akala nyo yung literal lang na asin yung sinasabi po natin, mga ka-wellness. Alam nyo po ba na yung mga processed foods, ano, yung mga binibenta sa mga fast food chains, okay? Maging yung mga delata, yung mga instant foods, mga ka-wellness, napakarami po niya na salt content. Maging yung mga chichirya, ano, so kahit hindi nyo po bilangin, baka hindi nyo na mamalayan, marami na pong asin ang pumapasok sa katawan dahil sa mga sinasabi kong pagkain. Kaya iwas-iwas, bawas-bawas sa mga

0: Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Style Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Style.
2: Q-Style Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Style Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So mga ka-wellness, ano, ang isa sa mga paraan na, para po natin makontrol yung asin na pumapasok sa katawan, ano, ay magbasa tayo ng mga labels, ng mga nutrition facts table doon sa ating mga kinakain. Nakalagay naman po doon yung sodium content. Sabi ko nga, dapat mga isang kutsarita lang sa isang araw or around 2,300 milligrams. Ano? So yan ang pinaka-boundary natin na pwede nyong hanapin sa mga nutrition facts table. Hanggat maaari, kung nasa bahay naman tayo, ano, magluto para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para alam natin yung dami ng asin na talagang nakakain po natin. Siyempre, pag tayo ang nagluto, makokontrol po natin yan, mga ka-wellness. Okay? Tapos kung hindi naman kailangan gumamit ng asin, ano, ng patis, ng toyo, iwasan po. Sa kabilang banda, yung mga herbs and spices, yun ang gamitin natin. Mas masarap na, marami pang health benefits. At kung gagamit ng asin, ang healthy salt na nire-recommend po natin ay Himalayan salt o kaya yung sea salt, kasi punong-puno sila ng minerals at napakadali rin pong ma-flush out sa katawan yung excess sodium mula po sa kanila. Uminom din po ng maraming tubig, mga ka-wellness, para nang sa ganun, yung excess sodium sa ating katawan ay ma-flush out. Tandaan nyo ha, ang asin meron po yung pakinabang, tulong din na pampasarap na pagkain, pero gaya ng anumang bagay, lahat ng sobra, hindi na rin maganda. So, not too much and not too often. Ibig sabihin, huwag masyadong marami at huwag masyadong madalas ang paggamit ng asin at ng iba pang maalat na pagkain at inumin. Sa mga gusto magtanong, mag-text lamang nga sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467.
0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Si Ram kang tugtog.
0: Kopito. Kopito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
2: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: Radyo, Radyo, Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Valle Guapito. 105.5 RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Monday na naman, mga ka-RG! May pasok na naman sa school at sa trabaho. Okay lang yan dahil apat na araw na lang, weekend na naman. Of course, magandang hapon po sa lahat na nakaantabay dito sa 105.5 Radyo Gapito. Oras na naman ni Tina G mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Para sa ating programang Gina G ngayong hapon. Kumusta naman ang inyong weekend? Lalo na't ang daming event dito sa Naga City nung nagdaang Saturday. Of course, yung Wish Bus performance ni KZ Tandingan. And of course, yung concert nina Michael Pangilinan, Arthur Miguel, Adi at Rob Daniel dyan sa UNC Sports Palace. Talagang tiba-tiba sa musika ang mga naganyo. Pero ngayon, balik trabaho na naman po tayo. I-enjoy na lang po natin ang buong maghapon ngayon. And of course, makakasama yung RGFM para maghatid ng musika, pampabuhay at pampasigla sa inyong hapon. Of course, mamaya abangan niyo po ang ating pa-promo. You can call us on 0956-170-8212. But for now, here's Bruno Mars with the song That's What I Like, only here on 105.5 Radyo Gapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 39 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. That time check is brought to us by

Bad Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. Of course, si Tina G pa rin po ang inyong kasama dito sa 105.5 Radyo Capito. Happy listening pala kina Jordan Alarcon, kay J. Rick Enid, at kay Erickson Abad. Maraming salamat po sa pag-antabay nyo sa ating programa ngayong hapon. At para sa naghihintay ng ating pa-promo, ito na po ang ating kantang huhulaan. Napakadali lamang po, kaya tumawag na kay 0956-170-8212. And of course, para sa mga basketball fans dyan, abangan nyo po mamaya ang FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers, Gilas Pilipinas versus Australia. Kaya abang-abangan nyo po yan mamaya dahil magandang laban yan. Pero dito sa Radyo Capito, sasamahan po namin kayo buong maghapon, buong gabi sa tugtugan. And of course, hihintayin po natin mamaya ang ating lucky winner ngayong Monday. Of course, makakatanggap yan ng 200 pesos. Kaya tawag na po kayo again, that's 0956-170-8212. And now, here's our next song. Rocketeer, coming from Far East Movement. And this song is brought to us by RH Super, ang shot ng tropa.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Gina G sa RG.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 47 minutes bago po magtapos ang ating programa, ang G na G kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Happy listening kina Jasmine Rose, kay Jane Palaypayon at kay James Cabarda. Pati na rin dyan sa mga staff ng Gary's Cuisine, maraming maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon sa ating programa. And kanina nga nasabi natin yung laro ng Gilas Pilipinas against Australia. Abangan nyo din po mamaya si Alex Ayala sa kanyang laban against world number 17 Jasmine Paolini para sa Wimbledon round of 16. Kaya para sa mga fans ng sports, nako, ang dami nyo pong aabangan mamayang gabi. Of course, supportahan din po natin ang mga Pinoy Pride. Anyways, para naman sa ating mga listeners ngayong hapon, sa ating pa-promo. Hello?
2: Hello?
1: Hello po, ano pong pangalan?
2: Keith po.
1: Ano po?
2: Keith.
1: Keith or Kim?
2: Kim.
1: Kim po.
2: Po.
1: Ano apelido ni Ate Kim?
2: Barse po.
1: Barse. Kim Barse. Tama po ba?
2: Barse po.
1: Okay po. Taga saan po si Ate Kim?
2: Concepcion po.
1: Oh, Barangay Concepcion. Kamusta naman po ang inyong hapon, Ate Kim? Okay naman. Naririnig niyo po ba ako ng maayos?
2: Opo.
1: Okay. So, alam niyo po ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Opo.
1: Okay. Dahil dyan, sige nga, hulaan niyo po. At baka kayo ang manalo ng 200 pesos, Ate Kim?
2: Crazy in love po, Ate
1: G. Yes, it's crazy in love. O, sige nga, may alam ka bang part ng crazy in love? Gusto niyo ba kaming kantahan?
2: Wala po.
1: Ay, hindi kaya. Pero sino kasama mo dyan, Ate Kim?
2: Wala po, ako lang po.
1: Okay. So, meron po kayong 200 pesos GCash. Isasad na lang po namin at ititext po kayo kung paano makukuha. Ano po?
2: Salamat po, Ate
1: Kim. Thank you po. Thank you so much. That's Ate Kim Barse. Talagang nakatutok siya dito. At napapasayaw sa ating tugtugan ngayong hapon. Again, maraming salamat po sa nagantabay sa atin. Pero, ang dami pa pong music na nakahanda sa inyo ang Radyo Gapito. At dahil lahulaan na nga po ang ating kanta ngayong hapon, here's Beyonce with Crazy in Love. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama si Tina G.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 19 minutes na lamang po bago mag-alas 5 ng hapon. Uwian na naman sa school at sa trabaho ang ating mga ko-RG. Kaya ingat-ingat po ha sa kalsada. And of course, natapos na rin po ang ating programang Gina G kasama si Tina G. At sinamahan niyo po ako mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. And of course, ang ating lucky winner nga ngayong Monday, si Ate Kim Barce. Congratulations po dahil nakatanggap kayo ng 200 pesos. Isasad na lang po ng aming staff yan. Of course, abakan niyo po mamaya ha, yung mga laro po ng Gilas Pilipinas at ni Alex Ayala. At syempre, magkita-kita po muli tayo bukas, Tuesday na. Mula alas 3 at alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa mga nagantabay ng ating programa. Pero tuloy-tuloy lang po ang inyong pakikinig dito sa 105.5 Radyo Gapito dahil tuloy-tuloy lang po ang ating musika hanggang mamaya. Again, this is Tina G. And this is our program, Gina G.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Sira ang kang tugtog. Kupito.
1: RG Afternoon Rush. Radyo Kwapito.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radyo Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating STL draw para sa draw number 6284. Camarines Sur, let's play STL 710 draw. Para sa first winning number, timer ready.
4: Timer ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito. Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe, the best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Coffee Customer's Choice Annual Awards.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radio Guapito.

TR Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo. Radyo. Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na.

0: Rádio Guapito.
1: 105.5
2: RG Good Night Hits.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.
2: RG.
1: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
1: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na

0: mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, e awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Powdy Argo Capsule.
1: Kaya mag Powdy Argo Capsule. Powdy Argo, katawan mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic link.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health. Women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.
4: Aray! Abang pulog kang hita ko!
5: Tava-volleyball mo kaya yan? Maraya ka pa na! Imbis kay abaga na magtiner ka digdi sa haro, sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang naha-adit sa imo, today ka baga na enroll.
4: Ma, di ka magpara-adit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganing makakuha ko in scholarship.
5: Ay iyo! Maray dyan, tahabo ba sa na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang kukuha nun mong kurso?
4: Bala ko makakuan yung Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kaipon yun na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
5: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandumong nakasampay na. Magdali ka na. Tumainro na kita sa Naga College Foundation.
6: NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
7: NCF, Affordable Quality Education, enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
8: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
9: Ano mang

0: Everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4:08 na.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa pilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Maray na aga sa kabos niya mga parantabay.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bangon na, aldaw na Martes ngunyan. Petsa 7 na kita kan bulan in Hulyo 2026. Maray na aga sa mga parantabay ta digdi sa Bicol. Sa probinsya kan Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning, world. Baray na aga sa kabos niya itong mga parantabay sa inmang kamumparti kang mundo. Naaabot ka mo kang Asintado Buenamano.
2: Asintado Buenamano.
0: Uy, ama, yan sa kuyang amiga dyan sa Las Vegas, Nevada. Si Elizabeth Kennedy na nagpa-share digdi sa Asintado sa radyo. Pinag-blowout kami ni SM Joe. Entero kaming nabutidan. Nakabalik na pala siya sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Elizabeth Kennedy, good morning, good evening dyan, ano? O good afternoon sa Amerika sa oras na yun. Nakabalik na pala sa Amerika. Pagbisita digdi, talagang pigtuyo kami digdi sa estasyon. Tinawang kaming pasalubong and pinag-blow out pa kami dyan sa mall, ano? Talagang ano ni papabutidan si order man ni Elizabeth Kennedy. Hilig pala niyang magkakan talaga. Good morning, salamat. Kumusta lang diyan si sticker ta diyan kang Asintado sa radyo ano? Diyan sa Las Vegas, Nevada. Ika na ang ano diyan, ika na ang correspondent diyan sa Amerika sa Las Vegas kang Asintado sa radyo. Elizabeth Kennedy, ang sayang agom, sabi ko, nag-joke ako, makuapo ni dating president kang Amerika, John F. Kennedy. Ayan, sige. Good morning, kay Alin Sagala, nakantabay man dyan, Santa Rosa, Laguna. Kay Shirley Nolasco, maray na aga. Sa Sindog Boss, keep safe always, tabi sa mga manoy, manay. Si Ed Dangkalan, matanaman dyan, San Isidro Pili. Shout out po sa mga barangay official na mayo nang nagiginibo. Ba otro, masupog bantabi ka mga barangay election na naman ha. Diyan sa Israel, nakantabay man sa tuya si Mindanao Hara. Hali man yung magbakasyon digdi sa Bicol pero day naghapit digdi sa station si Minda. Busy ang sayang schedule kaya day minanumpungan. Nagbalik na sa Israel. Si Alex Bustamante, nakantabay mang pirmi dyan sa Poblasyon, Salvation, Bula, Kamsur. Saka si Angie Oliva, saka si Pando Tandog. Nakantabay pirmi dyan sa San Vicente, Calamanga, Camarines Sur. Good morning, Pando Tandog, saka si Teacher Edgar Moran. Sabi ni Ma'am Elizabeth Kennedy, mainitong daangon yan doon sa Amerika. Kaya dahil pa niya piglalag si sa tuyang sticker kang Asintado sa radyo, tatibaad matunaw sa init. Yung manang gadan, oh, grabing init dyan. Pati sa Europe, anakol ng gadan dahil sa init. Heat wave na inaapod. Dyan man sa Middle East, nakantabay sa tuyang ngunya na pagkaga si Maricel Raquel. Good morning sa paborito kong parabarita, Sir Ed. Talaga ha, talaga lang. Shout out lang po sa mama ko sa Santo Niño Bula, si Mama Araceli Raquel, ang mga aki ko po dyan sa Sabang. Kumusta na lang? Be good girl sa mga aki ni Maricel Raquel. Okay. Si Alex Alexis, good morning. Sir Romeo Paco, good morning. Puno naman sa pag-asikaso, gabos ng mga paradangog ka na Asintado sa radyo. Good morning, sabi ni Romy Paco. Yan. Good morning, salamat po. Mga paraantabay ta amay. Dorin daw mabalik ulit si Ma'am Elizabeth Kennedy ano, sa Bicol. Siguro taon na naman ang bibilangon. Mapuro pasyarda kami diyan ni SMJO sa Las Vegas, Nevada. Tibaad lamang da manggana kami sa casino. Alas 4:11 na po ni pagka-morning. Oy, ang bagyo mantinido ang kusog ha. Ang bagyong si Bobby na papangaranan tang bagyong Inday, Lustay. Inday pag naglaog sa par. Kinurukuso na po ang Marianas Island saka ang Guam. Grabe ng distroso na makusugun ang bagyo. At yan, may update kita kayan. Palagunto ko ng report, halis sa luwas sa pagigan mga market updates, mga presyo kang barakalon.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramunta sa market update.
0: Dahan sa linya si Guapitong Roy Rannoco.
2: Asintado, live report.
3: Yes, guwapitong Ed Marina Pagaga, Marina Aga sa sa tuwing mga panantabay. Araw kaning aga, amay, ang kuyan ano, ang sa tuwing mga kababayan digdi sa merkado publiko, ang iba, pauruli na.
0: Tanong amay maguli.
3: Oo, amay sinda nag...
0: Tanong matanga sinda nag ano, tinda.
3: Dae, si mga nagsaud nin amay, mga alas tres nin aga, yao na sindaligdi aro ka ni pakuya na pauruli na so wago ko kita nga nakaulay na may kuyang palan may karihan digdi sa may porsyon kan karaman alas dos pa sana kaipuhan ka ngayong magbango na dawa ngayon nag kuyang pa nag pipikit-pikit ng mata mo kaipuhan ngayong magbango ka na tapos pag-arong nga ni kining hanap buhay na kuyan na ano ni karihan dapat nga dai kamo na mag-inom pag babanggi ta mga alas 9
0: obligado magbuhat
3: turog ka na
0: kasikaso
3: oo kay pon nga alas 9 mag kuyan ka na mag turog ka na mga alas 7 mapamanggi na mga duang oras ang pahiran-hiran, pwede na magturog. Ta kun na-experience na, nagtuma sinda niya pa din niya. Tapos pag dahil siya nakasaud, ta makulog sa payo. Makulog daw sa payo. Dahil ngayon kaya na magbangon kung mga 11 to 12 na. Maturog ka no ta kuyan nakainom aday kaya pirang oras na ng turog tapos mamata ka mapasiring ka sa merkado aday kaya an kuyan ano an ano pud gani ining pag matanin amay bueno digdi sa mga gulay an kuyan ngunyan dagsa man an ang kuyan ining saba batag na saba no talagang dagsa ta suugma may nagabot da nin duang truckload diyan sa may portion kan ano ni sa may tabok diyan sa may ay, sa may Mabulo ining C5 road diyan palang pinag didiriskarga ining mga hali duman sa Kuyampa, hali pang Dabaw, ang kuyan ano, ang mga batag na saba. So yun man ang pinagtitindalig di sa merkado publiko, kaya dagsa ko niyan ang batag kung may hinikalig di sa may itaas kan sa third floor, talagang gulpian batag. Ang kilo, 65 to 70 ang sarong kilo. Ining mga gulay ang mga maritatas, mga panghalo sa mga kuyan ano sa mga karne. Ining carrots may nag-preparationin na 120 ang sarong kilo, 70 ang patatas, ang ubak na medyo sabi kayan madali na dahil ka na maubak pag nag pa nagluto ko ngayon ng pag-aga. Ang presyo, kuya na, itong medyo may mga tartakras na. Ang sabi ko yan, may mga labot, ano, halagad pig re-recover paninda. Ang kilo kani 80. Tapos, ang kuyan, ang patatas, 60 ang sarong kilo. So, iyan ang kuyan, ano, mga ang sili, mahal ang sili ko niyan, nasa 500 ang sarong kilo. Pwede man magkuanin kuyan, nin perbag na mga gulay, digdi sa may hagyanan, sa may third floor kan sa may atubangan kan monumento ining uragon monument pasakat pag abot mo sa third floor ikwa kang mga kuyan diyan may tindahan in gulay kumpleto sinda ang kamatis nagmahal-mahal ngunyan ta sabi kan bihira kuya na pa ubos na pa tapos na ang burungahan kan kamatis igwa na naman na mga bagong nagtanom ang presyo kan kamatis ngunyan digdi sa merkado publiko may 120 ang sarong kilo ang sibulyas yung manggilaray din nagbabaguan presyo niya may 30, 25 ang 1/4. Ang bawang, 35 ang 1/4, 70 ang sarong kilo, ay sa, ang kabanga. Ang kuyan laya, may depende sa klase, may good, sabi ko yan, may medyo barbarato ang presyo nagpaparya sa kuyan sa bawang 35 and 1/4 70 ang kabanga kan laya digdi sa merkado publiko kan syudi dinaga so yun ang mga kuyan pangaipukan may nagsasabit pangaipukan sa tuyong mga kabayan digdi sa pangaral daw din ng pagkabuhay urog na si may mga karihan sa iba-ibang banwaan na digdi nagdadayo pag arog ka ning amay sa merkado publiko kan syudi dinaga maray na aga ki kuyan ano sa Lucky Star trading amay na amay nag-cha-cha-cha si Prisco nag-iindak urog na sa pag kaagang amay digdi sa may kuyan ano sa may ground floor kan merkado publiko kan Surinaga Marinaga sa tuyong mga parantabay si mga para tri-mobile na nagdadangog digdi sa Asintado Buenamano and ki June kagawad June Buela Buelia dyan sa Kamuning Kalabanga Palagos na nag-antabay sa Tuya. So ayan ang sa Tuya nga informasyon Roy Ranoco.
0: Salamat Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Alas 4:23 na po ng pagka-morning. Marinaga sa mga amay nagmarata, nag-aasikaso ng pamahawan sa oras na nita may klase, may trabaho. Marinaga dyan sa Iriga, nakantabay naman si Nympha Valeras Askew dyan sa La Medalia. Baka maamay ni mag-sumba, no? Good morning, Ma'am Nympha. Si Charlie Mariano, nakantabay na. Amo. Tagasari ka. Good morning man kay Danny Ramos. Nakantabi mo dyan sa Ragay. Ngunyan, sa mga amay nagmata, God bless po. Salamat kan sa indong perming pagtutok po sa muya. Ah. Oy, may bad news. May paglangkaw po at yan na alas 16 pagkaaga sa presyo kang gasolina, krudo sa kakerosene. Kaya nagingungan na kita magpakarga kasubang kita. Ang diesel, buton daang haros 350 kada kilo ang ilalangkaw. Kada kilo, kada litro. Ang gasolina saka diesel, igwaman yung paglangkaw. Nako na naman. Good morning, Kiani. Happy. Ang tabay naman ngunyan si Naida Rivero Salsar sa inyo sa dyan sa San Agustin Pili, si Elizabeth Nicole, si Lori Santa Maria sa London, si Nina Balderas Palmeda. Good morning, Marina Aga. Sa gabos niya itong mga amay na parantabay. Digdimang ka mo sa Bicol, sa Pilipinas o sa luwas kang Pilipinas. Abot ka mo ka Asintado Buena Mano.
4: Asintado Buena Mano.
0: Alas 4.25 na po ng pagka-morning. Aramong tandagdag na report na sa linya man si Larry Javier Bicolano.
4: Asintado Live Report.
0: Good morning.
5: Ed, Marina Aga. Nagkasundo na ang opisinas kan alkalde si Mangkansangunang Bayan na mag-numbra o mag-artila ng sarong grupo ni mga geodetic engineers na yuan matutok sa lehitimong linderos sa pagultanan kang kabanuan ng Kalabanga, kabanuan kang Bumbo na si Mansa Ciudad ng Naga. Yan ang pag-ako sa Asintado News ni Municipal Engineer Ramon Pabico pagkatapos na buhayon kansang gunang bayan sa pagining sarong resolusyon an isyo manung sa tunay na linderos o boundary kang Kalabanga sa banuang kang Bumbo na sinman kang Ciudad ng Naga. Inat kaya ang trabaho sa pagharap ng tunay na linderos kang banuaan itigtuka kansang gunang bayan sa opisina kang Municipal Engineer's Office sa paagining sarong resolusyon, alagad niya nagsayuma sa dahilan ang engineering office na kasintro ang trabaho sa lado ng infrastruktura maging yan sa edipisyo, tulay o kaya man sa tinampo. At hindi yan ipinasa sa opisina ka assessor's office fund na may kaparihong paninindugan sa sinambit na isyo. Kung kaya pinagmaray kansang gunang bayan asin opisina kan alkalde ni alkalde Philip Dumalasa na magtuka ning sarong grupo ni mga geodetic engineers na may bastanting kaaraman as mang kagamitan sa pagdeterminar ka mga tunay na linderos ning daga sa paguntalan sa mga pagturaid na pagsurusadili o kay mga properties. Kung na rin mabibilog ang pigasabing grupo ng mga engineers o geodetic engineers, may pang paliwanag ang opisina kan Hepe Cotibo dyan sa Banuan ng Kalabanga, Camarinesur. Yan ay din sa kuyang initial na informasyon sa Asintado Buenamano, Larry Javier Bicolano.
4: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano sa headlines kan mga bareta tangon niyan aldaw. Senador Rodante Marcoleta kay banan si dating Congressman Mike Defensor asin mga itong nagtaupa kang ayuda o kaya kontribusyon kay Marcoleta di inaristo na kasuod ma kan Philippine National Police. Hurot ni Marcoleta na magkaigwaning pagbaliwala kan sa iyang warrant of arrest o motion to quash dai pa pinag-aksyonan kang Sandigan Bay.

0: Nadarakop na may warrant of arrest na, nagkakahiri lang bigla. Ha? Nagkakahiri lang bigla. Pambihiran niya ako ini ay. Oh, di ba? Si Jinggoy, ako ngayon, na-attacking ngayon ako kang problema ko ngayon sa puso, sa high blood ko ngayon. Kaya itong maaresto na. Pero kung dahil pa na-aresto, dahil pa maning mati. Mga uragumpati. O, na mo. Sa irisin lang urambogon. O, di ba? Ngayon yan, si Marco Letang sa Roma na butogon man, paka-aristo, ay, makukulog yan daghan ko. Baka nga may hilang ako sa puso. Halangkaw niya ang BP ko. Dahil muna ako pag-ilaog niya dyan sa kulungan, sa payatas, sa jail. Digdi mo na ako sa ospital. Nagkakahiri lang pag nagkakadar ako pa daw, nagkaka-arestar. Pambira. Kawasa, grabe magkamaling milyon-milyon. Mga politiko ta, mga paslo sa kwarta, sa totoo lang. O, oh, diba? Nagirumduman ko lukod kayo si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo kan magkaigwang kaso man, ha? I-arestar na siya, ikukulong. Ay, mapa-hospital arrest lang ako ta. Grabe ngayang hilang ko. Igubaganing brace niya digdi sa liog. Pero pag mayo sumidya, hinahali man niya. Ta, drama sa naman to. Pambira niya ako niya. Iba talaga ang batas sa mga mayaman. Iba ang batas sa mga pobre. Para dyan, babalikan tayo iba pa mga headlines sa mga barata. Si Riman, ang update sa impeachment trial kasunod ba? Kay Vice President Sara Duterte. Mainit po tulos ang pagpuon ka ng impeachment trial. Babalikan tayo ang oras dyan pagkatapos kani.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices!

0: dito na sa pinakamura, pinakamabilis at de kalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan Pili Kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Levakasaras ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Tabang oras ngayon, alas 4:37 na po.
3: Asintado, buena mano.
4: Good morning sa mga amay nakaantabay sa tuya ngunyan sa buong mundo. Nakaantabay sa tuya si Nina Balderas, Palmeda, si Jocelyn Taduran dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Good morning, Jocelyn. Kumusta mga OFW ta, mga makabagong bayani na nagsasakripisyo, grabing kapagalan, grabe ang homesick para lang sa puturo kang pamilya. Good morning kay Armando Quinto Pontejos, nakantabay naman dyan sa Doña Clara Village sa Concepcion Pequeña, si Joy Oxales Tubog. Shout out po dito sa Bahrain. Uy, nasa Bahrain pa lang si Joy. Pabati sa anak ko na happy 18th birthday, si Rose Sapnay from San Felipe, Naga City. Thank you, Sir Idol. Sabi niya, Rose Sapnay, happy birthday. Ay, ka-18th birthday niyong yan. Dibu. Hali isa sa imong nanay na naghihirap sa abroad. Nagsusumikap si Joy Oxales Tubog. Kaya mga aki ka mga OFW dahil magsasamuang ning kwarta, no? Tamasakit maghanap ning kwarta sa abroad paguna nindo. Baksyo mga Olivers, Josephine Barbara Andes sa Casibico Dulong, nakaantabay naman niya na amay na pagkaaga. Dasali niya si Melvin Machado sa dagdag na report.
3: Asintado, live report.
4: Good morning.
5: Hi, good morning Tabi Ed. Maray na pagkaaga sa gabas siya itong mga parantabay. Lifted na itong suspension kang gobyerno probinsyal kang Camarines Norte matapos na i-suspend kasudma ang bilog na klase kang mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa nasabit ng probinsya. Kasudma, nagpaluwas kirare kang sa indang advisory si Governor Dong Padilla kang probinsya kang Camarines Norte asin pinaghahali na ang suspension sa nasabit ng mga eskwelahan. Ang nasabit ng suspension may koneksyon sa naglakop na garo huma o threat sa mga eskwelahan sa nasabit ng probinsya. 12 ng mga eskwelahan ang naunambitan kung sa endo man sa tono na kang naglakop na surat o statement sa social media na maagibon ng kariribukan sa nasabit ng mga eskwelang kaya pinagsuspender kasuna. May mga nataramon sa Islam duman sa nasabit ng statement. Kung kaya napiritan man ang Muslim community sa nasabit ng probinsya na magpaluwas man kang sa indang pahayag. Higot man inin pinahimutikan ni Manny Pamanay ang presidente kang Muslim community sa probinsya kang Camarines Norte na maayo subot silang pag-aaram sa nasabit ng statement, higot din ang kinukundinar kasabay kang sa endang pagsisiguro kang sa endang kooperasyon sa mga otoridad sa anuman na ginigibong investigasyon. Kasabay kang pag lift kang nasa bitang suspension, yung man ang pagpapatanid sa mga residentes na maging marigmat sa sitwasyon, mientras na mga otoridad ginigibong man ang magkakanigong investigasyon sa nasa bitang issue dyan sa probinsya kang Camarines Norte. So tabi ay din sa akong follow-up, sa masunod ang statement mga Philippine National Police kung ano ang sinang nahiling na motibo as in si isay na persona o grupo ang nasa likod kang nasa bitang pananakot na nagresulta sa pagsuspender kang klase kasunma sa bilog na probinsya kang Camarines Norte. So tabi ay din sa akong nalilag na impormasyon at pasalamatan ko lang ang 9th Infantry Division Philippine Army, pati naman ang Southern Luzon Command, kasumatabi, nag-receive kita ng award duman sa Lucena City, sa Camp Nakar, sa Southern Luzon Command, sa pag ni Southern Luzon Commander, Major General Cirilo Balaoro Jr., ang Solcom Commander na kasakop rin sa 9th Infantry Division Philippine Army as in sa may Katagalugan. Kita si Halidig sa 9th ID, igwaman duman sa Katagalugan, sa print media as in iba pang stakeholders na sa Monday flag raising ceremony ay ayaw katakasurba duman sa Southern Luzon Command. Nag-receive kang pinagtawaman na recognition sa tuwaman na kontribusyon duman sa endang magiting news sa mga barataman sa lado kang Philippine Army. Pag-recognize man siya sa itong effort patapos sa mag-itap na makatabang sa nasabit ng sa paagang media. Kaya salamat man din sa 9th Infantry Division Philippine Army sa pagtugot, pag-recognize sa satuya sa tong effort man ng makaheras kang satuya man na kadikit lang natabang sa lado kang ahensya kang gobyerno, particularmente sa Philippine Army. Kaya salamat kay Major Frank Roldan, kay sa Division Commander sa kanga 9th ID. So, tabi ay, din sa kong naglagay na impormasyon, ay lamay na pag-aaga. Melvin Machado, Asintado News.
3: Asintado, live report.
4: Salamat, Melvin Machado. Congratulations. Ako kadakol ako mga award na Rogel Hari sa military, ano? Kaintong panahon na kainitan na gayo kang mga problema sa insurgency digdi sa probinsya ng Camarines Sur sa Kabicolan. Alas 4.48 na po ng pagka-morning. Ibang headlines yung mga barata ang unya na pagkaldaw sa lado lokal. 11 mga empleyado kang City Hall nag-positive sa drug test. Sabi ni Mayor Lenny Robredo, an iba digdi permanent employee, an iba job order, an iba casual. Ano ang magiging desisyon digdi kang City Hall sa mga empleyado nagpositibong nagagamit ng droga o shabu? Pabihiray. At yan po ang details kayo ng tabayanan. Palagot ako ng report. Hali si Kirik Margi Vara.
3: Asintado, live report.
4: Hi, Dick Mar.
6: Good morning, Sir Ed. Sa gabos, pa rin na pagkaaga. Sa tuyang pina-follow up po niyan, Sir Ed, na bareta, dyan sa Tinambak, itong election protest na pigpaluwas o tig apila ni kang kampo ni kang kumandidatong alkalde dyan sa Tinambak na si Ruby Toy, inapila ang naging desisyon kan Regional Trial Court, Sir Ed. Sabi nga ni kayan, never say die. Para sa kampo ni Toy,
4: tuloy ang laban.
6: Tuloy da ang laban. Ta ang election protest na sa indang pinagsuunad laban si elected mayor Bobit Prades na ipigbasura kan RTC Branch 63 diyan sa Calabanga, Camarines Sur sa sala ni Judge Glenda Gumba Almilo. magigirumduman bagay Sir Ed na naibasura na kan korte ang protesta ni Tuy, makaliis na sabi kan court na napatunayan inda, napatunayan kan korte na si Alcalde Bobet Prades ang tunay na pighalal kan mga elektorado dyan sa Tinambak. Kaya ang hapot na lang nunyan dyan sa mga Tinambak, taga Tinambak, kung tama pa baga ini o dapat nang ipundo na tanganing makapag focus naman si Mayor Bobet Prades sa iyang trabaho dyan sa Tinambak. Na syempre nakulang abala ni Sir Ed once na mag sunad ning election protest ang oras, ang syempre ang kway may kwartang na sasayang, ang oras na dapat ko sa trabaho na bilang alcalde nakafocus na Sir Ed. Kaya bahala na mga taga-Tinambak kung ano ang basa ninda kaning nangyayari dyan sa sindang banwaan, Sir Ed. Kala ko tapos na, kundi ngunyan, dagus pa pala, never say die sa kampo ni Tuy, Sir Ed. Kaya parehas man ni katunta libanan baga na election protest man, na pigano man ni dating mayor dyan sa Alibanan na Sir Ed. So yan ang ipina-follow up ko dyan sa Tinambak. Ano man ang masasabi kanini ni Mayor Bobet Prades na dahil pa palang tapos ang sa iyang akala niya at tapos na na nakapag-desisyon na ang RTC. Kundi ngunyan, dagos pa para sa kampo ni Ruby Tuy ang nagkandidatong mayor dyan sa Tinambak, Sir Ed. Siyan mo na ang dagdag na impormasyon sa tuwing follow up diyan sa Tinambak. Rick Margibara reporting.
3: Asintado live report.
4: Salamat Rick Margibara, alas 4:47 na po. Good morning kay Hill Briones. Sa katabay naman sa gabos na nagdadaog sa program Asintado sa radyo, Sir Ed pabati naman po pamilya Briones. Si Hill sa Taririk Minalabak kasi sa mga paradaog sa muyang barangay sa sa Minalabak sa Taririk. Dakol, paradangog sa imong programa. Salamat po. Thank you man sa Hillbrion sa kasi mga parantabay ito dyan. Si Ma'am Vicky Dulong, si Josephine Barbara Andesa kasi Agdoro Apolline. Kantabi naman sa kasi, uy, good morning, Chris. How's your morning? Nagaluto ng pamahawan sigurado ta may eskwela mga aki. Saka may laog sa trabaho. Digdig kita mga tugang sa update sa nangyaring impeachment trial kasuod ba. Ha? Primerong aldaw kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Naging mainit tulos ang diskusyon. Ha? Naging mainit tulos ang diskusyon din huli sa kinontra ni Senador Alan Peter Cayetano sa kantugang niyang si Pia Cayetano ang kahurutan kan mayoriya na gibuhon presiding officer sa impeachment trial ang sa tuyang kababayan na Bicolanong si Chis Escudero. Mainit ang tulos ha, napun pa lang. Talagang ini si Cayetano, dahil natutunawan pa sa gudsangon yan. Feeling niya Senate President pagyaray siya. Itong obsessed na maray sa pagiging Senate President. Kinukontra ninda ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Chis Escudero, taaram ninda si Senate President Sherwin Gatchelan, bakong abogado. So, kaya sa nindang burbalintungon, taday kulang paman sa eksperyensya, bako pating abogado si Gatchelan, kaya kinuntra. Pero, dahil po na naig ang kahurutan ni St. Peter Cayetano na dahil mangyari, talagang nailihir si Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial. Okay? At yan po, madadalan doon kayo ng diskusyon. Ha? Matindi. Mainit tulos sa primerong trial. And sa party man po kan prosecution, ang sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, dapat manimbag ang vice presidente sa apat na articles of impeachment na pinagsangat ninda. Tainigabos bakong base sa haka-haka kundi suportado ning kadakol na mga ebidensya, bakong base sa chismis kundi talagang iguanin mga testigo na mapatunay kan sa damang akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. ansalado man kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte, pigdadawog ko itong pahayag kan abogado niyang si Attorney Sison, itong babae. Pahayag man niya kuning laman ang pahayag kayo ni. Taan sabi niya, ano nga yata i-impeach ang Vice President? Samantalang ang Vice President niya binutok ang 32 million ng mga Pilipinos. Ha? Harayuon mo naman rin. Abogado, ano ba yan? 32 million daman nagburuto kay Sara Duterte tapos i-impeach da, patalsikon sa pwesto kayong mga congressmen na mas dakula pa ni da ang buto ni Sara Duterte sa mga congressmen. Eh, siyempre dakula. Tao, buong Pilipinas, bagayan. Ang mga congressmen, distrito sa naman. Kapalpal man niya ako abogadong ini eh. Ay abogaga. Ha? Yan ang sa iyang mayor na ano. Sa kanahiling ko, technicality giraray ang maniubra kan defense panel, kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Tano, nasabi ni kasasudma kan abogado ni Sara Duterte, si Attorney Sison, na ang ginibo da ang hearing sa Kongreso, itong Justice Committee, mini-trial na. Nasaro da ang pagbalga sa konstitusyon ng mga palusot yan. Ano? Ako nagdadalan ako katong sa Justice Committee, pati itong sa Quadcom, tinutukan ko yan maghapon-hapon hanggang banggi. Maning ginibo doon mini-trial, kundi ito, diretso kan Kongreso, na mag-imbestigar bago mag-tipo ng ebidensya, bago magsaangat din impeachment kontra sa Vice Presidente. Ano ang sabi ni Congresswoman Listro? Ngunyan lang ngayon, nagkaigwa ning Vice Presidente na may kinaulay na killer para gadanon ang Presidente kang Pilipinas. Ngunyan lang sa history kang Pilipinas. But hindi po si mga opening statement ni Congresswoman Jerbil Ruistro. Daugunta po ang usayang opening statement kasudba sa impeachment trial. Party lang po inaitahalabaong kaya 17 minutes. Party lang po inipapadawugta.
7: That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika.
4: Yan po, party lang yan ha. Saro pa sa sinabi ni Congresswoman Jelbe Luistro, ang lead prosecutor. Kung ang saro ngayon barangay official, barangay kagawad, barangay captain, nakamalgastar ning pundo, perang ribo sa naman, kulong. Kung ang sarong teacher, arog naman sa katanduan, is nakapagmalgastar ning 5,000 pesos, kulong. 11 anyos na nakulong. Ano ngayon tada'y panimbago ng Vice Presidente? Billion-billion na taxpayers money ang sinasabi nindang pinagmalgastar daakang Vice Presidente. Mapapatunayan niya sa trial pag nagtistigo po ang Commission on Audit. Kasudma ay sa atyan pa lang po mapresentar ning ebidensya ang inot pong tutukaron itong threat o huma sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos Seriman kay dating Speaker Martin Romualdez. Huma sa buhay. Ini ang inot na tutukaron. As in, magiging testigo at siya na hapon sa impeachment trial, mga taga-NBI na nag-imbestigar kan sinambit ng issue na pagpagadaan kay Presidente Bongbong Marcos ka First Lady sa kasidating Speaker kang Kongreso. Kung nalilingaw po kamo kung ano ining issue duman sa nalilingaw, ipagiramdum ta lang po. Ini po ang panahon na nag-meltdown ang Vice Presidente. Nawara sa kanyang sarili, ika nga. Duman sa laog kang Kongreso, inakupar niya sa opisina ni Pulong Duterte, banggi, pinalsukan siya ng kuryente duman, tabawal man magturog duman eh. Kundi, saro sa pinag-aalburuto niya kayo ta, pinagkulong si Zulayka Lopez, ang sa iyang tauhan, pagkatapos na makontemp. Daugon po nindo kung paano mag-threat ang Vice Presidente, inot ang pagmumuda ng put, a PI na lang, PI, sa kapag-threat niya sa buhay kang Presidente.
8: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes.
4: Iyan po. Ang inot na tutukaroon at yan, mga taga-NBI ang mga testigo, asin sasabihon nindang iyan bakong edited na video, bakong AI. Talagang totoo, asin nadalan yan kang buong Pilipinas, buong mundo na nag-threat ang Vice Presidente kang Pilipinas. Ano po ang inot na depensa diyan kang mga abogado ni Vice President Sara Duterte? Ha? Iyan daaparte siya naman kang freedom of speech sa kayang daa, expression sa naman daa, pambiro. Eh di, ano itong nagtaram-taram ka itong panahon ni Digong? Yan niya si Digong, binibiniadan ko na yung taong ipagadan, nagbayad niya ako 50 million. O pinaresto magkakulong. O, ngon yan, ano ini? Parte lang kang freedom of expression niyan. Pambihira. Anyway, enta po ang trial kayo na tiyan hapon. Isasalang mga taga-NBI para linawon ang isyong yan. Ano kaya ang magiging outcome kani? Kaya may nakatuto kami hindi pagkakahapon. Tanganing maestro yas hindi ang mga pangyari maipabareta ta kung ano ang base mismo sa mga pangyari duman sa impeachment trial. Ang sabi ni Congresswoman Jerby Luistro, ngunyan lang nagkaiguan ng Presidente ang Pilipinas na may kaulay na killer na mapagadan sa Presidente. Ta sobrang niya ang pagkagigil na makatukaw na si Vice President Sara bilang Presidente kang Pilipinas. Nako. Harayoon sa opening statement itong mga abogado ni Sara Duterte. Ano? Itong mga abogado niya, garo nagbasa ng script, garo nagli-lecture. Tapos sarala pa. Ang issue na, si Sara Duterte, binuto na akang 32 million. So what? Bako daw ang 32 million nito, nagbabarasol na ngunyan. Dahilan sa rinaot ang tiwala kan mga Pilipino sa Vice Presidente. Anyway, ano kaya maging outcome kan trial na ni? Baantabayanan tayan, ta siguro mga 5 bulan yan bago matapos. Antabayanan po ang details kan mga baratang yan. Sa sarayong pagbabareta, alas 5 sa gundang alas 6:30, ngunyan sa Daylang Mahaloy. Baparang na kita sa programang Asintado Buena Mano.
3: Asintado Buena Mano.
4: Good morning kay Evelyn Asol, kay Takahashi May, si Alan Ricaport Martinez, sa kaiba pang nakatutok po niyan. Sa control, kay Banin Tas Titer de Verde, Jose Herman Amay, ang mga OG titahari sa CSPC Nabwa. Sa pangalan ng Kristo, mga amay na parantabay, salamat po na maray sa endo. God bless. Mga nakatutok sa tuya amay na paggaga, digdi sa asintado, buena mano. Ilimang po sa inyong amigo, si Ed Bandol, Diyos mabalos po. Kasi ng mga tabay, ang tabay ng po ang mga barata sa Daylang Mahaloy.
3: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
9: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
10: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
11: No approved therapeutic claims.
12: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
13: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
12: Ha? Saan man?
13: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
12: Saan ba yan, Gum?
13: Sa Papatantan Apartil, Gum.
12: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
13: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
14: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
15: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
16: Ang motorista, na-experience ko sa daan. Kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
17: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
18: Aray!
11: Abang kulog kang hita ko.
18: Taba-volleyball mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kay abaga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo today ka baga na enroll.
11: Ma, di ka magparadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagba-volleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nangani, makakuha ko in scholarship.
18: Ay iyo, maray dyan. Tahaba ba sa naang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang ang kukuanon mong kurso?
11: Balak ko makakuha ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kaipon yun na maestro. Dako lang sa DepEd kundi pati sa luwas ang nasyon.
18: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo. Piglabahan ko na sa kasisan doon mong nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
19: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
20: NCF, Affordable Quality Education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
21: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
22: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
23: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop. Clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano. Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka. Easy.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 5.11 na ni pagkaaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol, inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
1: Marinaga mga tunggang Aldao na Martes ngunyan, Petsa 7 na kita kan bulan na Hulyo 2026. Sa gari po, kami ang sendo mga amay na parbarita.
2: Di po si RSA.
1: Yan po si Ed Bandol, kaya man mga reporters, mahatod sendo kan mga darkulang barita lokal, national, as in international. Pati naman sa karawat ngunyan Aldao.
3: Asintado,
1: headline. Head out sa headlines, ito mga barita ngunyan Aldao. Sa barata lokal, 11 mga empleyado kang City Hall nagpositibo sa drug test. Mayor Lenny Robredo pinagpaplanong palayason sa trabaho ang sinambitang mga empleyado.
2: Sa iba pang headlines kan mga barata sa Ladrocal, Provincial Director kan PNP sa Kamara ng Sur formal na nag-asumir sa pwesto kasuod ma.
1: Mga kontraktor sa Bicol, nag-aagra ngayon yan. Dinulita, pinaglalagdo ang bidding kang regional office sa mga road projects. Igwang 1.9 billion na road projects. Saro sana ang project na ni Kaya Kalakul anday nag-qualify.
2: Yandras tanto, Bicol River Esplanade o saro sa tinampong masumpay hari sa diversion pasiring sa Almeda Mabulo Bypass Road. Tulay na lang ang kulang, susog ki Congressman Nelson Ligason.
1: Congressman Arne Pentebella, tinuyaw ang mga black propaganda na subot pinagigibukan sa rong politiko ni sa Camarines Sur na nagbabayad pa ding milyon-milyon sa social media para manraot lang kansi mga kalaban sa politika.
3: Asintado, asintado.
2: Headlines ka mga bareta sa Lado National, Legal Counsel na si Attorney Michael o Legal Counsel kan depensa na si Attorney Michael Pua mayong problema kay Senador Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Primerong aldaw kan impeachment trial kasun ma, nagkaigwatulos ng pagkainitan. Sinda dating Senate President Cayetano, Senador Lacson, pati naman si Sherwin Gatchalian, ang bagong Senate President, pagiging presiding officer de Escudero, kinontra kan magtugang na Cayetano.
2: Atras tanto sa kinabanin karawat, Gilas Pilipinas, rinunot kan Australia sa FIBA qualifying tournament.
1: Yan ang headlines ng mga barata ngunyan, inutuntaan na barata sa Lado National. Nagkaigwa kasudma ning kilos protesta duman sa atubangan kansinado ang makabayang black as in iba pang mga militanteng grupo kasabay kansindang pagkurahaw na dapat manimbag si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon kontra sa iya. Pinangapudan kan sinambitang grupong makabayan na dapat mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte asin panimbagon siya sa mga aligasyon na subot korupsyon sa gobyerno. Ang grupo ang nagkukurahaw na dapat daa ang Vice Presidente talagang mapatalsik ini as in dahil natawanan ng poder na makapot ng pwesto sa gobyerno. Yan inulit na pinagraot kayo ang tiwala kan mga namanwa ang Pilipino na nagburoto sa iya kanang telikod na presidential election. Konsay nang gana si Vice President Sara Duterte sa dakulang butong 32 million. Sinabi kan sinambit ng grupo na dapat ang mga akusasyon lalo na an sa korupsyon ang dapat panimbagan kang Vice Presidente. Ninhulita iyan ang nakataya iyo ang kwarta kan gobyerno o yung party kan pahayag ni Lisa Masa ang Presidente kang makabayan.

0: Sa iba pang mga nagbabago mga bareta sa lado nasyonal, ang primerong aldaw kan Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bako subot maparapit sa konsisay ang manggagana o kaya man o nanggagana o nadaog kundi ang importante nag-arangkada na ang proseso. Sinabi ini ang bagay na ipinahayag ni dating Congressman Ace Barbers. Kadakol o sinabi ni Barbers, kadakol ang nagkukuriyat ng mga espekulasyon na dahil madadagusan ng impeachment trial. Tinawan doon man ni Barbers na ang desisyon kan Senate Impeachment Court na ibalik ang kahon gikan sa BIR dahil man nagpapara sa importansya kan ebidensya na gagamiton tanganing patunayan ang subot unexplained wealth kan Vice Presidente. Sinabi pa ni Barbers, pwedeng ipresentar kan prosecution ang mga dokumento sa hali sa BIR sa tamang panahon. Idinagdag pa kan dating congressman na ipagpapadagos kan prosecution ang paglalatag nin iba pa mga ebidensya sa pag-abante kan nasambit ng trial.
1: Sa barata sa lado lokal, duang persona dakop sa ginibong by-bust operation kan mga pulis na laog kan siyudad din Naga. Ang detalye sa halik kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report!
3: Duha na naman na persona ang dakop kan mga pulis sa pig-sagibong by-bust operation. Kasog maalas sa 3:54 nina pagkahapon na. Sa zona 4 LBC compound barangay Sabang syudad ni Naga ang mga suspek pinagbistong Sinda Pridi 49 anyos ang edad residente kan nasa bitan ng lugar asin Rox 39 anyos ang edad kan zona 4 LBC compound barangay Sabang syudad ni Naga mga baguhan sa paggamit kan droga. Yaon na ngunyan na ang mga suspek sa custodia kan Police Station 1 ang operasyon na pinanginutan kan CIU asin PDIA Regional Office 5 na kumpiskar sa mga suspek ang tulong pedasong transparent plastic sachet na may laog pinagtutubdan na shabu na may timbang sarong gramo. May kantidad 6,800 pesos asin ang pinaggamit sa pagbakal. 500 pesos parte sa nasubot ini kan kampanya kan bagong city director kan Naga City Police Office na puhun ang nagdadakol na transaksyonan ni droga sa laog kan syudad ni Naga. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado live report.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, ipinagsugo kasudma sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte ni Presiding Officer Chis Escudero na ibalik sa BIR ang sinasabing BIR box na naglalaman subot kan na mga income tax return ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na day pa man ini namarkahan bilang ebidensya kung kaya bako pa ini nasa kustudya kang Senado. Kung kaya kinakaipuan mo na ining ibalik sa BIR asin masubina na sana ang impeachment court kung kinakaipuhan na ang sinambitang kahon na naglalamon sa laban subot kan mga ebidensya manungod sa mga buwis na pinagbayadan ni Vice President Sara Duterte asin kansayang agom na si Man Scarpio. Sinabi pa man ni Escudero na ang box na ini dai namarkahan bilang ebidensya kaya ito magkaigwang pre-trial kung kaya mayo nagdiding kustudya ang Senado sa panahon kasudma kung kaya pinapabalik ini sa BIR. Uyang pahayag na yan ni Chis Escudero.
4: This box was turned over to the Senate as part of the documents including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia legis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. Each chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take. If a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come.
1: Mientras tanto ay pinagpahayag man kan tagapagtaram kang prosecution panel na si dating Congressman Ace Barbers na may maning problema kung ibalik ini sa BIR. Inulita, pwede man ini isub pinagiraray as in mahagad pa sinda din dagdag na mga ebidensya. Bako lang ang income tax return kundi iba pang mga dokumento sa BIR na magpapatunay kan mga sinasabing yaman ni Vice President Sara Duterte o yung pahayag ni dating Congressman Ace Barber.
5: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box, but this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito, because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon ay nandyan lang yan, no? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure, no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent.

0: Talikantari ba pa mga barayta sa Lado Nacional, enot na isasalang kan-house prosecution panel sa pagdangog o sa pag sa trial ni Vice President Sara Duterte ang Article 4 o ang paggumakan Vice Presidente kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa hearing kasuudma, sinabi ni House Prosecutor Asinman Akbayan Partidist Congressman Shell Jokno na sunod na isasalang ang Articles of o ang Article 1 o ang primerong o ang subot sa lang paggamit kan confidential funds. Nasusundan kan Article 3 o ang subot bribery sa mga opisyal kan DepEd asin ang pinakahuri yon Article 2 o ang subot da maipaliwanag na yaman kan Vice Presidente. Sinabi ni Senator Judge Francis Escudero, ang presiding officer kan trial, tinawanin diretsos kan pre-trial order and prosecution na maglatag kung paano ninda ipipresentar ang mga aligasyon. Tutugutan man subot ang depensa na gibuhon ini. Nagpaluwas naman ang Senate Impeachment Court ni Supina para kinda Attorney Jeremy Lotok, Regional Director kan NBI, asin man John Mark Kalilong, Senior Agent kan NBI.
1: Sa Barreta, sa Lado Lokal, aksidente na naman sa Tinampo. Dump truck as in minivan nagbanggaan sa Maharlika Highway sa San Fernando. Aramunta report, halimang Kirik Margi Vara.
2: Asintado, live report.
3: Naging pasakitan para sa mga rescuers kan MDR Arimo San Fernando ang naging pag-rescue sa driver kan L300 van na naiunaipit sa iyang pigmamaneong sasakyan. Makalis na mangyari ang aksidente kung sain nakasalpukan kaini ang sarong dump truck pasado alas 12 ninutukan sudma Hulyo 6, 2026 kan mag-head-on collision ang minivan asin dump truck sa Maharlika Highway sakop kan Barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur. Sigun sa inisyal na impormasyon, pasiring sa Milaor ang minivan kan biglang makalaog sa linya kaini ang kasabatan na dump truck kung kaya makusog na nagbangga ng duwang bihikulo sa kusog kan impact. Nagkayuropi ang inutan na parte kan salit na sasakyan kaya naipit sa laog kan unaipit ang driver kan minivan kaya kinaipuhanin mga kagamitan o mga equipment sa pag-rescue. Hulit na naging masakit para sa mga rescuers ang paghali sa driver sa laog kan sasakyan na pirang minutong naghaloy bago dagos ng naidara sa ospital. Mientras tanto, nagsapuumanin mga lugad asin mga gasgas ang duwa pang kaibaan kaini nalunad kan minivan. Sa parte man kan dump truck, mayo man nairido sa sakay kaini. Padagos ang investigasyon ko niyan, asin hinalad pa ang opisyal na detalye, manungod sa kung ano ang rason kan aksidente, asin ang kamugtakan ko niyan kan mga biktima na lunad kan minivan. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado, live report!
1: Sa impeachment trial kasudma, ipinahayag kan abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison na mayo daaning supisyenteng mga ebidensya ang prosecution tanganing magdudo sa Vice Presidente. Asin ang ginibo sa buot kang prosecution sa wrong fishing expedition, asin paano-paano sa buot nin pag-aboso sa discretion ang ginibo kang prosecution. Sinabi ni Attorney Sheila Sison na gusto talaga kang prosekusyon na mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Dawa na nga idaamayo manin mga sufficienting ebidensya yung pinagsumitir kan mag-submit kang articles of impeachment duman sa Kongreso. Sinabi pa man niya na nagkaigwadaan ng mini-trial ang House Committee on Justice na kung sa'y nagkaigwadaan ng mahiwasan na fishing expedition o buot sabihon sige sana ang kahihiring na mayo mandaan ng ebidensya da ang nakukuha. Uyang pahayag na yan ni Attorney Sheila Sison ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte kasudma.
4: The lead prosecutor in this case described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. That nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026.
1: Mientras tanto, pinagpayag bang kaabogado ni Sara Duterte na subuot ang ubhit

0: Sog na rapado ni Duros, asin mga pag-uuran, ngunya na si Mana. Matatandaan kasudma, liwat na si Iripan, si Bavi, sa distansyang 2,300 kilometers. Sirangan kan Luzon, daraan kusog kan Duros na maabot sa 215 kilometers kada oras, asin na nagbubugso na maabot sa 265 kilometers per hour. Nagiro ini pa west-northwest sa likas na 15 kilometers, palaog sa Philippine Area of Responsibility. Sa oras na maglog na sa PAR, o Philippine Area of Responsibility ang bagyo, masentro ini duman sa Batanes Area. Ngayon, trasantong mapauran man sa western section kan nasyon ang habagat, ang Metro Manila asin natatadang parte kan nasyon, magiging marairahay ang kamugtakan kan panahon.
1: Oratyan, babalikan ta ang barata. Senador Marcolita, asin dating Congressman Mike Defensor, pinusasa na kasod ba? Asin ikinulong dahilan sa kasong plunder. Bantang sa iba pang barata at tiyan sa samuyang pagbabalik. And bainitan na diskusyon sa Senate impeachment trial. Dinda Senador Cayetano asin man Senador Gatchalian. Kontra si Cayetano na maging presiding officer ang Bicolanong si Chis Escudero sa impeachment trial. Oratyan ang details kayaan sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
3: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
6: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
7: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
6: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
5: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
6: Huh? Yuda, nene?
7: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
8: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
6: Di madumana ako.
7: Masain ka na, Nonoy.
6: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
9: Sa mga nagbabiyahe o pasirin sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga 2PITX. Pag alas 3,

0: Fit and 2 by 1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: Dekalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tamang oras ko niyan, alas 5.38 na. Ganyan sa iba pang details kang barata sa Lado Nasyonal, inaristar na kasudma si Senador Rodante Marcoleta pagkatapos na magpasiring siya duman sa Sandigan Bayan para atubangon an sa iyang kasong plunder na mayo nin piyansa. Inikatakod kang subot pagdain niya pagdeklara kang 75 million pesos na campaign donation. Pinagsugo kang Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aristo kay Marcoleta asin man kay banan sa pinag-aristar sinda dating Congressman Mike Defensor asin anduang negosyanteng sinda Aristotel Viray sin Joseph Espiritu na iyon nagtao kang milyon-milyon na kwarta kay Marcoleta. Amay na nagduman si Marcoleta Sandigan Bayan para magsangat kan sa iyang motion to suspend proceedings asin motion to quash kan warrant of arrest asin na tangani da ang dai siya maaresto alagad na taraka si Marcoleta kan maaraman niyang Biyernes papalan nabanggi igwanang pirmadong warrant of arrest kontra sa iya kung kaya siya pinag-arestar tulos kan mga awtoridad. Sinabi ni Senador Marcoleta na dai siya matago aatubangon da niya ang kaso na sa iyang pinag-aatubangon yan. Dahilan ta sigun sa iya, mayo man da siyang kasalan. Uy, ang pahayag na yan ni Marcoleta kasudma sa pagkatapos na siya aristaron kan mga autoridad. Bentas tanto yung pinagpahayag man kan Sandigan Bayan na talagang amay o Biyernes pambanggi, hamana ang warrant of arrest kung kaya kan magduman si Marcoleta na magkaguaning motion to quash kang warrant, inihuri na uyang pahayag na yan mismo kan Associate Justice kan 3rd Division kan Sandigan Bayan na si Justice today, Carl Miranda.
6: Today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dison Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyon Viray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists.
7: non-negotiable qualities ang gusto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa masunod na HEPEC and Armed Forces of the Philippines. Iniang bagay na ipinahayag kasuudma ni Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Inikasunod man kanakatalaan na pagtatapos na kana termino ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa maabot na July 21 ngunyan na taon sa press briefing na ginibod man sa Presidential Communications Office sa kaso udma ipigboyagyag ni Attorney Claire Castro na bako na daay pa nakakaabot sa iya ang mga listahan kan posible o pwedeng magsalida kay Bronner bilang AFP Chief of Staff. Sinabi pa kan press officer pipira pa sana sa mga kalidad kan happy kan Armed Forces of the Philippines ang maot ni Presidente Marcos ang mapagkakatiwalaan makabayan na sinman makajus na matatandaan nagtukaw sa pwesto si Bronner bilang top military official kanayin sa puon pa kan July 21, 2023. Ang pagtatapos sa ini nakabasis sa batas na 3-year fixed term para sa key military officials. Ang presidente Yuman ang nagsiserbing commander-in-chief kan AFP asin mapili kan masunod na AFP chief of staff.
5: Iba pang barata sa lado lokal, bagong mobile clinic kan lokal na gobyerno kang Naga, magagamit sa mas marka sa sinabot ang komunidad na libreng serbisyo sa salud. Ang detalye sa halik kay Joel Solino.
8: Asintado, live report!
9: Merong unit ng bagong six-wheeler Hino Traka na mobile clinic. Ang ipipresentar kang

Ito. Sigon kay Mayor Lenny Robredo, ang mobile clinic na nasa Bit specialized vehicle na may medical equipments na siring kang X-ray, ultrasound and mini laboratory. Nagagamit doon kang City Health Office sa pag-providing mas maiwasas inaccessible face-to-face and delivering healthcare services or nasa hararayong areas kang syudad. Pinakaipuan sa naning trained medical crew, medtech as in doktor na idedesignar sa nasambit na mobile clinic. Katawan ang mga o magiging katuwang ban ang mga barangay health worker mobile ang sarong mobile health clinic makakapagkaupan ning cost saving benefits para man sa healthcare system urog na sa early patient care initiation o incision amay man na maaraman ang pasyente ang mga posibleng hilang asing komplikasyon dangan malilimitaran ang emergency room visit o kaya man ang hospital admission. Ang mobile clinic iwan isa din rin genset as in water tank para masasupply ng malinig na tubig na magagamit kang clinic sa paglibot kay ni sa mga komunidad. Para sa Sintali News, Joel Sugina.

0: Sa iba pa niya itong mga baratangon yan, barata pa sa lado lokal. Dagkainitan kasod ba sa primerong Aldaucan impeachment trial? Sinda Senador Alan Peter Cayetano, Senador o Senate President Sherwin Gatchalian, sharing man si Senador Lacson, ini sa issue kan paggibok bilang presiding officer kang Senado sa impeachment trial sa Bicolanong si Senador Chis Escudero. Pagkatapos na mabukasan ang issue, enterong nagkalintar si dating Senate President Alan Peter Cayetano, as in kinontra kaini ang plano na gibuhon na presiding officer si Chis Escudero. Sigun sa ini, sa iya, pagbalga ini sa konstitusyon, as in dapat ang Senate President iyuan na maging presiding officer bakong si Escudero. Pig surug-surugan ka magtugang na Cayetano ang Senate President sa sinambitang issue. Kung kaya nagkaigwaning mainita na diskusyon, alagad nag-triumpo manggaray ang mayuriya, nailihir manggaray si Escudero bilang presiding officer kan impeachment trial. Ang dosing senador nagboto pabor kay Escudero, walo sana ang nag-kontra. Uy, ang parte kan diskusyon ng kasunba sa primerong Aldao kan impeachment trial na pinunanin mainitan tulos na diskusyon.
1: Of the rules of procedures on impeachment trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
2: Objection, Mr. President, and may I allow to...
3: We proceed
2: objection,
3: to...
2: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
3: You are allowed to object, but we will proceed with the division
2: Mr. President,
3: of the
2: point of
3: so
2: order.
3: Those who are,
2: sir, point of order, Mr. President.
3: Those who are in favor of the motion,
2: Mr. President, you are allowed
3: Lacson,
2: to explain para ma-convince mo nga yung iba.
3: Please raise your hand. We will vote by raising of hands. So, those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand.
2: We're going to say we want a fair trial. Let's make sure that every aspect of this trial is fair. I have information that the 20 years AMLA
0: sa sinabitang issue na pagdiringkilan kasunma duman sa Senado, nag-triumpo manggare ang mayuriya, as in nagibong presiding officer maging presiding officer ka impeachment trial si Escudero. Sinabi ni Escudero na ang sinambitang trial ini bakong politika lang, day magkarampi-kampi, kundi dapat magbasi sa ebidensya ang mga senator judges na mahusga sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. O yung pahayag ni Escudero.
1: This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na agenda. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan.
4: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, dahil inatrasan ni Presidential Communications Office Spokesperson Claire Castro si Senador Robin Padilla, asin sinimbang tulos ang senador matapos siyang sabihang dahil maging balat sibuyas katugod man sa ginibong komprontasyong o sa nangyaring komprontasyong kinaimbultuhan kan pinamang opisyal kan Presidential Communications Office duman sa Canada. Sa, sinabi ni Castro, dapat pig-aram mo na ni Padilla ang bilog na pangyari antes ining nagparataram. Sinabi ni Castro, o sinabi pa ni Castro, dahil sinda, bako sindaan nagpapakalat nin viral video, asin may sindang ipig-file na reklamo, asin may man sindang planong padakulaon ng iso. Idinagdag pa ni Castro si Padilla ang mas dapat na apodong balat sibuyas, nin huli tamadali subot ining mapikon o mag-alma pag napuputol ang pagtaram sa hearing duman sa Senado. Para sa abogado bako ang pagiging balat sibuyas ang isyo kundi ang pagmuda asinman paghiling o paghurot na magadana ang kapwa na day dapat subot kinukonsinti ang arong kini mga gawi ninhuli ta salang ehimple ini sa mga hobines.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, Police Colonel Tyrone Dotimas formalmente nang pinagdesignar bilang bagong provincial director kan Philippine National Police sa Camarines Sur. Ang detalye sa Alec Melvin Machado.
5: Asintado Live Report.
6: Formalmente lang ipinasa ni Police Colonel Virgilio Olale Jr. ang liderato kang Camarines Sur Police Provincial Office kay Police Colonel Tyrone Dutimas bilang bagong provincial director kang PNP sa Camarines Sur. Kasudma sa PNP Regional Command 5, Camp General Simeon Ola sa siyudad kang Legazpi, pinanginota ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang turnover of office ceremony. Pinasalamatan ni Police Brigadier General Erosito Miranda si Police Colonel Virgilio Olale Jr. matapos makumpleto kayni ang duwang taon na pagserbisyo sa Camarines Sur bilang Provincial Director. Si Police Colonel Tyrone Dutimas ang bako naman bago sa probinsya din Camarines Sur. Huli tayo nina-assign naman sa PNP Kamsur asin sa Naga City Police Office by perang taon na ang nakakalihis. Ngunyan aldaw, pinaglalaoman na malaog naman sa opisina sin makikipag-ulay sa mga opisyal kang Camarines Sur Police Provincial Office ang bagong tukaw na Provincial Director na si Police Colonel Tyrone Dutimas. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
5: Asintado Live Report.
0: Alas 5.52 ng paggaga sa iba pang barata sa lado nasyonal. Pagkatapos na arestaron kasunod ba si Senador Rodante Marcoleta, biglang nagkahilang ini. Susog sa impormasyon sa Philippine National Police, ipinagpahayag ni PNP Criminal Investigation Detection Group Director Police Major General Robert Morico na nag-agrangay si Marcoleta na makulugon daan sa iyang daghan. Asin naglangkaw an sa iyang blood pressure kung kaya kinakaipuan ng darahon sa PNP General Hospital sa laog kang Kampo Krame. Sigun sa impormasyon, na high blood si Marcoleta pagkatapos na formal na siyang arestaron kan mga pulis. Kasuod ma sa kasong plunder, dinuli sa 75 million pesos na campaign contribution, dadain niya pinagdeklara sa iyang statement of assets, liabilities and net worth. Sigon sa kay Secretary John Bicrimulya kan DILG, pwedeng abutan ng duwang aldaw pa sa laog kang PNP Hospital si Marcoleta antes na inidarahon duman sa kulungan, duman sa payatas kung sa duman man nakabulo, nakakulong sinda Jinggo Estrada asin man si Bong Rebilla. Uy, ang pahayag niya ni Secretary John Bicrimulya kan DILG.
7: Alam ko unang tanong nyo, was he arrested or was he, did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. Alas 10:30 ng gabi, ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, senador ng Republika ng Pilipinas. Kino pong alas 8:30 bago mag-alas 9, ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at iba kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, tutulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalanghin. His picture will be taken as is.
0: Dahil naman pinapahuba kay Marcoleta kasudma an sa iyang wig para mahiling an sa iyang pagkakalbo bilang daapag respeto sa senador.
4: Balikan tari ba pa mga barita sa lado nasyonal. Mayong problema para kay Attorney Michael Pua, an abogado kan depensa o propahayag kan depensa team na maging ang pagkakanumra kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer kan impeachment trial. Matatandaang enot nang nagkaiguanin mainit na diskusyonan sa Senado kung sisay ba dapat ang magtindog bilang presiding officer sa oras o sa pagpuon kan pag o pagpuon sa trial kan vice presidente. Sa entrevista kaso Udma July 6 Marikay, napigsimbag ni Pua ang mga kaputan dapit sa bagay na ni. Matatandaang nanindugan ang Senate Minority Bloc ni Senate President nanindugan ang Senate Majority Bloc na si Senate President Win Gatchalian subot ang dapat na o matatandaan nanindugan ang Senate Minority Bloc na si Senate President Win Gatchalian subot ang dapat na manginutan sa nasambit ng trial imbes na mag-ilir pa ni presiding officer.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinaglinaw na Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na mantinidong 16 na senador ang kinakaipuhan tanganing makonvict si Vice President Sara Duterte. Inisabalyokan na pagkakaaresto kina Senador Jinggo Estrada, Senador Rodante Marcoleta, asin pagtago-tago man ni Senador Bato de la Rosa. Sa inot na aldaw ka impeachment trial kontra kay Vice President Sara, pinagklaro ni Escudero ang nakapalaman sa institusyon sa balyo kan presenting numero kan mga senador na 21 na sana ang natatada. Sigun kay Escudero, sufficiente ang basihan ang naging desisyon kang Supreme Court kan taon 2000 kung sa'in pinagsabi kay ni na ang numero na dai mababa sa 16 na mga miyembro kang Senado ang dapat magboto. Sigun sa iya, kung may question para digdi, pwede man daang darahon sa Korte Suprema ang issue, asin ang Korte Suprema ang mismong maresolver kan issue kung pira talaga ang dapat na magboto para makonvict ang Vice Presidente kang Pilipinas nang unya nakaatubang sa impeachment trial.
4: Magkakaigwa na naman in pagbabalangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo ngunya na aldaw. Epektibo ngunya na July 7 ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi kan Department of Energy, basado sa abiso kan ahensya, pwedeng magpautob ang mga kumpanya kan mga produktong petrolyo nin magkakaibang pagbabalangkaw o bawas sa presyo kan sinambit na mga produkto. Sa gasolina, posibleng matapyasan nin 1.70 o maglangkaw nin 25 sentimos kada litro. Sa krudo man, posibleng maglangkaw nin 1.57 hastang 3.57 kada litro. Sa kerosene, posibleng maglangkaw nin 1.70 hastang 3.70 kada litro. Inina ni kaduwang sunod na pagpapalangkaw sa presyo kan gasolina asin man krudo asin padago sa pagpapahiling nin inaapod na upward trend sa presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon sa bilog na taon. Kasabay kayo na ipinahayag ni Energy Secretary Sharon Garin ang itinutulod na emyenda sa Oil Deregulation Law.
0: Biyantras tanto, nagparakusog pa ang bagyong si Bobby na palaog na sa Philippine Area of Responsibility. Kasud ba, kirokoso kang sinambit ng bagyo ang Marianas Island, pati naman ang Guam. Kung sa'yin sinasabi sa impormasyon na ang bagyo nagkaigwaning pinakamukusog na duros o pagbugso kining nagabot sa 290 kilometers per hour. Nagkaigwaning dakol na danyo sa sinambitang mga lugar duman sa Guam, Marianas Island, pati naman sa Rota. Intirong nagsisipol ang bagyo sa sobrang kusog kanduros kaini. Ang sinambitang bagyo ang pwede sir maglaog na sa Philippine Area of Responsibility at yan o kaya man sa aga. Alagad ini mga hanggilid sa naman asin da itatamaan ang kadagaan kam Pilipinas.
4: ito ipigurgulyo pa ni Senador Robin Padilla na naggamit pa daan siya ng Google tangani sa nang maintindihan na ang mga legal terms katakodkan sa iyang pagkontra sa pag-numra bilang presiding officer ni Senador Chisis Cunero sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa hearing na ginibukan Lunes, July 6 kasuod ba. Kamali si Padilla sa walong mga senador na nagboto laban sa pag-preside ni Escudero sa impeachment proceedings. Sinabi ni Padilla, kaipuan niya daang mag-adal na maray, tanganing mas maintindihan ang mga legal terms. Naghagadaan siya ni tabang sa Google as in pigparahanap niya daan mga sinasabi mapanapit sa pag-preside. Dahil man kaya daan siya nag-graduar ni UP. Asin dahil man da siya nagtapos sa Ateneo, naggraduar da siya ni na criminology asin sa UP man o kaya sa University of Prison. Matatandaan itinutulod kan Senate Minority Bloc na si Senate President Sherwin Gatchalian ang dapat mag-serving presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Tinawan doon ni Padilla na dapat subot sunodon ang nakapalaman sa konstitusyon, mapadapit si Consisay ang dapat na mamayo sa paghinanyog sa oras na anapig tatrial iyo ang vice presidente asin nahiling niya dahil ini sa Google.
0: Aratyan sa mga barata sa lado lokal, unsing gayo mga empleyado kan City Hall, nag-positive sa drug test. Mayor Lenny Robredo pinaplanong patalsikon sa trabaho ang mga nagpositibo sa droga. Ang detalis kaya na siniba pang mga darakulang barata lokal at chance sa samuyang pagbabalik.
5: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na punan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandeur, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang-negosyo as in pang-service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na! Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
6: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Pati, bakong college na si Marie Chris.
7: Iyo pa di. Person na sa laugan. Pero pa di, dahil ko paaram sa enroll si Marie Chris.
6: So, aki, kumaga pa di, tig-enroll ko sa NCF.
7: NCF?
6: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
7: Garo magabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sa da. Saka, private baga. Malang tuition.
6: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kaparato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
7: Makarigos na ko pa di. Tama-duma naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaaling maging magkakralasis inda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management. So,
8: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Nueva Avenue, Naga City.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
11: Tamang oras po niyan, alasays 8 na din pagkaga. Ganyan rangkada kita kan mga barata sa lado lokal, desidido si Mayor Lenny Robredo kan siya di Naga datanggalon sa trabaho ang 11 gayo mga empleyado kan City Hall na nagpositibo sa random drug test. Sigun kay Mayor Lenny Robredo, sa sanggatos na nagpasyarom sa random drug test, 11 digdi ang nagpositibo, ang pira digdi mga permanent employees, ang iba man job order, ang iba man casual. Sigun kay Mayor Lenny Robredo, maraot na sinyalis na ini na igwaning kampanya sa droga ang siyudad ni Naga, pero ang mga naggamit mismo ng droga ang yaon sa City Hall. Sinabi niya na maagi mabanggari sa confirmatory test. Hali duman sa Manila ang sinambit ng resulta sa drug test bago siya magdesisyon sa pagtatanggal sa sinambit ng mga empleyado kang City Hall. Uya ang partikan paliwanag na yan ni Mayor Lenny Robredo. O pinagpaliwanag ni Mayor Lenny Robredo na ini kaipuhan magkaigwang malinig na imahe ang City Hall sa mga empleyado. Inulita ang kampanya sa droga ang pinagtutulod ganyan kang alkalde kang siyudad ni Naga. Sinabi pa man niya na ang Civil Service Commission sa iyaman na hahaduyon antes na mag-ibon yung pinal na lakdang sa pagpapalayas sa trabaho kan sinambit ng 11 gayo na mga empleyado na sigun sa iya halang kawon na maray na rate ini sa sanggatos na nagpasayarom sa drug test. Kaipuhan daan magpasayaroman sa drug rehabilitation kumbaga dahi gustong matanggal sa trabaho ang mga nagpositibo sa droga.
12: Balikin tayo ba pa mga barata sa lado lokal. Sinuspindir kan lokal na gobyerno kan Camarones Norte ang laog sa eskwela sa gabos na level sa mga pampubliko asin man pribadong eskwelahan matapos magkuryat sa social media ang panghuma kan o panghumanin panribok kan pirang grupo subot sa laog kan mga eskwelahan. Sa inilawas na General Advisory ni Gobernador Dong Padilla kan nagtalikod na Domingo, inabisawang kainian gabos sa mga educational institutions sa enterong probinsya na suspender ngo na ang laog sa klase kasuod mang July 7, July 6, huliman sa mga huma sa seguridad. Miantras na nag-iimbestigar pa ang mga autoridad, gusto kay subot nindang makasiguro ang seguridad kan gabos na mga estudyante, school personnel, mga partokdo asin na maging kan publiko. Kasunod kan direktiba ng class suspension, inabisuan man ang gabos na mag-preparar ng una sa epekto kan, posibleng epekto kan paabuto na super typhoon o panaugo na super typhoon sa nasyon. sa imbes na mag-gibon in face-to-face classes, tulos nagpa-utob nin alternative delivery modality ang pirang mga eskwilahan sa manibaybang mga banuaan duman sa Camarena del Norte arog na sana duman sa Moreno Elementary School o Moreno Integrated School, Binsus Pilot School, duman sa Camarena del Norte National High School, Daet Integrated School, Alawihaw National High School, asin man sa Paracali National High School. Sa laduman kan PNP Regional Office, sinabi ni spokesperson Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib na maayon man sindang na receiving report mahaparapit sa nasang bitnang huma.
11: Sa iba pang barata sa lado lokal, dakulaan may tatabang sa Progreso Kanaga de Attorney Noreen San Luis Luti kung ini magtukaw na bilang administrator kang siyudad dinaga. Sa entrevista kang media, pinagpahayag ni Merlin Robredo na mahiwas ang eksperyensya ni Attorney Luti sa mga naging trabaho kay ni. Kung kaya makakataon ni dakulang tabang sa siyudad Kanaga. Sinabi pa man niya na ang problema sa gurumok na trapiko sa Naga, dakula ang may tatabang digdi ni Attorney Noreen. Dinulite ni dati man Regional Director kang LTO. As in ini naging konekta duman sa MMDA, duman sa Metro Manila, pati naman sa NLEX o North Luzon Expressway. Sinabi pa man kan alkalde kang siyudad ni Naga na ang mahiwas na eksperyensya ni Luti, pati naman sa pag-asikaso kang bid sa award committee asin man kang procurement kang city hall ang matututukan man kaini. Dawa na nga ni daaday pagpara o minimal sa nang supervision, ini pwedeng maghiro. Pwede man da mag-follow up kang mga transaction kang city hall duman sa Metro Manila si Attorney Luti. Alagad ini masumir pa sana sa pwesto sa maabot na Agosto 1 ngunya na taon bilang City Administrator kang Naga.
12: Tulay na lang ang kulang. Antos na ang Bicol River Esplanade o saro sa alternatibong ruta kan mga motorista o sasakyan o tinampo hali sa Diversion Road sa parte kan Barangay Tabuco, Siyudad ni Naga. Pasiring sa ongoing na Almeda Mabulo Bypass Road, ini ang bagay na ipinahayag ni Congressman Nelson Ligacion sa sayang post sa Facebook matapos liwat busy taon kay ni Kasudma July 6 ang saro sa mga proyektong nawalat kan sa iyang administrasyon sa Siyudad ni Naga susugpa kiligasyon sagkod sa presente magayon na maging pasyaran o maglakaw-lakaw sa nasambit ng lugar uli sa Preskonduros digdi sa mala o sa Preskonduros sa mala Boulevard o gilid kan Salog dawa anong oras susugpa sa kongresista kan ikatulong distrito kan Camarena Sur. Tulay na lang anahamanon sa Sagup Creek sa may partikan Tabuco Triangulo, ulit apinang simana ng sanasubot ang hahalaton. Makukompleto na ang tinampo asin pwede nang makaantos sa tulay kan Almeda Mabulo Bypass Road ang sinambit ng Esplanade. Enot ng sinabi ni Ligasyon na natagamahan niya na ninfundo, ngunya na taon ang konstruksyon kan nasambit ng tulay. Mientras tanto, ang kataid kan Almeda Mabulo Bypass Road o kaya man Almeda Mabulo Bridge, ang sarong tulay na kataid kaini sa Irinutan, mayo pa nin tinampo sagkod ngunyan.
11: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal. Sarong dakulang politiko digdi sa probinsya ng Camarena Sur ang nasa likod kad mga panraraot pangraratak asin mga fake news kontra kay Congressman Arnie Pentebella. Ini ang pinagsabi niya sa iyang post sa Facebook. Sigon kay Congressman Arnie Pentebella, bistado na kung sisay talaga ang hutok kan mga fake news digdi sa probinsya ng Camarena Sur na nagbabayad pa ng milyon-milyon pesos sa iba-ibang klaseng mga account sa Facebook asin tanganing may obheto na rauton ang mga kalaban sa politika. Sinabi pa man ni Congressman Pentebella na dati na kaitupig para banatan kaini si Lenny Robredo kanini makandidato kuta na kaitong gobernador kang Camarena Sur, si Congressman Andaya, si Congressman Bordado asin iba pang mga kalaban sa politika na konsein iguanin mga maniubra sa social media na igwang mga pakaraot sa mga post dapat ratakan ang pagkatao kan mga kalaban niya sa politika. Sinabi pa man sa impormasyon na iniman ang unya nasa likod giraray kan mga fake news na pinagpapalakop sa social media gamit ang kwarta kang gobyerno da milyon-milyon para lang rauton ang mga kalaban sa politika. Dudaman na ang sinasabing politiko mayong iba kundi itong na-feature sa Hilokong kung sa'yin pinag-i-instruction ng kanya sa'yin tauhan na rauton ang mga kalaban niya sa politika. Ini iuman inapod na si Ate Mars.
12: Mientras tanto, kami ang nagdulog kay Congressman Nelson Ligacion para maghagad niin na tabang bilang representante kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Inan bagay na ipinahayag ni Susana Amasan saro sa mga may saliring lote o daga sa barangay Sagurong Pili Camarines Sur na pinapalayas kan Kapitolyo Provincial sa tutugdukan kaining Uptown Camsur with Golf Course Project sa mahiwaso na kadadagaan sa mga barangay kan Kadlan Sagurong Asinman na San Jose. Simbag man ini ni Amasan sa mga aligasyon ka, o sa aligasyon kan sarong poderosong politiko sa Camarines Sur asin comment sa Facebook kaini na ginagamit lang subot ni Ligacion ang mga parauma sa pamumulitika. Sinabi pa ni Amasan na nawawa ran subot sindanin pag-asa huli ta sa ibungkan sa inda mga apila sa Kapitolyo na agiyon subot sa tamang proseso asin bayaran sindanin tama sa sendang lote asin dahil subot sinda pigdadangog asin subot pagbaliwala sa senda kan sa indang alkalde asin barangay official. Huli tamay subot sindang ibang madudulokan apwera sa sendang busy alkalde na si Tombong Galonta kaya naisipan nindang magdulok sa indang kongresista. Kaya pasalamat subot sinda taday piga sa yumahan asin padago subot kinatabangan kan kongresista kan ikatulong distrito. Sinabi pa ni Amasan na nagngangala sinda kung taano ta habo subot dangugon kan Kapitolyo an sa indang mga apila, apisan na bali duman subot an sa indang mga agrangay sentimento asin kagadaan bilang mga konstituentes. Uya si Susana Amasan.
13: Ngunyan po, kung ano na po ang samuhayang mga arong, paano na po na kami? Ano na po ang samuhayang magiging kamugtakan? Nakahirak-hirak man po samuhaya na mga harong na babawi aning pagsasadiri. Kaya kami po nagdulok na lang kikong na iyong makakatabang sa samuya. Dawa po nga ni kami, napapagal na kung sa insain kami magduman, ginigibumi ang paagi kung ano ang ipailingin mga titulo o kaya mga ano niyo, papel. Ang paglagaw po ni Daruluya-luya na sana, nakakaarabot po kami. Kaya sana man po, mailing man po lukod ninda ang samuyang kamugtakan. Na kami po, yao naman nga ni sa pirang harong, ano daw po kuta na kung piding, dahi naman kami paghiroon sa samuyang mga naisistaran. So sana, nasa gilid naman po kami.
12: Partiyan kan mga naging pangapudan ni Susana Amasan kan sa Gurong Pili Camarines Sur.
11: Agrangay ngunyan ang mga darkulang kontraktor digdi sa Kabikolan. Inulita dahil sinda makakabali sa bidding kan DPWH Regional Office sa mga darkulaon na proyekto kaini. Susog sa magkapirang kontraktor, igwang ipapabidding ang Regional Office kan DPWH sa pamamayon ni Direktor Kadapi Tanggol na 1.8 billion pesos na mga patinampo, asphalt overlay, mga reblocking. Alagad pinag-cluster ini asin pinaglagdo na kung sa'in daipigti ang proyekto, ginibo na sa ng saro na sana na nagtututal sa 1.8 billion pesos labi. Sinabi kan mga kontraktor na mayo din si Sema na mga qualified digdi, ninulit na kinakaipuan igwakang 50% tapos na mga proyekto sa road projects bago ka mag-qualify sa araw kayo ng bidding. Sinabi pa mandab na pwede siya mga darakulang kontraktor sa Manila ang pwedeng makabali siya na sa araw kayo ng darakulang proyekto kan DPWH Regional Office.
12: Piglalauman, may implementar na kang National Irrigation Administration o NIA ang sa inda mga proyekto o mga programa para sa taon 2026 matapos po na nasubot ibaba ang pundo para sa ahensya. Inako ni niya spokesperson ni Kay Baraero na aron kan ibang mga agencies di gobyerno medyo na delay subot ang pagbaba sa budget o pundo kan sa indang opisina ngunya na taon kaya medyo na atraso ang implementasyon sa ibang mga proyekto. Kadaklan subot sa mga iniiyuan repair and rehabilitation kan mga nagkaraot ng mga irrigation facilities kaniya kan nakaliis pang taon asin ang planong pagpapatugdok ng mga solar-powered irrigation project o SPIP tanganing mabawasan ang gasto sa kuryente o produktong petrolyo kan mga parauma. Matatandaan kung dati kan mga nakaliis na taon, mga bulan pasanakan Disyembre, nagpupuunang ibaba kan gobyerno nasyonal ang pundo alagad ngayon na taon, pinuunan lang ini ka nakaaging bulan na Hunyo.
14: Iyo po, medyo ano na po, no? Medyo na may kadikit na delay duman sa pagbaba po ng budget sa mga national agencies. Pero despite that, ang ginibutan na lang po siguro, lalo na po sa muya sa muyang ahensya, pagbaba ka itong budget is pinag-go itong mga kinakaipuhan ng mga matapos na project for 2026, lalong-lalo na itong tinututukan tangani po ng mga SPIPs.
15: Ano yan? Itong mga repairs?
14: Yes, mga repairs and rehabilitations, pati na po yung mga SPIPs. Gabos po iyan na for 2026 na sana maihabol ta itong mga targets ta for this year na matapos.
12: Parte kan mga naging paliwanag ni Nikay Baraero and spokesperson kan niya sa Bicol. Uring bareta dyato mo dyan, bareta na sa kinabanin ni Sports, ang bareta sa kinabanin Karawat, atun sa Indokan, NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, pinanganaan o rinunot mga tugang kana Australia ang Gilas Pilipinas sa nagpapadagos na 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginibuduman sa RAC Arena sa Perth. Yan pagkatapos tambakan sa score na 92-49 kan Australia ang Gilas Pilipinas. Mga dai na kayanan kan Gilas ang sendang turnover woos kun sain uminabot sa 19 errors na nagresulta sa 30 puntos sa kalabangan kan Australia. Poon sa poon nakapan o sa poon kan kawat nakapantay pa mangkuta sa laban o naka 8 all pa ang Gilas alagad kan magbuhi nanin na 16 na sunod-sunod na puntos ang world number 6 mga tugang na Australia. Dahilan tanganing makuha ang dakulang kalamangan sa ikaduwang parte, nakabawi panin kadikit ang Gilas sa sina ibaba sa 12 puntos ang lamang. Alagad, liwat na naman nag-arangkada ang Australia asin harus nagkabanga na ang lamang kaini sa Gilas. Uli sa kadaugan, natapos na ang Pilipinas sa kartadang duanggana asan duanggana sana asin apat na daog, asin malaog sa ikaduwang round bilang third seed seed kan Group A. Sa masunod na bakbaka, nakatala ang makipaghampangan o hampangon kan Gilas ang Jordan asin man Iran sa huring parte kan na bulan na Agosto nagigibunduman sa MOA Arena sa Pasay. Ang ikaduwang team nagtapos bilang top seed sa Group C matapos mag-rehistro ng tigri limang gana sa anom na kawat. Sa ibungkan magabato na kadaugan, may pagkakataon pa ang Gilas na makabawi asin ipahiling ang mas matatag na kawat sa masunod na round qualifiers.

0: Yan ang sitong mga baratang unyan al daw na Martes. Salamat sa mga nakatutok sa tuya sa Facebook Live. Si Ipoy Lago. Ipoy Lago birthday na yung unyan. Ika-55 birthday at yan ang kanta. DSM Joe sa imo. Si Cherry Bear, good morning. Si Malin Picoño, kay Veronica Bilga, Christopher Saniel, Jessica Bautista Praxidio. Paas. Ah, paas da si SM. Si Fideliva, si Ringman, si Tita ulit. Okay, Trudora Palino, Latumbo. As in, kadakol pa po nakaantabay. Dahil tama saro-saro, ta kadakol po amo. No? Sa aga naman. Salamat po sa mga tutok sa YouTube. Nasa 235 nakaantabay sa tuya live. Sa Facebook, 135. Salamat mo po sa mga nakaantabay sa Indang Mga Radyo. Sa control, kay Baranta po, si Terry Verdejo. Si Angie Salcedo, si man si Jameson Brinya, kay banan ang mga OGT halis si SPC. Si Engineering, si Engineer Jan Ruben Flores, kami po ang sa Indong mga amay na parbarita.
1: Hindi po si Arasar.
0: Ang po si Ed Bandol, Diyos mabalos po. Kaya sa Indong pag-antabay.
2: Sa Indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito. From its humble beginning in 1997, KRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
4: Tiyara na!
5: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang

0: manong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalangnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 6:32 ning pag-aaga ang oras pong ini dara sa toya kan SNJ Hardware Plus. Oy mga tugang ha, ngunyan ta anniversary, ngunyan na July, anniversary po kang SNJ Hardware Plus. Uya po ang mga sales na mga items o mga sale na items ngunyan sa SNJ Hardware Plus. Ang Landlight 5% gabus pong all gabus na items. Ang Zita 5% man po ang gabus na mga items. Ang Limson, 5% on all Sentry items and 5% on Stanley hand tools only. Ang Justino, 10 to 20% ang off sa mga selected items. Asiman ang Octa, 5 to 20% na off sa mga selected items only. Ang mga Essence, 5 to 30% selected items only. And ang mga Shark na mga product, 10 to 30% on selected items only. Ang mga Lotus, Lotus buy one, get one free on selected power tools, tapes, hand tools, set Lotus, 20 to 30% selected power tools, 20% all cleaning items, 20 to 30% all builders items, 30% all electric lighting items, 10 to 20%. Selected generators, 20 to 30%. All lawn gardens items, all mechanical items. Paints, selected safety items, selected hand tools and accessories. Ang Mandawi Foam, 10 to 20% off ngunyan sa sendang anniversary sale. Ang CLC, 10% off. Sanyang, 10% off. All plants, 5% off. Cal, 20% off. Plus weekend sale, up to 50% off. Ang mga Icons, Tuyawa, 30% off. Asiman po ang mga Chef Classic, 20% off. Nag-accept po sila ng home credit, asiman installment. Extended ang promo sa Shark, 5% to 30% off on selected items. So ano pang hinahalat? Ninulita anniversary ko niyan kang SNJ Hardware Plus. Pa-share na po kita sa SNJ Hardware Plus. Sa July 8, sa aga, mga tugang, may free gift para sa first 100 customers and ngunyan na July anniversary sale up to 30% off on selected items. Pasya na po kamo sa tungod kang Shell Station, mga tugang, Shell Station dyan sa Concepcion na Pequeña, Arani sa Holy Rosary Major Seminary. Tandaan po nindo ha, may elevator sinda para sa mga masarakat sa second floor and para dahil ka mo masakitan, dahil ko ma mapagal, lalong-lalo na sa mga senior citizen na si Man PWD. Mga tugang, maiwas ang parking space, air condition, and sa indapong store.
7: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa East 30.
6: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Ano ang problema, Third Deacon, sa tuyang ano yan?

Okay na. Na-adjust ko na. Maluya ang microphone kasubago. Mga tugang, uyan na po ang pinakamainit na mga bareta, Can Aldao.

0: Ano ni Ter dito, mabagang nag...
1: Sintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Mga dugang, Diyos maray na aga. An inot na arangkada kan sa toy mga bareta. Bareta po sa kamugtakan kan panahon. Dara po ini sa toy kan Nagastar Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po kan LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
0: Aramon ta po ang latest ki Super Typhoon Bavi. Ayaw ang pangunyan na nakalampas na po sa Saipan, Guam, as in iba pang mga isla sa Pacific Ocean. Padangadang na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Aramon tayan sa latest po ni Dan Triumphante kan DOST Pag-asa dyan po sa siyudad ng Legazpi. Dan, ano ang latest kay Bobby?
2: So, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Sa ngayong araw, easterlies or yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na nakaka-apekto dito sa may eastern section ng northern at central Luzon. Dito sa Bicol region, ngayong araw, generally good weather condition tayo maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Ang latest update natin sa binabantayan natin na si Bagyong Bobby, ito huli itong namatan sa layong 2,010 kilometers east ng Central Luzon na may taglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 240 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang Super Typhoon Bobby pakanluran hilagang kanluran sa pagpasok nito ng PAR sa pagitan bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Sa oras ng pagpasok ng PAR, bibigyan natin ng local name na pangalan na Bagyong Hinday. Habang napapalapit ito sa Philippine Sea, pangkalatan ito kikilos sa Hilagang Kanluran patungo sa Rukyu Island. Ina-expect din natin na itong si Super Typhoon Bobby magdadala ito ng mga paulan dito sa Bicol region by Thursday until over the weekend. Ang araw po ay sumikat ngayong araw ng 5:24 a.m. at mamayang gabi, lulubog po ito ng 6:16 p.m. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, Maray na aga.
0: Salamat sa imo, Dan. Ang masunod na mga bareta, mga tugang, dala po niya sa tuya kan GLE Driving Academy as in man kan Win-Win Hotel and Resort. Nagapo na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paagi po kan pag-confine kan Senado binang impeachment court. Sa pagpon pa sana kan pag-gumbin kan impeachment court, nagkaigwa na tulos ning mayta na debate sinda Senador Alan Peter Cayetano ka kampinyaan sa iyang tugang na si Senador Pia Cayetano. Manunugod po ini sa pagpili kay Senator Chis Escudero bilang Senate impeachment presiding judge. Nagkaigwaning butuhan asin nagtrayong pumanggiraray ang bagong mayoriya kana Senado pagkatapos na makako aning 12 boto ang nombramento kay Escudero bilang Senate impeachment court presiding judge. Sa naging motion ni Senador Pampilo Lacson na pinag-oppose ni Senador Alan Peter Cayetano asiman na Senador Pia Cayetano. Sa butuhan, 12 ang nagboto para i-elect si Escudero bilang Senate impeachment court presiding judge mantang wawalo lang ang nako ang boto kan nagkukontra. Sa pagpuon kan trial sa saindang mga opening statement, nagpokus si House Prosecutor led Prosecutor Jelvir Luistro sa pagpaintindi. Taano ta kinakay puan na magkaiguan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ikinumpara niya si ang mga reklamo laban kay Vice President sa reklamo sa mga ordinaryong empleyado kang gobyerno. Kung ana mga ordinaryong empleyado da kang gobyerno o mga nagkakarapot man ng pwesto, iniimbestigaran pag sinasautan ng korupsyon asin man mga pag-aabuso. Ini man da kaya ang primerong pagkakataon na may sitting president na naghuhuma sa sitting president asin man ang mga kairiba kanisa sa iyang pamilya. Nag-appeal ini sa publiko na kay puan maintindihan taano ta dapat magkaiguan ng trial laban sa vice presidente. Samantalang sa opening statement man kang lead defense counsel, ipinaliwanag ni Attorney Sheila Sison ang sa indang parte asin pinag-question kani ang subuot ginibong fishing expedition kan prosecution. Mamanda talaga ning kapot na mga ganigong ebidensya ang prosecution sa mga allegation laban sa vice presidente. Gusto lang da kayang patalsikon kang prosecution ang mga congressman ang vice president na ibinoto kan 32 milyon na mga Pilipino. Sinabi pa ni Sison na kini-question niya man ang due process. Inulit nagtutubod siya, mayo ning magkakanigong ebidensya ang prosecution laban sa Vice President. Mientras tanto, nasa kulungan na sinda Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, asin ang saropang kaibahan kaning si Aristotel Biray, asin man Joseph Espiritu, nakabali sa mga sinampaning kasong plunder, huli man kang daipagdeklara ni Senador Rodante Marcoleta kang kontribusyon na 75 million sa saya pong kampanya sa pagkandidatong senador. Dinakop si Marcoleta mantang ini nag-atindir sa pigsangat niyang motion tukwas sa Sandigan Bayan sa warrant of arrest o sa ireklamong isinampa sa iyang plunder. Si Interior Secretary John Vic Remulla mismo ang nanginutan sa mga nasa gobyerno sa CIDG sa pag-serbi kang warrant of arrest laban sa nasa bitnang opisyal. Kabahan niya man si PNP General Melencio Nartates sa pag-serbi as in pag-escort kay Marcoleta. Si Marcoleta dinara sa PNP General Hospital matapos na magapiot ang daghan kani asin maglangkaw ang sa iyang blood pressure. Agaw atensyon sa impeachment pagpuon kang impeachment trial ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla. Iyan na pagkatapos na akuon kani na nag-google da siya tanganing maintindihan ang mga legal terms bago magbuto laban sa pag-preside ni Escudero sa impeachment trial. Sinabi ni Padilla na nagamit siya ka na google tanganing maintindihan ang legal terms kasumpay kan pagkontra kani na magtukaw si Senator Chis Escudero bilang presiding officer kang impeachment trial. Kabali si Padilla sa walong mga senador na nagboto laban kay Escudero. Ipigiit kan senador na dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang nadadapat na mamuno sa impeachment trial. Ini nagsusunod sa ipinagsusugo da kan konstitusyon. Tinaandoon niya na ang mga provision kan batas dapat sunodon asin day dapat na pagpara interpretasyon a pabor sa salong lado. Mga tugang na mga baretang sa indong nahinanyog, darapuyan sa tuya kang GLE Driving Academy, asin man kang Win-Win Hotel and Resort, nagabos po yan makukuha sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aratyan, antabayanan po ang satuyang prarangkahan.
1: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Pico Access Health Central is the answer
3: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.51 po ng pag-aaga. An oras pong ini, darastoya kan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. An programa pong prarangkahan, darapo ini sa tuya kan Bicol Access Health Centrum, ngunyan pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kalagaan ng wastong nutrisyon, ang masustansyang pagkain at nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating kaisipan, at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba-ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malulusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Inipuan sa inyo ning lingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa tuyang programa. Sagkod kita ng alas 7. Inipuan programa ng prarangkahan digdi sa RGFM. Radyo Kapito, asintado sa radyo. Mga tugang, kasudma, nagpuuna po ang impeachment trial kibay sa President Sara Duterte. Parehas na po nagkaigwakan sa inyong mga opening statement ang ambuslados. Tanganing puna na po iniyong paglilitis para hilingon kung igwa talaga ning nag-uumapaw. Sabi po kang prosecution, nag-uumapaw ang sa indang ebidensya na magpapatunay kan mga allegation laban po sa satuyang Vice President. Sa opening statement ni House Lead Prosecutor Jervir Luistro, nag-appeal ini sa mga Pilipino, in-address niya ang mga Pilipino, taano ta dapat magkaigwanin trial. Ginajustify niya na dapat magkaigwanin impeachment trial takun ang mga ordinaryo da nganing mga empleyado o mga opisyal kan gobyerno na sa subject sa mga allegation ning kung ano-anong mga wrongdoings sa indang trabaho iniimbestigahan. Taano man ta ang Vice Presidente kan Pilipinas dai dapat imbestigaran. Sa kataang Vice Presidente po isarong impeachable official. So arog kayan si dating si opening statement ni Luistro. Gusto niyang kuanon ang sentimento kan publiko sa paagi kan pag-justify why kay puan tapong mag-impeachment trial. Although, sinasabi niya na di man nga ni madagdag ning pagtakan sa mga tao, pwede ngayang adi man ini makadagdag sa kung anong benepisyo kan mga tao, pero ang benepisyo para po sa inaapod na accountability dapat dai igilid ta parte po daa kan pagtrabaho sa gobyerno, iyon na accountable ang gabos ng mga public official at all times, which is tama man po si Congresswoman Jervir Luistro. Sa parte po kan defense, Attorney Sheila Sisson, sinabi po kang defense, ang atake ninda is mayo man ngayang ebidensya ang prosecution, nagpara pang fishing expedition o garo po nagpara hanap sa nadaan ng diferensya ang prosecution. Sa likod ini kang claim kang prosecution na nag-uumapaw ang ebidensya. Sabi pa po kang parte kang defense ni Attorney Sheila Sisson na dai sinunod kang prosecution ang due process. Nagkaigwa na po si daning mini trial sa House na dai po itinutugot tabako man dai pa man po na akusaran ang bis o dai pa man po na sasa nga taning kaso sa impeachment court. Taano ta nagkaigwa na daaning mini trial sa House of Representatives inipong mga prosecutor laban sa Vice President. Ang pinaka bottom line, sigon po kay Attorney Sisson, they wanted to remove the Vice President. As in, halian po ning diretso si 32 milyones na mga Pilipinong nagboto kay Vice President Sara Duterte. Siya daa, sabi ni Atty. Sisson, ipigladawan niya ang Vice President, iyo ang pinaka-enot na politiko, public official, na nagkaigwa po ning araw kaning super majority'ng boto. Almost 62% kan mga butanting Pilipino ang nagboto kay Vice President Sara Duterte. Kaya they wanted to remove the Vice President, tangani pong, gabus na ini may politically motivated. So ini po si mga atake kan dua, prosecution and defense. Sumapa po ning presentation of evidence. Ang burden of proof, ang pagpapatunay, ang paglatag ng mga ebidensya, nasa kamot po kan prosecution. Kaya labi ka-importante para sa tuya na every now and then, kepuan at magtaga-dangog, magtagadalan sa impeachment trial. Totoo, ang pagparadalan, pagparadangog sa impeachment trial, makakaokupar po ning halawig na oras sa satuya. Sasabihon kan mga ordinaryong mga Pilipino, ano man niya makukuha ta? Madagdag ba ang income ta? Ikakayaman ta ba ang pagdangog sa impeachment? Para rihas man ngayon mga parahabon, para rihas man sa nangayon mga kung ano-anong mga komento kan mga netizen. Pwedeng ang ibang mga tao dahil talaga interesado, but kepuan po maging interested kita. Dahil ining mga taong ining nakasaralang mo niyan, they are being voted by the Filipino, and kepuan ta po hilingon, maintindihan. May bastante ba na ebidensya talaga na ipindown ang Vice President? Tandaan ta po, kabali sa mga akusasyon sa Vice Presidente, iyo ang pag-amas ning dakulang kwarta. Kabali sa akusasyon sa SAIA, iyo ang dai tamang paggamit kan confidential and intelligence fund. And iba pa po na mga akusasyon na nakapalaman duman sa betrayal of public trust, culpable violation of the constitution and other specific crime na considered pong sarong impeachable offense. So, kay puwanta po talagang magdangog. Kay puwanta. Although dai talaga siya makakatabang sa tuya sa mga ordinaryong Pilipino. Halimbawa sa mga tricycle driver, ano nga yan? Madagdag ang income ko kung magdangog niya ako yan. Talagang mayo. Maka po talaga. Dai man talaga siya makakapadagdag. But, as a Pilipino, igwa kita ning obligasyon, tanganing kita po dai napapasalakan sa tuyang judgment. Sa paghusgar. Ta, kung magpaparadangog sa nakita sa istorya, kung nagpaparadangog sa nakita sa mga sabi-sabi, kan sa tuyang mga amigo, ka-istoryahan, o kung sisay pa, pwede po kitang ma-poison kan mga maling impormasyon, lalong-lalo na pati sa social media, na very toxic. Taday mo na aram, sisay po, na ari na mga argumento ang tama. Ta, kada madadangog mo, si pag favorable sa sarong lado, duman. Pag favorable man duman sa sarong lado, duman. So, kepuan ta po talagang magdangog. Makiaram. Tanganing dai kita napapasalakan sa tuwing judgment. Halawig pa po ini. Aabuton ining 7 to 9 months base po sa sinasabi kang mga senador o kang impeachment court. Kaya kay puwanta po ning tiyaga. Kay puwanta pong ipahiling na kita interested. Totoo, daiman ini ikakayaman ta. Pero, as a Filipino, kay puwanta pong makiaram, magdangog, tanganing hilingon ta. May sala ba umayo ang sa tuyang Vice Presidente?
1: Si Joe Ozabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Ma, Gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Nahihingay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan, mga tugang, eksakto na pong alas 7:08 ng pag-aaga. Ana oras sa dara po ini sa tuya, mga tugang, ang Red Horse Beer. Ang Red Horse Beer o RH Super, ang shot ng tropa.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Daraman po ini sa tuya, mga tugang, kan EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Asin daraman po ini sa tuya, kan BMEG Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Halay na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feed sa pagpapadakula kan sa tuwing ataman na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamag poultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
5: Joe Usaban.
4: Sa Asintado, Bareta Alas 7.
5: Bareta Alas 7.
1: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang Sedo Lingkod, si Joe Sabal. Ini, an Asintado, Bareta Alas 7. Mga tugang, Diyos maray na aga, Petsa 7 kan July 2026, Aldaw na Martes. Ini po, an Asintado, Bareta Alas 7 Headlines.
6: Asintado, Asintado Headlines.
1: Sa headlines, kan sa tuyo mga nagbabagang mga bareta, enot sa lado lokal. May sadiri po, kan minahaning White Clay, duman sa banuan kan si Ruma. Maatubang mo niya na aldaw sa preskon, tanganing ibulgar ang panghahabon sa saindang stockpile na subuot, pigi-iskortan pa kan PNP, asin man kan sagit kalikasan.
6: Asintado, Asintado.
1: May sadiri. Kang nasabit ng minahan ning White Clay, nagpa-blatter na sa PNP si Roma.
6: Asintado, Asintado Headlines.
1: Confirmatory test sa 11 empleyado kan City Hall na nag-positive sa sanggatos na empleyadong pinag-drug test. Hahalaton pa kang syudad sigun kay Alcalde Lene Robredo. Duwang Baybas operation sa Naga asin sa San Jose. Mga suspect, may nagkadarakop na naman.
6: Asintado, Asintado.
1: Congressman Arnie Puentebella, sinimbag ang subot pagpapatunaw kan Partido Water System. Asin man ang talagang planong pagpapatunaw kan Partido o kang pagpapartido Development Authority o PDA.
6: Asintado, Asintado Headlines.
1: Bagong mobile clinic kang LG Unaga gagamitin na sa Marikas na pagresponde sa serbisyo medikal sa Naga.
6: Asintado, Asintado Headlines.
1: Sa sports, kampanya ni Alex Yala sa Wimbledon, tinapos na po ni Jasmine Paolini sa round of 16 kaso Banggi. Gilas, sintirong sinausawan kan mga Australiano.
6: Asintado, Asintado Headlines.
1: Yan ang headlines kan ng mga bareta. Dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Oy, labo-labo kita ha. Si mga mabarakal po sa SNJ Hardware Plus, dakulong pong mga items na naka-sale. Ngunyan aldaw, ninulit anniversary celebration po kan SNJ Hardware Plus. 1 year na po ang SNJ Hardware Plus, kaya dakulong po ang naka-sale. 5% to 30% to 40% off sa kadakol-dakol pong mga items. Gabos po yan dyan sa SNJ Hardware Plus. Tungod lang kang Shell Station. Harani sa may Holy Rosary Major Seminary. May elevator para sa mga senior citizen na masakat sa second floor. Dalaman ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Nagsaselebrate kan sila ang kasisentang taon na anniversary. Inulit sa 60 taon na sila, mananaw po sila ng MacBook Air, mananaw sila ng duwang brand new motorsiklo. Kaya magbakal na ka mo ni Tinapay, kantidad pong 60 pesos, may automatic raffle ticket na kamo, asin makakabali na kamo sa draw kang Atlantic Bakery.
6: Asintado, bareta alas 7.
1: Aneno tarang kada kan sa tuya mga bareta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Mga tugang sa pinakang mainit na mga bareta, maatubang po sa sarong press conference ngunyan na alas 7.30 ng aga and may sadiri kan White Clay Mining dyan po sa Banuan po kan si Ruma. Nasubuot sigun sa may sadiri na may apelyedong De Jesus. Ini po pinaghahabon ang sa inang mga stockpile na mga white clay as in dinadara po sa sarong compound duman sa Albay. Asin an makatretreste ninulita ang paghabon kang stockpile nila, iyan na mga tugang pigi-eskortan padaakan PNP, asin man kan sagip kalikasan, task force kan Kapitolyo Provincial kan Camarinesur. Sa initial information na ipinabot sa asintado sa radyo, pagkatapos na padarahan ang asintado sa radyo kang kopya kan sa indang pig o kan sa indang police blotter, duman sa Banuan kan si Ruma, inistorya kang mga representante kan APCC Mining Company ang subot na ginigibong panghahabon sa indang stockpile kang white clay. Asin ang makatretreste panigdi, ninulita imbes na ang dakupon ini kang pulis, iniiskortan pa kan sagip kalikasan na bako manda kag sadiri kang naghahakot ang nasabit ng property. Kundi ini sarong pribadong mining company na pinagtawaning permit kang Mines and Geoscience Bureau o MGB asin man kang DENR. Abangan po nindo at yan mga tugang ang bilog na istorya kani sa PressCon 7:30 ngunya na aga digdi po sa syudad. Basado sa impormasyon na nako ata, may mga madadamay. May madadamay po daang sarong board member, asin opisyal kang si Ruma, asin may madadamay pang halangkaw na opisyal, asin pinsan kang halangkaw na opisyal kang Kapitolyo na involved sa nasabit ng insidente. Makatugang sinimbag na kasudma ni Congressman Arnie Puentebella ang pagpipirit kan mga kalaban nila sa politika na tunawa na ang partido water system na iyo ang nagsusupply ng tubig sa mga Banuan kan partido area. Sigun kay Congressman Arnie Puentebella na party na daa kaya ini kan ginigibong pang gigipit kan mga tauhan kan sarong poderosong politiko sa Camarinesur. Ininit na daang tinira iyo ang pag-abolis kan Partido Development Authority perang taon na nakakaagi. Ngunyan na pigapipirit na naman daa iyo na tunawon ang Partido Water System na kunsain kabali sa mga pigsusuplay ng tubig iyo ang Banuan kan nga gawa. Sinimbag ni Congressman Arnie Puentebella ang naging pahayag ni Mayor Raquel Lim na kung kutaan na nag-a-attender ini sa board meeting kan paapod kan PDA na automatic membro ang kada mayor. Maaaraman niya kung ano ang ginigibong espresso kang PWSS na mapakaray ang supply kan tubig sa mga banwaan kan partido. O ya po ang naging pahaykas naman ni Congressman Arnie Puentevilla.
7: So, siguro po nantaki sa kasunod nagponini. Nagponini dahil po sa sanggo niyan panlalawigan resolusyon na ginibo po kito ni dating board member Maymay Pacamara na pinirma ni Mix Villaferte. Na nahilimi po duman, medyo po politika ang nagponi po duman. Dahil kung adalan mo ang PDA, it is a creation of a Congress. Pero nagtataka kami, ano ta sa MO-29 is na na-abolish po ini. Ang dapat kayo ni isa mag-abolish dapat is Kongreso man. So yan po ang satuyang piki-question. Pero ang mas ako lang isyo digdi dahil ini po so operation so satuyang pag-servicate satuyang tubig digdi po sa partido. So kay to may order po kay to ang GCG na maski abolish ang PDA but continue the operation of water. So dyan ka mahihiling. Pero baga inabolish mo ang UP Diliman. Pero ipadagos mo ang law school. Pero mayon na ning UP. Pero ano po kaya ano? So dyan po kita nariribong. And ironically, every year, and ganyan, makakani po mag-attend ako sa Malacanang dahil may invitation po ang Department of Finance. Dahil ang gabos sa mga GOCC, sa mga haralang kao na magtaon ning dividendo, tatawanan po ninda ning award. So sa rumang po sa awardee dyan is Partido Development Administration.
1: Oh wow.
7: So wow talaga. So dyan ka kami, po nariribong. Ano po? So
1: mientras tanto, sa iba pang details kan mga bareta, ahalaton pa ni Mayor Lene Robredo ang confirmatory test sa 11 mga empleyado kang City Hall na tested positive sa paggamit ng droga. Iyan sa pinagibong random drug test sa sasanggatos pa sana na empleyado kang City Hall. Isamantalang ang empleyado kang City Hall, Ribo. Pero sa sasanggatos pa sana ng enot na random drug test, 11 na tulos ang tested na positive. Sigun sa alkalde, ahalato ninda ang resulta kan confirmatory test bago sila maghiro o maggibon ng lakdang kung ano ang gigibon digdi sa mga nag-positive na ini. Kabali sa mga nag-positive ang pirang mga regular na empleyado kan City Hall, casual, asin man mga job order. Mayo da mo na ning tatanggalon sa mga ini para mentras na maapa ang confirmatory test. Pero pag nakabot na ang confirmatory test, dumana sa bada ang magibuning paagi ang Mayor kang Siyudad Canaga. Mientras tanto, dismayado ang Mayor Canaga kung napano na arog kani ang nangyari. Lalong-lalo na nasubuot sigun sa alkalde, naluluyahan siya kang mga posibleng programa kang Naga City Dangerous Drugs Board. Paano da ang magiging credible ang kampanya kang siyudad kang Naga kontra sa droga kung mismong sa City Hall gulping mga naggagamit kang droga? Sinabi pa kang alkalde na ibang urulay da kung ang empleyado mapatunayan na nagtutulak. Uya po, si dismayadong pahayag kan alkalde kang Naga.
8: Masunod kita sa alarming si random testing dahil ang aram ko, kundi ko nababasala sa 100 na pig random drug test, 11 ang nagpasok. Nakulao niya na maray. Saka, ang sinabi ko sa NCDDB, paano kita makaka-implement ng maayos na drug, anti-drug program kung sa City Hall nga, hindi ito naayos. Di ba? So pinag-aadalan ta, baka si opisina mismo ayusun ta. Tapos sasabihin, effective ang ginigibo ka siyudad. Sasalaw.
1: Mayo pa pong reaksyon si dating Kapitan Toti Importante, ang namamayo kang Naga City Dangerous Drugs Board sa naging banat ni Alkalde Lene Robredo na nagpahayag ang alkalde na naluluyahan siya sa performance kang Naga City Dangerous Drugs Board. Bawas-bawasan kaya ang pagpara-irinom tanganing makagibuning maray na lakdang, ano ha? Ang komentaryo pong ina, bawas-bawasan ang pag-irinom, hali man sana sa sarong opisyal kang syudad. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, duwang magkasunod na drug buy-bust operation ang nangyari sa Naga asin sa San Jose. Inutunta sa Naga. Duwa na naman na personalidad sa Naga na imbulto sa droga ang nadakop kan mga otoridad alas 3:54 ng hapon suod ma dyan sa Zone 4 LBC Compound na Barangay Sabang kan magkonduser po ng drug buy-bust operation ang mga operatiba. Nagresulta kang pagkakadakop kan suspect na si alias Freddy, 49 anyos, padjak driver, asin kay bang kaning si alias Rox, 39 anyos, pareho man na residente sa lugar. Sa operasyon na confiscate kan mga otoridad ang tulong pidasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutudbadan shabu na nagkakandidat 6,800 pesos. Sa ngunyan, ang duwang suspect naka-detain na po sa Philippine National Police. Pambira, nagpapadyak, sa sideline sa pagbebenta ng shabu. Duman po sa Banuan kan San Jose, sa Roma na persona ang nadakop. Alauna 40 ng hapon sa barangay sa Lugun, San Jose, sa ginibo pong drug buy-bust operation si alias Atan, 40 anyos. Dinakop ka ng mga pulis pagkatapos na kumagat inisa sa indang paon. Nagkakandidad 25,296 pesos na shabu ang nakuakan San Jose PNP. Asin inihanda naman po ang kasong isa sa angat sa senda. Mientras tanto, duwang perso naman ang dai naabutan kan mga pulis sa sendang residensya matapos na makapagdulag ang mga ini kan maarama na sa sakedahon ang sendang residensya kan mga pulis sa pagsasaray ng droga. Alas 7 kasunod mang pag-aaga sa Tipulo, Agdangan, Baaw kan naserbihan ng search warrant ang harong kan duwang suspect na si alias Baldado, 36 anyos, asinman alias Ron, 42 anyos, parehong residente sa lugar. Kung paano naaraman kandua na may mangyaring search warrant na isiserbian mga otoridad, iyan ang dae pa maintindihan kan mga polis kung sisay ang nag-leak. Durante sa pagrekesa kan mga polis sa harungkan na mga ini, nakuha kan na mga otoridad ang sarong caliber 38 na revolver na badil, loaded ng 5 bala na nakatago sa Durabox cabinet. Mayo man na nakumpiskar na illegal na droga sa harungkan ng mga suspect na posibleng pinagtarago na kan mga ini. Kung sisay ang nag-leak sa duwang suspect, iyan ang pig-ahanap mo niyan kan mga pulis baaw. Mga dugang nag-asumer na bilang bagong provincial director kan Philippine National Police sa Camarines Sur, si Police Colonel Tyrone Dutimas, sa ginibo pong turnover of command na pinag-ibo duman sa Camp Ola sa siyudad ni Gaspi. Formal lang ipig-palis ni dating Camsur PPO Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia ang renda kan pagpapadalagan kan PNP Provincial Command sa Camsur na pinanginutan mismo ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang Regional Director kan PRO5. Ang seremonya pinaggibuduman mismo sa Kampa Ola sa siyudad kan Ligaspi na inatindiran kan nagkakapirang mga tauhan kan Philippine National Police. Sa sayang pahayag na ngako si Dutimas na ipagpapadagos kani asiman na papaurugon pa ang programa kan PRO5 na makabilog daan ni nga maray asiman handa asin na may integridad na pagserbisyo kan mga pulis asiman masigurong ligtas an na komunidad kan Camarines Sur. Sinabi pa ni Dutimas na dainaman bago sa saya ang Camsur na dati na siyang na-assign sa probinsya kan Camarines Sur. Si Dutimas ma-appear na ngunyan sa PNP Provincial Command dyan sa Concepcion Grande para punan ang sa iyang tour of duty.

0: An mga baritang sa indong nahinan nyo ga mga tugang darapo ini sa tuya kan Best Cafe Day every day with the Best Cafe. Tandaan po nindong mga tugang, kitang mga Pilipino, mga Bicolano, may hilig po kitang magkape. Dapat herbal coffee ang sa tuya pong pig-iinom. Nire-recommendar ta po ang Best Cafe. Hali po ini sa anum na mga medicinal plant, arog kang kalonggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia, ang kada ingredient igwapo ning clinically proven na nagtatabang ma-prevent asin ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak, hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin iba pa. Tandaan po nindo, FDA approved po ini, asin man awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya sign pa kita, mag-best kape na. Best kape gold, Best Cafe Black. Oras 7:28. An oras pong ini daras tuya kan mga tugang kan darapo sa tuya kan Napper Pharmacy, ang Napper Pharmacy mga tugang ang bababakalanta kan glucometer. Glucometer ini po ang nagme-measure kan sa tuyang blood sugar tanganing masiguro na dai kita magiging diabetic. Mga tugang, may libre na po ining 25 pieces testing strips sa siman 25 pieces Lancet sa kada pagbakal ni po nindo kan glucometer. Tandaan po nindo mga tugang, ang Napper Pharmacy makabakalan taman po kan mga branded asiman mga generics na mga bulong. Tulo ang sayda po nga mga branches ng Disanaga dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exit gate kan BMC. Sa atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Reche. Babalikan tapa po ang iba pang mga bareta atyan.
1: Radyo Guam.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Tayo na

0: Aray! Abang kulog kang hita ko.
1: Kaba-volleyball mo kaya yan? Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pa ang nahadit sa imo, taday ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya ngani ko nagba-volleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko in scholarship.
1: Ay iyo? Maray dyan. Tahaba ba saan na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa God Maestra. Ano pa lang ang kukuha nun mong kurso?
0: Bala ko makakuha ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kaipon yun na maestro. Dako lang sa DepEd kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Uyan na sinipads mo. Piglabahan ko na sa kasisan dumong nakasampay na. Magdali ka na. Tumainro na kita sa Naga College Foundation.
2: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacacoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacacoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
3: NCF, Affordable Quality Education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: May bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet. Home.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Marisa, hayop ka ba?
2: Ano naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
1: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
2: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
1: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
2: Ano huna mo sa ko? Hayop?
1: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalad sa biology, gabos na living organisms.
2: Ah, marita nilinaw mo.
1: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
2: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
1: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
2: Ano na naman?
1: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
2: Badu yun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation. So deep into
3: the future. NCF College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
4: NCF. Affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras ko niyan, 7:39 na po ni pag-aaga. Mga tugang, ang oras pong ini, dara po sa Tuya Country and Bakery. Kung kita po naghahanap ng malinam na managom na toasted chupaw, yan, tatakpo yan, Country and Bakery. Managom, masiram, pero barato na toasted chupaw, asiman steam chupaw sa 3N Bakery. Kaya dyan na po kita, mga tugang. Nakop na po ang 3N Bakery sa iba-ibang lugar kang Naga, Camarines Sur, asin man sa Bicol Region, maging ibang party kang Pilipinas. Kung naghahanap ka mo ng baratong sugok, 3N Bakery po ang nire-recommender ko sa inyo. Press po permian sa inyong mga sugok. Ang pinaka-latest na brands ka na 3N Bakery, yan po dyan sa Barangay Mabulo, Harani sa May Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, dara po yan sa tuya mga tugang kan Bicol Petroleum, ang authorized reseller po kang Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asing kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station, 28 po ang gas station sa bilog na Bicol Region na mahihining po sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Daraman ini sa tuya kan Jackmart sa Foods and Jackmart Foods ang bida sa hapagkainan ng pamilya, tosino, longganisa, ham, bologna at iba pa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jackmart sa Frozen Foods. Pasyal na po tayo sa Molabi Street, Tacob Extension, Naga City.

Siyempre, daraman po ini sa tuya mga tugang, di ko malingawa, daraman ini sa tuya ka na Bicol Smart Save Solar. Kaya kung kita po mapakabit na ning solar panel, solar energy, mag Bicol Smart Save Solar na kita mga tugang. Tano po ang Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Apunan lang po nindo si Engineer Harry King Abinido sa sayang number 0997-688-4867. Tandaan mga tugang, ang Bicol Smart Save the Solar, accredited po ini kan Department of Energy. 25 taon ang lifespan kansa na pong solar panel, as in hanggang 12 bulan o 12 taon ang itinatao po nindang warranty sa mga solar. So anong inaalat? Nagbibenta man po sila ng mga solar panel para sa mga DIY. Itong gustong magsadiri pong mag-install. As in, nag-igaw man sila ng mga street lights, as in mga flood lights. Available po yan sa indang bodega dyan po sa Karuyruyan. Barangay Karuyruyan, Pili, Kamsur. Sa atubangan po yan kang Pigtutugdok o day panahaman na iconic capital. Balik kita sa tuyang pagbabareta sa lado lokal. 87 ang mga bagong appointed as yung na-promote na mga personnel kan Bicol Medical Center na pinagpasumpa na ni Dr. Ronnie Gigantoni, ang BMC Medical Center Chief. Sa seremonya na ginibo kang Sudma, July 6, dyan sa Bicol Medical Center Auditorium, 86 o 87 nga mga bagong personnel o na-promote ang pinagpasurumpa niya. Kabali po digdi ang Medical Service, Nursing Service, Specialty Centers, Finance Service, Allied Health Services, and Hospital Operation and Support Services. 28 mga medical officers, 10 medical specialists, 22 na mga nurses, 7 mga pharmacists, 4 na radiologic technologist, nursing attendant, 8 nutritionist, dietitian, midwife, 8 cook, administrative officer, 2, tulong administrative assistant, 8 legal assistant, asiman statistician, 8 dentist, asiman 8 engineer. Mismong si Dr. Gigantoni ang nagpasumpa sa mga ini. Saro po dyan sa na-promote. Iyo ang bagong nutritionist and dietitian ka na Bicol Medical Center na si Mary Faraon, si Madi. Agong po ni SBP Bicol, Police Sergeant Eman Paraon, ang FIBA Commissioner. Congratulations, Madi. Mientras tanto, sa iba pang detalyas kan mga barita sa lado lokal paman giraray, saro pong mobile clinic ang nakatala na mag-ikot ngunyan sa siyudad Kanaga, as in gamiton kan lokal na gobyerno Kanaga para magtaoning libreng serbisyo sa salud. Ang bagong six-wheeler Hino truck na mobile clinic ipigpresentar kasunma sa publiko sa City Hall compound. Donasyon inigikan sa PAGCOR asiman kan Okada Foundation sa Naga City. Ang mobile clinic sarupong specialized vehicle na may medical equipment na igwapo ning X-ray, ultrasound asiman mini laboratory na gagamiton kan na City Health Office sa pag-provide ning mas maiwas asin accessible face-to-face asin libreng health care services o rugna sa hararayong areas kang siyudad kang Naga. Mga natugang nasa 12.5 million ang ipigtala na budget kan lokal na gobyerno Kanaga para sa Peña Francia festivities.
Kinumpermer mismo ini ni Alcalde Lenny Robredo kasugma sa presko na ginibo diyan sa City Hall. Ang 12.5 million na budget ina ang gagamiton kang syudad para man sa mga preparasyon o mga aktibidades sa nagdadangadang na 2026 Peña Francia Festival. Mayo kitango niya ning Miss Bicolandia, inulita mayo da kayang ukulang da kaya ang ma-sponsor sa lokal na gobyerno kanaga asin man dakulaon ang budget na nakakakakan sa syudad sa pagkondusir kan Miss Bicolandia. Ang baratang sendo nga nahantabayanan na mga tugang nga daraman po yan sa tuya kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo mga tugang sa mga nagigipit kunya na panahon, igwa kita ning kadamay, turn your gadget into budget. Alang ko po sa ang pagkilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate. Mga tugang, may extended months, tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuhan po nindo. Sa Kamarinisur, pito po ang mga branches ninda. Ang pinaka-huring branch na nagbukas dyan po sa may Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang yan kang BDO Tabuco. Daraman po sa tuya kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Naga, na yaon po sa Laog kang Mall. Sa Laog po yan kang Yeshano Mall, along Diversion Road o Roas Avenue, Naga City. Daraman po ini sa tuya kan 3GX Solutions. 3GX Solution, mabakalanta po ni mga man iba-ibang klase ni mga appliances. Pon po sa refrigerator, TV, washing machine, dryer, oven toaster, electric fan, as in iba pang mga home appliances. Available man po sila mga electronic products, electrical mga materials o electrical products. Pwede man kamong magbakal ng video okay. Available po sila dyan ng video okay. Mga generator, man iba-iba pong mga klaseng generator. Asin din nino paglingawan ha, ang 3JX Solar Aircon. Gusto mong makatipid sa kuryente pero komportable ka sa pagturog na magkaigwa ka muning aircon dawa mag-aga. Yan, 3JX Solar Aircon. Sa kandidad pong 40,000 pesos na 3JX Solar Aircon, pwede na po yan ihulugan. 3JX Hulugan, Home Credit, or Skyro. Nasa kalabaan lang po ini mga tugang, kang Elias Angeles Street, Barangay Dinaga, Aranilang sa may Plaza Rizal. Baratang Sports na kita. Ang Baratang Sports, darapos ito yakang Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Makatugang Barataang Sports. Natapos na po ang kampanya ni Alex Yala sa Wimbledon. Iyan pagkatapos na pataobon ini kang world number 13 na si Jasmine Pauline kang Italy sa score na 4-6, 6-4, 3-6 sa round of 16. Masaki nga ni dinaog ang nasabitang Pinay tennis star. Isyaman ang kahit inuting Pilipino na nag-abot sa round of 16 sa sarong Grand Slam tournament. Mientras tanto, kung nadaog si Alex Yala, sarupang Alex ang nagpapahiling maning tibay. Ini po si Alexandra Ana Diaz na nakakuaning tulong gold medal sa IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia matapos duminahon ang Women's 48 kilogram division. Nag-record ang 15 anyos na pamangkin ni Olympic champion Heidilyn Diaz na ranho ning duwang bagong world record sa clean and jerk asiman total lift. Binuhat ni Diaz ang 98 kilograms sa clean and jerk. Tanganing malampasan ang dating world youth record na 97 kilo. Mantang nag-record man siya ning kabilugan 175 kilo sa total lift para rauton ang dating markang 173 kilo. Nakumpleto niya ang 3 gold sweep matapos niyang panginutan sa snatch sa paagikan 77 kilo nga pagbuhat. Nagdagdag maning medalya ang Team Philippines sa paagi ni JR Colonia na naggana man po ning gold sa men's sa 56 kilogram clean and jerk asiman duwang silver sa snatch siman total lift. Samantalang nakakuaman si Altea Bacaro ning sarupang pilak o silver asin sarong tanso o bronze sa women's 44 kilogram division. Nawara si Alex Yala, yao naman si Alex Ann Diaz, ang 15 anyos na weightlifter na pamangkin po ni Heidilyn Diaz. Runot ang Gilas Pilipinas kontra sa Australia. Iyan sa score na 99-42. Kinawatan sana kan mga parakawat, haralangkaw na parakawat kan Australia ang Gilas Pilipinas. Kaya puling luhaan na naman ang Gilas Pilipinas sa PIBA Asia World Qualifying Tournament o Asia Qualifying Tournament. Ang Barataang Sports na yan, dara po sa Tuyakan.

0: Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan sa tuyo mga nagbabagang mga bareta. Tara po yan sa tuya Candel Waterwise Water Treatment and Supply Services. Nag-offer po ni Water Treatment System for Household, Hospital, Commercial and Industrial. Reverse Osmosis System for Dialysis Center. Nag-offer po sila ng Repair and Rehab. Sewage Treatment Plant for Hospital and Commercial. Water Rebuilding Business Package. Laundry Business Package. All kinds of water filter as in iba pang water cleaning. And syempre mga tugang ha, si Pig po promote na po itong water purifier. Tanganing dahil ako magpara-deliver pa po ng mineral water, water purifier na po. Ipig sasaksak lang yan sa poset dyan po sa sendong lababo. Automatic iguana ka mo ng water purifier. Pig purify po nila ang tubig gikan sa MNWD. Kaya makakatipid ka na. Tamay hot and cold na po ini mga tugang. Pakabit na ka mo dyan sa Del Waterwise. Hanapon lang nito si Ma'am Marie Arribalo Almanza sa saya pong cellphone number 0918-704-8257 o trunta 0918-704-8257. Makakatibid ka na dahil ka na pa magpapara pa-deliver pa ng mineral water. Mga tugang na mga baretang sendong na antabayanan na daraman po yan sa tuya, syempre kan James saka Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyo pong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Marayco Motor Parts na tindahan, matugto si man mas support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakahaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972 pa, 50 years na sindang sobra na nagsiservis sa motorcycle riding public. Dumana lang po nito ang main office nila sa Jameson, Tabucon, Naga City. And also, si mga naubusan po ng LPG Kunbangi, Magnation Gas na kamo. Punta ko nito si Kirk, 0961-42673, 0956-015-6800. Pakiponbok na po nito. Then, pag naubusan ka mo, pag Bangi, bago mag 10 o'clock, apo na nito si Kirk sa Nation Gas, didiliberan niya po kamo. Diyan po yan sa ground floor, Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Naraman yan sa tuyak ang Grandmaster Mall. Baratong school supplies sa Grandmaster Mall. Sa second floor, yaon po dyan ang Angena. Anong napidaso pong school supplies? Konsiderado na po yan na wholesale. Kaya mas barato dyan sa Grandmaster Mall. Along Jenandis Avenue, Barangay Igualdad, Haranilang sa may UNC. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kansatuya mga nagbabagang mga bareta, ligdi po sa asintado bareta alas 7. Ako po ang sendong naging parabarita si Joosabal Jus Mabalos, Marhay na aga. At dyan, ang preskon po sa harapbuna ng White Clay, dyan sa Siruma. Mabalos, Marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta, digdi sa asintado bareta alas 7.
2: Radyo Guwa.